0: 98.5.
1: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gibna. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
2: Kinsa ka?
3: Ayaw nagpaguta na ba?
2: Oh, kutsilyo!
3: Ayaw pagpalag. Hold up ni.
2: Tama! Tulisan!
3: Da, patay ka lagi. Giilag ayaw palag. Kuwarta na sad. Buad to sa bangag. Suyop na sad. Oh, lala.
4: Hala.
3: Uyas ba?
5: Uyas ba, toy?
4: Uy, kasing-kasing ang bihibo diin. Minor de edad. Gilugos. Unya, gipatay pa. Gipondyo to. Labing siguro addicto.
5: Addicto.
4: Addict yun to. Addict yun to, oy. Wa ba mang imbaw tang imong balhibo? Imong pagkanoon ang imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang syabu?
3: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mga aon, aw, manigan ang mata ninyo sa kagutom.
6: Pahalang gutom mi pa. Kaysa busog og abunda tuod mi hapan ang gipalit na kwarta gikan sa illegal na druga.
7: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas. Apan ang makasusubo kung mismo sulod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa illegal na druga.

0: higala, ayaw paabota, nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno, walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal na druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra iligal na droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan. Og among ipanikuro nga ang inyong tawhanong katungod among protektahan.
1: Kini nga pahinumdum hatod kanato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Balansa ug sa Public Information and Assistance Division.
2: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-abuso sa isang menor de edad na babae.
3: Naglaho na ang mga pasa pero bit-bit pa rin ni Anne, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
4: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-abuso ng kanilang kabiyak.
5: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262 o mas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababainhan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
6: Ang busunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
7: Year 3 na sa Angat Agad Gender and Development Radio Program.
8: Ang inyong programa nga makapadasig o makapahibalo bahin sa gender equality, women empowerment, child protection o social inclusion.
9: Dinhi nga programa, atong hisgutan ang mga inisyatibo sa lokal nga panggagamhanan o bahin sa suporta sa Public Information and Assistance Division o Gender and Development Office, diin hisgutan ang mga istorya sa komunidad nga nagpaligon sa patas o inklusibong kadilingban. Diin babae man o lalaki, kabatanunan man o tigula, tanan, adunay lugar o kahigayunan nga mulambo.
8: Uban na sa makapukaw nga diskusyon, espesyal nga mga bisita o mga mensahe nga puno sa kahibalo o kadasig.
9: Magtinabangay kita aron masabtan o mapalambo ang atong papel o responsibilidad isip kabahin sa komunidad.
7: Kini ang Angat Agad Year 3.
10: Maayong adlaw, mga kaangat agad.
11: Ani ano usab ang Angat Agad, ang programa sa kahanginan nga naghatod kaninyo og mga developmental news og impormasyon kabahin sa mga kalihukan, programa, serbisyo og mga kalapusan sa atong dakbayan.
12: Labaw sa tanan, atong hatagan og higayon ang mga programa og advokasya nga may kalabutan sa gender and development aron mas daghang Valensyano ang makaila, makasabot og makapahimulos sa mga serbisyo og oportunidad nga gitanyag alang sa tanan.
11: Dinhi sa Angat Agad, atong isgutan ang mga butang nga importante sa komunidad, atong ipaabot ang impormasyon nga angay mahibal-an ug atong ipasiugda ang pagkabatas ug inklusibong kalambuan.
12: Angat Agad, ang atong programa para sa impormasyon, kalambuan ug pagkabatas.
11: Ako si Jay Fernandez Ara.
12: Kaugauban ninyo karon si John Castroverde.
11: Kini ang Angat Agad. Maayong adlaw mga higala, maayong adlaw diha kanimo partner. Uga it's a Thursday na gino, throwback a Thursday.
12: Yes.
11: Mga higala, kumusta man ang imuhang kabuntagon diha partner?
12: Nindot kayo no kay kagabi eh, medyo lami-lami ang atong kaon no.
11: Aha, lami-lami. Oo, lami-lami gyud kaayo.
12: Medyo nindot gatulog gyud, lami man atong makamatataog medyo sayo-sayo po sa buntag. Very nice, no? It's September 24.
11: Yes.
12: And, musta man po nang ang imuhang morning partner?
13: Oo, grabe, na feel gid na ko ang bare months.
12: Yes.
13: Bare months na gid kaayo nga pagkapaspas ra bag gid kaayo.
12: Mga tong mga buntag karon mga higala no. Medyo bugnaw-bugnaw na gid ang hangin nga mo dampi sa atong mga panit no.
13: Oo.
12: Medyo bugnaw na gid nga buntag.
13: Ay yes. Og ay ta mo padayon sa unahan partner. Ato asang team bayaon ang ato ang inahan sa Dakbayan. Hello, good morning diha kanimo ang Mayor Ami Galario og sa iyang kapikas no. Kapikas sa iyang kinabuhi nga siya former Mayor June Galario ang atuang city spokesperson, the one and only, yes, the action man. Og sa atuang city vice and mayor Honorable Grizel Galario Fernandez.
12: Morning,
13: hello,
12: VM.
13: Yes, good morning diha kanimo VM. Og sa atuang city councils no, sa atuang 10 sangguni ang panglungsod members. Hello, hello po, maayong buntag diha kaninyong tanan. Og sa atuang mga kaubanan usab. Yes, partner.
12: No, sa atong itimbaya po ang atong mga kauban sa City Government of Valencia no. Labi na sa ato ang Public Information and Assistance Division nga head si Sir Aaron Rimpohito ug ato apo nga Chief Administrative Officer sa Gender and Development Office no si Ma'am Jezebel S. Luardo maayong buntag ug sa karon no before ko nihawa dito sa City Hall no nakita gid nato atong mga kauban dito sa City Hall covered court nga grabe gyud ang zumba-zumba no kaya isip kabahin sa selebrasyon sa ato ang 126th Philippine Civil Service Month. So ato mga kauban diha nga mga naminaw karon og nagtanaw sa ato ang Facebook Live maayong buntag kaninyong tanan no kay Thursday na gyud hapit na gyud mahuman ang semana og another week no sa pagpaningkamot og pagpanisikay-sikay maayong buntag kaninyong tanan og sa tanang 31 ka mga kabaranggayan ning ato ang Dakbayan sa Valencia maayong buntag kaninyong tanan sa mga kapitanes sa mga SK officials mga official sa mga barangay sa tanang mga naminaw nga mga higala nato tanang Valencianos no maayong buntag kaninyong tanan.
13: Yes, maayong buntag kaninyong tanan. Og alas 9 utso na gyud a partner. 8 minutos ang milabay sa alas 9 sa kabuntagon. Aron sa pagpadayon atuan ano, aron sa walay langan atuan ang ipahibalo sa kahanginan ang atuang mga nakalap nga mga balita no gikan sa buhatan sa Public Information and Assistance Division. Ug sa una no kagahapong adlaw kini partner nahitabo no malampusong gipahigayon ang seremonya sa pagtapos sa community-based training program sa syudad sa Valencia nga nagtumong sa paghatag og dugang kahibalo, praktikal nga kahanas ug oportunidad sa panginabuhian alang sa mga lumulupyo dinhi sa atong Dakbayan pinaagi sa nagkalainlaing technical ug vocational training courses. Wow, pagkanindot good partner no lakip sa mga libreng kurso nga gitanyag mao ang shielded metal arc welding no ang atuang electrical installation and maintenance beauty care massage therapy cookery dress making og footwear making. Wow, pagkanindot de aning mga kuan partner no. So ang maong programa usa ka inisiyatiba ni City Councilor Mark Anthony T. Bernal sa pakigtambayayong sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA og gisuportahan sa lokal nga pangagamhanan dinhi sa tung Dakbayan ubos sa pagpanguna ni Mayor Ami G. Galario. So aton sa seremonya gihatagan usab og pag-ila ang dedikasyon og paningkamot sa mga trainers og volunteers. Gipanghatag ang certificates of completion og gipasiugdahan ang pag-award sa mga outstanding trainees sa matag kurso. So gihuman ang seremonya pinaagi sa keynote address ni John Brian Salvania og formal nga gitapos pinaagi sa closing remarks og message of challenge and commitment gikan kang Honorable Mark Anthony T. Bernal. So pinaagi sa maong inisiyatiba gipakita sa City Government of Valencia kauban ang 10th sangguniang panglungsod ubos sa pagpanguna ni Vice Mayor Grizel Galario Fernandez ang padayong suporta sa mga programa alang sa edukasyon, pagpalambo sa kahanas ug pag-

0: kita ni gyud murag kinahanglan gihapon ta ini.
1: Sa kabisi sa
0: pa. Sa kabisi ito, pero wa
1: ginabuhi.
0: Wa may mo massage. Wa may mo massage. Labi ning kukiri. Mm-hmm. Oo, kabalo ba ka mo luto partner?
1: Medyo kabalo-kabalo pud ba yatag magluto ganang dinaghan gamay.
0: Oh, dinaghan gamay. Aw lami ra man kaha.
1: Ilabi na ganang my birthday. Medyo lami pud wala pa man hinoy ni reklamo.
0: Wa pa ni reklamo. Kay kung naay mo reklamo di na mo luto sunod.
1: Di na mo luto sunod.
0: Oga, sa laing bahin partner.
1: Alright, so mao ka to siya no. Dugang impormasyon po no ang Valencia City Youth and Development Office no malipayon nga nagdawat sa commendation gikan sa 28 sangguniang panlalawigan sa probinsya sa Bukidno isip recognition sa ilahang mga effort, dedikasyon ug sa ilahang contribution sa nahimong successful nga pag-host sa Dakbayan sa Valencia sa 2026 Provincial Linggo ng Kabataan o PLNK nga giheld atong August 14 to 16 dinhi sa atoang Dakbayan. Kaning recognition no nag-serve ni siya as testament sa commitment og hard work sa ato ang Valencia City Youth and Development Office isip sa pag-provide sa ilahang platform sa youth participation, leadership, collaboration og development across sa probinsya sa Bukidnon. So kanino nga commendation no ikalipay kini sa Valencia Youth and Development Office og heartfelt gratitude sa ato ang mayor no isip pagsuporta gyud sa nahitabong Provincial Linggo ng Kabataan no ha, sa ato ang Honorable Mayor Ami G. Galario, ato ang former City Mayor June Galario atong spokesperson og ato apo dayong City Vice Mayor Honorable City Vice Mayor Grizel Galario Fernandez kauban ang 10 sangguni ang panglungsod sa ilang gihatag gyud nga suporta encouragement para lang gyud mahuman ang pag-host sa ato ang Dakbayan sa 2026 Provincial Linggo ng Kabataan. So mao ko ta siya partner no nga kung atong mahinumduman atong bulan sa Agosto ang atoag na Dakbayan no medyo kanang kaingto nagkabisi ang ato ang mga kabatanunan isip pag-celebrar sa ato ang Provincial Linggo ng Kabataan. So next year hope ka nga ang daghan magutong nga mga activities ang nahitabo no na sports na ay Mr. and Miss Linggo ng Kabataan ug uban pang mga activities nga makaingon ta nga naghatag yun og bili sa mga efforts, talents ug mga unsa pa man nga pwede ipasundayag sa ato ang mga kabatanunan.
0: Yes, correct. Og speaking of kanang kabatanunan partner, ang tuang ko ano na ay ipahigayon karon yung adlawan no alas 10 unya taud-taud padulong alas 4 dito sa main atrium Robinson's Valencia. Ang the Valencia City Youth Development Office in partnership with the Sangguniang Kabataan Federation of Valencia City, PESO Valencia City, Dolly Bukidnon Provincial Office and Robinson's Valencia magapahigayon og kabataan job fair. So sa katong mga nangita diha no og kanang mga trabaho aduna ipahigayon nga kabataan job fair unya alas 10 ngadto padulong sa alas 4 sa hapon dito sa main atrium Robinson's Valencia. So pwede kaayo mong muadto dito kay basin unya ga ma-hire mo on the spot mga higala. Yes, it's your time to shine. Oga, sa laing bahin usab, partner, managlahing bypass operation ang ipahigayon sa Valencia City Bukidnon niatong Setyembre 19 ug 22 nga miresulta sa pagkadakop sa tulo ka individual. Tulog yun, partner, no? Niadtong Setyembre 22 alas 6:51 sa gabi inadakpan ang duha ka lalaki nga nailhan sa mga alias nga Rickrick 39 anyos ug Zay 30 anyos sa Purok Unsi Barangay Poblasyon dinhi sa tuang Dakbayan. So gipahigayon ang operasyon sa Valencia City Police Station isip lead unit kauban ang Regional Police Drug Enforcement Unit 10. So daghan kay ni og ang atoang kadsut ubos sa Office of the City Mayor. Ato sa operation partner nakumpiska ang gituuhang shampoo nga gibanabaneng nagkantidad og 822,800 pesos samtang niadtong Setyembre 19 usa ka lalaki nga nailhan sa alias Tata 48 anyos ang nadakpan sa laing by bus operation alas 3:43 sa hapon sa Purok 1 Barangay Poblasyon. So same lang gihapon partner no nakuhaan nakuha sa mga operasyon ang gituuhang shampoo nga adunay gibanabaneng nagkantidad nga 43,520 pesos. Ang tulo ka na dakpan na nasa kustodiya sa Valencia City Police Station alang sa hustong disposisyon og pagproseso sa tukmang mga kaso. Kani gid akong giingon partner ba nga murag

0: Nakasun yun kayo, partner, no? Parang ginapahiga yun nga mga bypass operation. So, mga higala, ang kaning paggamit o pagpabalingya o kanang illegal nga droga, wala yun maayong ikahatag sa ato ang itong kaugalingon, no? Why, ganun mo, kuan man dyan, mo gamit kung mahimo at dili kita mo, kuan, mo gamit, huwag ka nang mamaligya sa illegal nga droga kay dako gyud kaayong kadaot na no, nga ihatag din hi sa tua. O syempre, dako po kay kadaot na nga impact sa tuang komunidad. So, mas maayo nga, dili kita malambigit sa mga ingana nga mga kalihukan.
1: No to drugs kita diri sa ato ang adakbayan mga higala, no. So dugang impormasyon pod nagmalampuson ang pagpahigayon sa nagkalain-laing programa sa serbisyo sa lokal nga pangagamhanan sa adakbayan sa Valencia isip kabahin sa padayong pagpaduol sa serbisyo ngadto sa mga residente sa mga barangay niadtong Setyembre 22, 2026 gipahigayon sa Barangay Tugaya ang libreng serbisyong medikal pinaagi sa OPD sa City Health Office, yaka profiling sa City Mayor's Office, Oplan Rehistro sa City Civil Registrar's Office ug lakbay impormasyon nga naghatod og impormasyon kalabot sa nagkalain-laing serbisyo sa lokal nga pangagamhanan ngadto sa mga residente. Sa yun ini niadtong September 14, 2026 gipahigayon usab ang handog ng Pangulo 2026 Serbisyo Caravan localized rollout sa Barangay Barobo diin miapil ang PNP Valencia City uban sa lokal nga pangagamhanan sa paghatod sa nagkalain-laing serbisyo ngadto sa katawhan. So kani siya nga activity no nga ang atuag yung City Government of Valencia partner no nga ato yung ginahatod ang ato ang mga basic services ngadto sa mga kabarangayon no aron mas mapadali ang ilahang access sa masaya ka profiling
0: at yes ang correct ang
1: aduna kay coverage gikan sa PhilHealth sa pagpa-check up sa mga laboratory test even sa pagpurchase sa mga tambal no so naay coverage ni taga PhilHealth no so mo kanang ato ang ginapanghigusgan karon dinhi sa to ang City Government nga kitang tanan
0: yes.
1: Marehistro sa ato ang ginatawag na yakap sa
0: PhilHealth. Correct. So, mas labing maayo nga dito gyud pon mo sa CHO magparehistro. Og sa dugang kuan pod information partner, karong kuan, karong umaabot 26 o 27, no? Adunay ipahigayon, no? Gusto sa katubitaw nga gusto nga makakaton og bag-ong digital skills og mga oportunidad sa trabaho og panginabuhian pinaagi sa digital nga teknolohiya. So gusto ba kana makakaton partner?
1: Gusto kayo kay sa panahon karon no naagi kanang income pinaagi sa mga digital skills
0: kay yes.
1: Tawag nila nga VA.
0: Oo. Aside an dili aside sa kanang kuan, aside sa kanabitong pag-live-live nimo diha sa Facebook nga tagpila ra man in taon ang pagkuanon diha ano ihatag ni kuan
1: meta.
0: Ni meta ana no 0.1 oo so kini mga higala mas maayo kini no appeal sa Digital Skills Festival 2026 usa ka libreng learning event
1: wow.
0: Nga ipahigayon karong September 26 og 27 sa Valencia City Gymnasium. So gidapit ang mga estudyante, kabatan-unan, mga magtutudlo og educators, workers, job seekers, farmers, small business owners, street vendors, stay-at-home mothers and fathers, senior community members, out-of-school youth, ug uban pang interesado nga gustong makakaton og digital skills, no? Grabe, pagkanindot kay gawas sa kuan partner, makakaton, libre pag yun ni.
1: Libre kay sa panahon karon no, ang source of information mangod sa ato ang digital skills na sa YouTube,
0: uban yes.
1: Pang mga social media platforms. Pero karon naagyod mismo sa atong atubangan ang mga magtudlo no,
0: nga yes.
1: Sao na to pagpa-improve sa tong skills no.
0: Oo. Sa katong wala pa nga gusto gyud makakuan nga kanang unsaon niyo pagsugod aso mo magsugod kay ang pagsugod ra manggod ang lisod
1: oo mas maayo manggod nang makit-an gyud nato ang tawo nga nagtudlo sa tuwa
0: yes.
1: Nga kumpara sa virtual nga ginawa lang tag videos mas maayo gyud nang naagi tawo nga mututok magtabang sa unsaon to pagsugod
0: oo kay lahi ra gyud tong actual gyud ba lahi gyud tong naagi sa imuhang atubangan nga magtudlo gyud sa imuha lahi ra gyud to siya mga higala. asa pa kana nga kini nga kuan nga libre na, no? Libre na gyud kaayo ni siya mga higala. So gipahigayon kini uban sa suporta ni City Mayor Ami G. Galario og sa 10 sangguni ang panglungsod sa pagpanguna ni City Vice Mayor Grizel Galario Fernandez isip kapahin sa mga inisyatibo alang sa digital skills development og pagpalambo sa mga oportunidad alang sa mga Valenciano. So nakapost po ni siya sa tuang LGU page mga higala na dito ang link nga kung diin pwede mo dito magparehistro. So pwede na maghihapon mo nga dito na po magparehistro. So aron mas makuan, pwede po nga magparehistro na lang po daan. So i-click lang na ninyo ang link nga nakapost din sa tuang Facebook page sa tuang City Government of Valencia na adiha aron makaparehistro na mo. So daghan kayo mog matun-an dito mga higala. Pwede ayo mog kaulaw ha nga mangutana, no? Pwede kaayo mong mangutana, no? The more nga pangutana, the more pun nga makabalo mo kung unsaon kay mas maayo man ang mangutana gyud kay libre raman ka na mga higala.
1: So mao ko ta sa iyo mga higala no ang ato ang Digital Skills Festival. All right, so dugang impormasyon pod gipahigayon kani atong September 20, 2026 ang licensure examination for professional teachers kon LEPT sa dinhi sa ato ang dakbayan sa Valencia no. Diin 1,311 ka mga examini ang gilaumang ang nisalmot.
0: Wow.
1: Nitud kato silang giabi-abi no sa City Government of Valencia ang mga examini nga miabot sa dakbayan samtang gipadayag ni City Mayor Ami Galario og 10 sangguni ang panlungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Grizel Galario Fernandez ang ilang suporta og paghinaot sa ilang kalampusan no. Ang San Agustin Institute of Technology og Valencia National High School ang maong nahimong testing venues alang sa maong eksaminasyon. Dako usab ang pasalamat sa City Government of Valencia sa PRC no, Professional Regulation Commission sa padayong pagsalig nga mahimong testing venue ang Valencia City uban sa badayong koordinasyon o pagtinabangay sa team sa negosyo center ubos sa pagpanguna ni Marvin Celestios o mga concerned offices alang sa hapsay o organisadong pagpahigayon sa nahitabong LEPT 2026 no. So pipila na po ni katuig nga ang Valencia partner no nahimo yung testing center no kung kundiin maatong mong gumahinduman ang natay mga dagko ng mga eskwelahan diri daghan graduates niya ang mahitabo ana mato pag Davao.
0: Yes.
1: Di oro para lang yun mag-take sa ilahang dugang board exam
0: dugang ko na kanang dugang expenses na no
1: karon na anamang gidri sa atong dakbayan. So malipayon kita kay medyo gamay-gamay na lang ang galastuhonon sa ato ang mga examinism kay kanamang yun mag-board pa ka. Mm-mm. Lodging pliti pagkaon so at least ma-lesson and makadugang po siya sa ato ang economic activity din sa ato ang dakbayan kay ang uban mabisita mga binadarigikan sa mga lagyong dapit magsakay og mga rila magpalit og mga pagkaon sa ato mga kananan. So daghan og kanang benepisyo ang ning nahitabong board exam LEPT din sa ato ang dakbayan sa Valencia partner
0: no manghinaot ang 100% gyud ang makakuha no maka kuan sa ato ang
1: kaning 1311 kani sila tanan puhon-puhon makapasar.
0: Yes, correct. Nung maramang punod kita pa ang kanang ko, ano, excited kaayo sa result. Yes. Wala rabatan ni take. Og sa laing bahin po partner, gipahigayon sa Valencia City Youth Development Office asa pakiga tambayayong sa Commission on Elections sa Department of the Interior and Local Government og National Youth Commission ang SK Leadership Readiness and Responsibility Seminar ni atong Setyembre 17 sa Movie World Robinsons Valencia. So gitumong ang seminar sa paghatag og dugang kaamgo sa mga batanong Valenciano ilabi na alang sa kadtong interesado sa pagdagan alang sa posisyon sa sangguniang kabataan aron ilang masabtan ang mga kwalifikasyon, requirements, katungdanan, responsibilidad og accountability sa pagserbisyo isip SK official. Gipunting usab sa kalihukan ang mga kinahanglan nga tumanon sa wala pa og human sa SK elections lakip ang pre-election og post-election compliance sa mga taha sa SK officials og ang mga hagit og gilauman sa pagpangulo sa pagserbisyo sa kabatan-unan. Pinaagi sa maong inisyatiba gihatagan og kahigayunan ang mga partisipante nga mas masabtan ang tinuod nga kahulugan sa pagpangulo sa kabatan-unan nga kini dili lamang ang pag pagdaog sa eleksyon kundili ang pasalig sa pagrepresentar, pagserbisyo o paghatag o kausaban sa komunidad. So pagkanindot kayo ni nga ingani nga seminar partner no nga kuan ba kaning ang kuan lang bitaw nga dili kay basta-basta nga magdagandagan lang ingana nga dapat kana kay ni kuan ka kabalo ka sa imong responsibilidad sa imong tahas nga gisulod dili lang kay nahadagandagan ka lang nga wa kay alam magdihago sa imong gidaganan
1: dagan lang tungod kay dagan siyang friend
0: awi wa dagan siyang friend
1: ano no dako kana siyang responsibilidad kay pipila ka tawo constituents magud ang imong dalon og ikaw ang mahimong lead example no sa unsaon kung mahimong maayo nga citizen sa imong komunidad no
0: ikaw gyud ang ihimplo diha dili kay ikaw mo ihimplo sa unsa. Sa laing bahin po partner
1: laing bahin mga higala no ang gipalig-on sa City Government of Valencia ang suporta niini sa grassroots sports development pinaagi sa paglungsad sa first City Mayor Ami G. Galario Elite Volleyball Program alang sa 15 under o 10 under categories ni adtong Setyembre 16, 2026 sa City Gymnasium. Ubos sa administrasyon ni Mayor Ami Galario, kauban si Vice Mayor Grizel Galario Fernandez ug 10th sangguni ang panlungsod, nagtumong ang programa sa paghatag ug hapsay nga training ug mga oportunidad alang sa mga batan-ong volleyball players. Ang unang batch sa training maglungtad ug 7 ka adlaw diin ang mga partisipante makadawat ug tukmang pag-iya ug pagbansay gikan sa mga coaches aron mas mahasa ang ilang mga abilidad sa maong sports. Mitambong sa opening program si Executive Assistant Carl Karskit ug City Councilor Ryan J. Rosal nga naghatag usab og inspirational message alang sa mga atleta. Kauban usab sa kalihukan si Program Director Ken Silverio Okang, mga coaches, ginikanan ug mga batan-ong volleyball players. Kabahin sa opening ceremony ang Oath of Sportsmanship nga gi-officiate ni City Local Youth Development Officer Francis Oliver Awitin nga nagpasiugda sa respeto, teamwork, disiplina og fair play sa sports. Pinaagi sa maong inisiyatiba no, gilauman nga ang mga batan-ong atleta makabaton og mas ligon nga pundasyon sa ilang volleyball journey nga mahimong dalan aron molampos sa ilang maong molampos sa ilang mga sports og makadala og dungog og garbo sa Valencia City sa umaabot ng mga kompetisyon. Kato siya partner no kay makita na to no ang sports gyud karon sa tibuok nasod no medyo kanang very inspirational kay makita na to sa Asian Games no sila nga
0: yes.
1: Carlos Yulo daghan mga batan-on nga mga bag-ong leader sa sports so gusto pud kita nga puhon-puhon naa na po yung mga makita na young athletes sa Valencia nga makaingon gyud ta nga gikan diri nag-train og nagrepresenta gyud sa City Government sa City of Valencia nga sila naa gyud sila ipakita po pakisigarbo sa ilahang sports abilities no sama sa basketball
0: yes.
1: Sama sa volleyball, football ug uban pang mga sports mga higala.
0: Mo na gingon ba nga yes to sports gyud. So pagkanindot ani nga inisiyatiba partner no. O, ikaw unsa man nga sports ang imong gikuan partner?
1: Murag eating contest ra gyud ta ani.
0: Eating no. Mura po gikuan ba nga himsog ang kuan no. Himsog Valenciano, himsog Valencia.
1: Yes.
0: Yes. Pero abalag walay kuan. Wala kay sports partner, okay ra na siya. O, muna ginaingon nga, dasig lang. O, bisag Chinese garter. Kasi una, kung naibawan nga sports partner, murag kuan man to, kanang mga Chinese garter, mga luksong baka. Lahira po ang kanang mga, kung i-compare na to sa una nga kanang mga dula na to, mga dula-dula lang ba, nga diligid ka ng kuan nga, kuan, kung sa to mo murag kautiaw nga, dula o karun, murag yes. Lahira yun. Kasi sa una, paningtun man ka. Mm-hmm. Paningtun yun ka karun, kay murag tama na lang kita sa cellphone, ani no, magtuplok-tuplok ramantang, ato ramang mga tudlo mo, ikuan no, murag mabikog na lang karugayan o kuan.
1: Pero in fairness, for partner, no, uso kaayo ang pickleball karun, no, murag kung magtuyo, kadri ka doon sa atong adak bayan,
0: puno na o,
1: kada kanto na ay pickleball arena. Magmalipayon po kita nung
0: yes.
1: Nga ang itong mga kabataan-unan, involved gig kaayo sila sa sports, no? Labi na ka ng pickleball, no? Nga magdula gid sila, singot kaayo, pero ato lang pong pahimang, no? Dilita magpalabi ang pag-abi ipod.
0: Yes, oo, oh, okay. No? Muraga, maabot man po siguro po ng tagko, ano po kaayo.
1: Okay na ng mga 2 hours, ana, uli na dahinta sa itong mga panimalay.
0: Oo, oh. Ang anagin na siya mga higala. O gato na yung pong ikuano, i-shoutout ang ito ang head sa piyad na si Sir A nga naapod siya ay pickleball court. Mm-hmm. No, oh, hopefully, makadula na ta rito nga libre.
1: Mauna na akong sports, kaya makadula-dula na ta. Sir A, sulay kabalo bitaw, na ka.
0: Yes, alam mo na. No? Sulay bitaw ka nang mahuman na to niya, di na dahil magdula. Mm-hmm. Kaya gikapuyan na sa day one na pag di ay
1: murag
0: mayo.
1: Murag day one, bibo ka ayo, sige katawa-katawa, kaya dula.
0: Dula.
1: Basin pagka day two na dahil partner no, niingon nag-ay, dili na ko.
0: Oo, kaya murag ipamaulan man, ipamaulan na o ka ng kuwan, no?
1: Yes.
0: Mas kusog ang amba kaysa sa hapak.
1: Mm-hmm. Kaya nagsige nag-inamba ka ka na, yun sila nadala na sa intensity. Ay, sa dula.
0: Di ba rin kaigo sa bula?
1: Hindi man kaigo. Nagambakan na lang.
0: Oo, yung anak na siya. But anyways, ano, dapat ma-involve yun ta sa kanang mga sports, mga higala kay. At the same time, naman po na yung maayong ikuan sa tuang lawas kay maka maka-exercise man ta, magawas man nga to ang mga extra nga mga kuan diha, mga fats na
1: stress
0: po.
1: Oo,
0: makawa po siya stress.
1: Sa mga estudyante, sa to ang mga trabahante, no, nga, at least na po yung time nga makapagawas o stress, no, kay kung ato mahinumduman ang sports, manggod, o ka ng mga pagpasingot ng mga activities, usap po ka na siya kapamaagi, aron ma-release ang mga stress, no, kay kung busy ka ay kita, so ato lawas, ga-release ang mga hormones nga makapababa pud sa level sa mga stress hormones, no. So i-explain pud kana siya sa ato ang mga PE teachers nga ilang yung gina-encourage ang ato ang mga mag-involve yun sa mga physical activities kumbaga para ma-lessen ang pag ko ano ang stress nga ginabati sa
0: yes.
1: mga atong lawas.
0: Oo, pero kuan man hinoon murag lahi pud tong kuan nga mas stress kung unsay suoton pud.
1: Ah, murag lahi na si.
0: Lahi pud na siya no nga murag stress kung unsay suoton sa day one. Day two ayaw mo kabalaka na kay pwede ra gyud ayaw mong magkuan diha.
1: Nay uban mag- makita na to na day one neon green.
0: Oo,
1: day two neon orange.
0: Oy,
1: hala, murag
0: puro best, na neon.
1: Best in neon. Pero anyway, dili man gud na magmatter good kung unsa ang imong hang mga gipang suot diha kay ang purpose magyud atong tan-aw unsa magyud imong purpose nganong nag-join ka nang activity to create camaraderie among
0: yes.
1: other players. Second po dayon para po sa physical activities no to improve health po siya partner. Yes, so mukha na siya. And third po para po pampawala sa stress ka kahamugaway sa atong mga panghuna-huna kaya at least natay pipila lang ka oras nga malimta na to atong trabaho o guban pang mga ginabati na to ang stresses
0: oo,
1: in life.
0: Oo, magdulang balik na po. Oh, daily.
1: Oo, uman na po.
0: Oo, another day na yes. po dayon. But anyways, partner, so alas 9.38 3 na 33 minutos milabay sa alas 9 sa Kabuntagon ug standby stay put lang mo diha kay mobalik lang gihapon kami human sa pipila ka mga pahinumdo.
2: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-abuso sa isang menor de edad na babae.
3: Naglaho na ang mga pasa pero bitbit pa rin ni Anne, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
4: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-abuso ng kanilang kabiyak.
5: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262 umas ila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababainhan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum, hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
6: Kinsa ka?
7: Ayaw, nagpagunta na pa.
6: Oh, kutsilyo!
7: Ayaw, pagpalag. Hold up eh.
6: Tama! Tulisan!
7: Da, patay ka lagi. Giilag, ayaw palag. Kuwarta na saan? Buad to sa bangag. Suyop na saan? Oh, Alala.
8: Hala.
7: Luyas ba to?
8: Luyas ba to? Huwag kasing-kasing ang bihibo diin. Minor di edad. Gilugos. Unya gipatay pa. Tipon yun to. Labig siguro addict.
7: Addict.
8: Addict yun to. Addict yun to. Wa ba manglimbaw ng imong balhibo? Imong pagkanoon ng imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang syabo?
7: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mga aon, maniga ng mata ninyo sa kagutom.
9: Pahalang gutom mi pa kaysa busog og abunda tuod mi hapan ang gipalit na kwarta gikan sa illegal na druga.
10: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas. Apan ang makasusubo kung mismo sulod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa ilegal nga druga.
4: Higala, ayaw paabuta nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno walay hunong sa pagpakigyera kontra sa ilegal na druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra ilegal na droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan. Og among ipanikuro nga ang inyong tawhanong katungod among protektahan.
11: Kini nga pahinumdum hatod kanato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Balansa ug sa Public Information and Assistance Division.
12: Kabalo ba ka anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, eskwelahan, trabaho ug bisan sa social media? Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na, o silutan ang musupak, ang silot, fine, community service, o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki, o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ng Dakbayan sa Valencia.
13: Isip po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Matubang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, before the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong og kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinumdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
14: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigpatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa
11: tubig ug mahimong pamahayan sa lamok. Impyuhi kanunay ang palibot ug ayaw tuguti nga mopundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok gamit og mosquito repellent, pagsuloob og long sleeves ug pantalon, ug kung gikinahanglan paggamit og mosquito nets. Seek early consultation kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayaw paghuwat nga mo grabe pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igong tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simtomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda na to ang paglikay karon pa lang. Limpyuhi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabangay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum patud kanato sa Public Information and Assistance Division ug sa lokal nga pag-amhanan ning Dakbayan sa Valencia.
15: Tugay lagi kayo kung nahuman sa akong mga papeles. Kapoy, kayo balik-balik.
16: Kabalo ka. Dili na dapat na ingon, ana. Pwede na nimo i-report.
15: Di ay, nga naman.
16: Kay na anatay balaod. Ang Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Nga gipalig-on sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod, gihimo aron mapaspas, mapasayon, umapasayon. Pamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o kusahay korap na proseso sa mga opisina.
15: Unsa man dapat ilang buhaton?
16: Dapat naa sila'y citizens charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na napwede ang dugay-dugay.
15: Ah, mao di ay. So bawal na ang fixer o balakaw.
16: Sakto kaayo. Bawal na gyud na ug kung naa kay masinati ana, ayaw paghilom. Report tayon. Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanlipod sa hustong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.
17: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganay mutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Ligayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
18: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
19: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
18: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
19: Daghan na ang nadaot tungod sa iligal na droga.
18: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
19: Husto na! Undangi na! Paglikay sa ginadiling droga!
18: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
20: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalambuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.
1: lagang. Basin mga anak na ka. Dili na ta maglangan ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.
21: Makdos ka ba? Naglibog og asa mga anak? Adunay PhilHealth o wala? Aniya ang Valencia City Health Office nga paanakan. Anda mo hatag og serbisyo nga tinuray 24 oras. Ikapasigargo namo ang nindot nga serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air condition nga pasilidad. Mahimo kamo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
6: Kinsa ka?
7: Ayo nagpagunta na pa.
6: Oh, kutsilyo.
7: Ayo pagpalag. Hold up ni.
6: Tama! Tulisan!
7: Da. Patay ka lagi. Giilag ayaw palag. Kuwarta na sad. Buad to sa bangag. Suyop na sad.
10: Oh, lala.
8: Hala.
10: Luuyas ba to?
7: Luuyas ba to?
8: Huwag kasing-kasing agbihibo diin. Minor de edad. Gilugos. Unya gipatay pa. Gipodyo to. Labing siguro addict.
7: Addict.
8: Addict yun to. Addict yun to. Wa ba manglimbaw tag imong balhibo? Imong pagkanoon ang imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang syabu?
7: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mangaon, aw, maniga ng mata ninyo sa kagutom.
9: Pahalang gutom mi pa kaysa busog og abunda tuod mi hapan ang gipalit na kwarta kikan sa illegal na druga.
10: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas. Apan ang makasusubo kung mismo sulod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa illegal nga druga.
8: Higala, ayaw paabuta nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno walay hunong sa pagpakigyera kontra sa illegal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra illegal nga droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan. Og among ipanikuro nga ang inyong tawhanong katungod among protektahan.
11: Kini nga pahinumdum hatod kanato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Valencia ug sa Public Information and Assistance Division.
0: Alas 9:49 na gyud mga higala ug nagapaminaw lang gihapon kamo diri sa tong isa ka oras nga programa ang Angat Agad.
22: Alright, no, so partner, mo ko tayo mga informasyon kaganina kagabahin sa mga kalambuan sa ato ang Dakbayan sa Valencia ug karon. Nakita'y very very good news, no, sa alang
0: wow.
22: Sa ato ang gender and development nga mga activities and programs dinhi sa ato ang Dakbayan sa Valencia, no. Ato sa ning basahon ang ato ang impormasyon, no, nga mga higala formal na nga gipahigayon ni adtong formal nga gipahigayon ni adtong September 16, 2026 sa CMO Conference Room ang Memorandum of Agreement kon MOA signing tali sa Local Government Unit of Valencia City ug sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP. Gipunting sa maong kolaborasyon ang temang Strengthening Partnership for Rehabilitation and Development of Persons Deprived of Liberty nga nagtumong sa pagpatuman sa mga programa alang sa pagpalambo sa kahibalo o kahanas sa mga persons deprived of liberty kon PDL, lakip na ang Food Processing NC2 ug Massage Therapy NC2. Sa iyang mensahe, gipasiugda ni Mayor Ami Galario ang padayon nga suporta sa lokal nga kagamhanan tanan uban ang 10th sangguniang panglungsod sa pagpangulo ni Vice Mayor Grizel Galario Fernandez aron masiguro nga ang mga programa sa mga pagpalambo sa kahibalo o kahanas maabot sa nagalain-lain sektor sa Katilingban lakip na ang PDL. Gipasabot nga ang maong mga programa kabahin sa pagpangandam sa mga PDL alang sa ilang pagbalik o aktibong pag-apil pag-usab sa komunidad. Gipahayag usab ni Jezebel S. Luardo, GAD Administrative Officer, ang mainitong pagdawat sa mga bisita o ang kahinungdanon sa panaghiusa tali sa LGU Valencia City o BJMP sa pagpalambo sa mga programa nga makatampo sa rehabilitasyon o pag-uswag sa mga PDL. Mihatag usab og mensahe si Felix Berto S. Hagorin Jr., ang Regional Director sa Bureau of Jail, diin iyang gipasiugda ang mga kaimportante sa pakipagtambayayong sa nagkalain-laing ahensya o institusyon alang sa kaayuhan, rehabilitasyon o pag-uswag sa mga PDL. Pormal nga gitapos ang kalihukan pinaagi sa closing remarks ni Jail Inspector Alma M. Sandoval, Acting City Jail Warden, ang maong pakigtambayayong nagpakita sa hiniusang pagpaningkamot sa LGU Valencia City o BJMP sa pagpalig-on sa mga programa nga naghatag o kahigayunan alang sa pagkat-on pagpalambo sa mga kahanas o pagpangandam sa mga PDL alang sa maayong kaugmaon o malampusong pagbalik sa komunidad. So maukatos yan, no? Usa ka milestone, mga higala, sa ato ang dakbayan sa Valencia kauban ng Bureau of Jail Management and Penology. Nga kung diin, persons deprived of liberty ka, no? Nagihapon kay chance o gitagaan, gihapon kag suporta sa ato ang lokal nga pangagamhanan kay bisan pag naa sila sulod diha, no? Naagihapoy training kung skills development ang ihatag kanila. Mao kana siya ang food processing NC2 o ganing massage therapy NC2 nga ug puhon gyud, no? Nga if mag-integrate ni sila balik sa tuang komunidad, naa sila skills na i-offer, no? Makatrabaho sila or matawag na to nga naa sila kanang foundation sa kanilang pagpanginabuhian kay naman sila food processing, no? Matudluan sila unsang ang maayong proseso kay kanang food processing, tudluan min sila nga pag-develop og mga pagkaon, even siguro sa pag-develop og marketing sa ilang mga produkto o unsaon pag-plaster sa kaning tawag na to nga kaning mga labeling,
0: packaging.
22: So naka na diha tanan partner, no? So kani siya naka-charge magud niya sa ato ang Gender and Development Fund, no?
0: Wow.
22: Na ipundo nga gigahin ang ato ang local government unit, no? Pinaagi sa God Fund nga ang kaning mga women na to sa female dormitory, no? Nga tagaan sila chance ma partner nga ay skills development og naa sila certification, isip proof pud, no?
0: Yes,
22: nga og mag-integrate na sila balik sa to ang society nga og mag-apply sila pohon. So naa sila ipakita nga in situ, no? Kay kaning in situ tanan bisan ako gapang gani ko nga nako in situ kaysa una nami in situ sa keeping, no? Kay accountancy business management manangamo ang ano, wala ko naka-take ato ambot sa akong account ato nga panahon nga wala ko nag-take, libre unta to siya sa mga estudyante pero
0: mas nindot ko na partner no nga kung samtang na ilibre i-grab gyud ang opportunity.
22: So mo kana siyang ang NC2 isip proof pod sa ato ang mga PDLs nga puhon ma-integrate na sila sa society, naa sila ikapakita kung mag-apply sila or gusto sila mag-build sa ilahang own nga business, food processing business or massage, no, nga business nga nasalay mag-put up la sila diha sa isa lang kamo nga may lang good nga room, no?
0: Yes,
22: sila ang panimalay nga mag-massage therapy sila nga natudluan sila unsa ang mga sakto nga mga pambuhaton pinaagi sa NC2 nga mga training, no? Sa kauban po nato ang BJMP ang nag-spearhead po ani pirmi nato kay istorya si Ma'am Alma, no? Mag-adto na siya sa office, no? Dagan kay pang apason ng mga dokumento para lang yun ma-plaster na mo ni even murag pipila gid ni siya kabulan, no? Gikan pa November 2025 hantod karong bulan na Setyembre pag-plaster aning sa kaning memorandum of agreement.
0: So taas GDI partner.
22: Taas-taas na panahon ang gi-prepare aning MOA para lang yun na mapadayon ning ato ang NC2 nga ihatag sa ato ang female nga mga PDLs no diha sa BGMP female dormitory ning ato ang dakbayan sa Valencia ug pohon-pohon next year kay kita mapon ang prepare sa yes. budget sa GAD no naa pod at kita gibutang diha po next year para po sa ato ang mga PDL sa BGMP pinaagi pod sa ato ang GAD fund kay makita mo gud nato no ang gender diha sa ato ang BGMP nga naay mga women sa female dormitory nga makita mga to ang disparity sa skills
0: yes.
22: pod no sa mga kalalakian versus mga babae nga kung moingon tag skills no statistically daghan skills ang mga lalaki pinaagi sa nang mga mag-welding
0: katulad
22: ng ibasa nga nag-offer sa TESDA no then ang chance pod sa mga babae medyo dili kaayo siya although naay available nga mga NC2 nga available for them but ang access nila is dili kaayo nila ma-access due to ani nga mga reasons makita nato ang mga babae nara sa kung busy sila sa work dito pud sila sa panimalay mag-atiman sa mga bata o kanang mga reproductive skills ba ay reproductive roles sa mga balay so wala sila chance nga i-discover unta nako ni nga maayo ko manahi pero gusto nako siya mahimong foundation so wala sila chance nga mas mapalig-on pa kana tungod sa disparity ba between reproductive roles sa between men and women so karon sa mga PDLs nato pag ma-integrate ni sila sa society pon bukon makagawa sila nga kana nga mga skills sama sa food processing o ganing massage therapy pwede ka na nila nga mahimong source of income o mapanginabuhian mga higala.
0: Kay karon pa lang kanang mga massage kuan pud ba ya kining adaghan pud ba ang kuan pud gapangita og kanang muhilot pag-massage sa kalawasan bisa kita may ganito nga noon tayo mo massage ato apan wala lang gid tay kwarta ano ba
22: diha
0: maging ana
22: o di pa murag join na lang ta nang massage yes. therapy ng situ no kay
0: kita na lang manghilot sa tuang kaugalingon
22: pero makita nimo no sa kaning mga caravan sa tuang dakbayan no gina-appeal gyud nato ang kanang mga massage therapists no at least ma-appeal sila kanang makita nila mga trabahante na to last time no katong birthdays ni Mayor.
0: Ni Mayor,
22: no,
0: oo.
22: Naghang yung nagpamassage ato nga.
0: Grabe.
22: Nanakit ang likod.
0: Oo, klaro yun kayo ba nga.
22: Kaya nga sila agay-agay.
0: Oo, nga, need yun na ako magpahilot.
22: Nadyo mga gapanglitik sa ilahang mga likod, mga higala. No?
0: Mas mayo mo kung kanabitong muhilot sa imuha, kabalog yun muhilot. Kaya ba sinunyaga ang imuhang balatian na kuhan ka nang gusto ni mo maulian, nagyo tendency nga masamutan o inapiangan naman dito na kuhan naman na ito. Na-disalign naman
22: ang likod na na-disalign na kawa na nagkarimaw ang paghilot.
0: Ito kahibaw mo poan. So, pinaglan gid po na siya, tunan.
22: Kung magpahilot po ta mga higala, diha po sa mga accredited ng mga manghilot po. No, sama anang nasa lang ikapakita ang mga NC2 po, kumbaga. Oo, inga na siya. So, dagan-dagan po kitag mga kuan din no, mga massage therapist sa Valencia. And then, supportaan na to sila.
0: Yes,
22: sa ilahang passion nga. Kaya di biya lalim ang manghilot partner.
0: Labi na ning kuan mito partner kaning sa ato ang mga kuan sa blind. Di ba daghan mo kayo na tira?
22: Mm-hmm.
0: Nakakuan ka na nga napod sa Emporium na diha sa tunga na sila diha kung gusto ninyo mga higala nga magpahilot pwede po kayo mo sa ilahan nindot nakasulay po ko diha sa ato ang mga kahigalaan dira sa sulod sa Emporium ato ang mga kaigsunan nga mga blind po
22: Speaking po sa ato ang mga PDL sa BGMP partner no dako gyud ang ato ang suporta para nila no
0: yes.
22: kay kada tuig gahatad gitaog kanang unsa ginatawagan na partner kanang every Christmas nakikinahatag sa BGMP no
0: naman na ko na to sa kanang Christmas tree ba to
22: oh nasalay sa Christmas tree
0: magbutang
22: sila wish list no wish list so ang mga empleyado po sa ato ang lokal nga pangagamhanan murag kita ang nahimong Santa ba kanang
0: oh Santa
22: nga kung unsa ilang wish gahatag po ang ato ang part ang ato ang mga local government employees no nga mag sa kumurag Thanksgiving nga nato ba sa atong nadawat nga mga blessings sa tibuok tuig nga makahatag-hatag pud kita bisag ginagmay so wala gyud puas ang suporta sa
0: yes.
22: ato ang local government unit no sa ato ang mga PDL sa BGMP no and then pohon-pohon naa na gyud mga NC2 ang ato ang mga PDLs diha sa BGMP female dormitory all right.
0: Oo. So, grabe partners. Sulod sa usa ka oras, daghan kayo taog ka ng nahatag ng mga impormasyon nga pagkaanindot yun kaayon, no? O alas gis naman yun, partner. O it's time to say bye-bye naman yun.
22: Og next time na po.
0: Yes, oo. Next time around na po mga higala. Og mao ka na ang mga nakalap na mga impormasyon gikan sa Botan sa Public Information and Assistance Division. Kini ang inyong higala og magsisibya J. Fernandez Ara.
22: Og RJ Castro Verde.
0: Kini ang
22: Agad-Agad.
2: Ang programa ng inyong nabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
3: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o na ay managoy o ingnan kag wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ng Dakbayan sa Valencia.
5: Numero 1 sa balita.
23: Mukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
5: Numero 1 sa serbisyo publiko.
24: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
5: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
25: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

0: 98.5
1: Surprise, Lola!
2: Hala, onsyan na!
3: Happy anniversary, Lolo! Lola!
2: Hala, oy! Nag-effort man mo! Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
2: Naapagi mga match nga na atong nawot
5: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
2: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Siya mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
0: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Bisan ka boss kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
2: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-blend together. Fuego blend jelly paste.
2: Sukad karon, matanghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasabtay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Happy anniversary.
11: I love you.
10: Akong gift nimo.
11: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
10: Ganahan ka?
11: Salamat, Han.
10: Di apa?
11: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
10: Ang unsan?
11: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
10: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtua lang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: 1000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
1: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
2: The best hit songs of Radio Kaibigan.
3: Mauni at ugni.

0: mare, gahinuktok mali ka diha.
1: O lagi mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
2: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, eh?
3: Nagkunot mo po ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahil.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Thousand.
1: Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
2: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
0: the best hit songs of Radio Kaibigan.
3: Mauni at ni.

0: Radio kay Biga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita mong gugog pawn shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Mare, add to dahin sa FA Pawn Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop 3% lang interest matagbulan, 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days, 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
12: Ah sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Pawn Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
13: FA Pawn Shop.
14: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
15: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganda ayo.
14: Naapadi ay na!
16: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpulin printing na asabtay signage.
8: Kanindot no?
16: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
15: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
14: Doon na tadiri no?
18: Accessible o affordable nga printing services.
16: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Jueces, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, eh. Kadaghan mang yayaan ni. Ay, napay tarpaulin. Ano ko magastuan nga anniversary, eh?
4: Nagkunot mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wala'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Numero 1 sa balita.
9: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
8: Numero 1 sa serbisyo publiko.
10: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga kasma.
8: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
11: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
12: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

0: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Ania nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo usab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo sa among paglawig ibabaw ning kalibutan. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sayad ka sa among kalisod. Nasayad ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kun ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini maggamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan ng unta. Sikinsan doon ay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Atagan mo kasulbaran ang mga tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon mong tang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din mo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami Ginoo sa mga sala nga muna buha. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris Ginoo, unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam, aron madumalahan pa pag-ayo, mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan, o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy, amo ta ka ng matagamtaman Ginoo, pinagi sa imong gahong. Kilingtanan Amahan among gilauman nga madawat, apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngala ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas, amin.
1: Ratsada! Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

Kumusta ninyong tanan, mga kapatid? Mga igala, kumusta? Welcome din sa ato, Gatulo Manon Osab. Mabati din sa CBN DXRK Radio, kaibigan. Welcome sa atong Tulo Manon Ratsada. Adlaw karon may gala nga Webe, September 24, 2026. Sabag yapon sa nandan, inyong alagad, ako si Tata Retisa. Banimin ninyo mga iksoon, sunod sa kauras, hangtod talas 12 ang tagna, no, sa kautuhon, sa mga sa ulog karon sa ilang adlaw na tawhan, happy birthday kaninyong tanan. O, belated usab, happy birthday kang kapatid na ko, mga iksoon. No? Nagsilibrar ato miaging simana. Late naman mga igala, nga to ang birthday greetings, pero

Wa na chance ha. Ah, wa na chance may galang ah, matarog o matarong paning atong gobyerno karon. Eh sila na malay gabot-bot. Ikatawa na lang nato ning tanan mga igala kay katunay si Rusohon. Apil ta may gala gataytok. Anyway, mga igala, ang ato programa nga mabati ninyo karon dinhi sa DXRK Radio Kaibigan. Ato sa pasalamatan ang ato mga kaubanan, no? Sa pagpanguna sa among station manager Stephanie Dangalio UT. Mayong buntag kanimo dia manager Steph. O ingon usab ato kauban sa Finance Department ang atong finance officer si Bernadette Kilong-Kilong. Sa atong tulo usab ka mga banggitan nga technician on board ang akong co-pilot diri sa gihapon si Egan Engineer Joshua Sison. Dito sa transmitter kauban usab nato sila si Engineer Egan Ramil Bedrijo o Engineer Egan John Tingkang. Sa atong kauban nga kasamtangan na ka-unlib sa Engineer Romeo Chang Jr., mga igsoon, kauban usab sa technical department, ang atong technical consultant si Gerald Roy Dangalio. Sa among station general manager, ang Kuya Satanan, Kuya RG, may buntag ka naman na Kuya RG. Kuya Reginald John Dangalio. Labaw Satanan, tagiya o tagdumala ning atong sibihan, ang pastor ng bayan, amo gyapong Kuya. Usa sa kini ang haligi sa to ang foundation, mga kaisunan sa kaibigan, nga mao si Kuya Pastor Dan Dangalio. Hinaot nga ang katawhan sa 20 ka mga lungsod ug duha ka syudad dinhi sa atong probinsya sa Bukidnon. Mayo lang inyo ha mga igsoon kong kwan ha, inyong mga panglawas. Manampingan gyud nato mga gala karon kay pete yung paita. Ah mga igsoon, bisan og natay kini ang gobyerno nga ospital mga igsoon, di na to na may gala ma kini ang masaligan nga antanan tambal, no? Mga igala, madapat nila o mahatag nila sa mga pasyente. Katungod sa kawadon, kalisod karon sa pundo, no? Sa atong gobyerno, kita nag-antos kalisod, pero ang mga buaya sa mala, mga igala, sila'y paldo kanunay. Kita'y gaantos ang atong buhis, mga kaisunan, ilalang mga igalang basta-bastahon o kawat. O niya, kita'y nagsakripisyo sa tumang kapait nga atong karong gisagubang. Pero ang mga nakalingkod karon sa gobyerno, mga igsoon, kanunay paldo adlaw-adlaw. Unang ningkamuta, huwag ang mahimo, ang pingan dyan nato, nga dita magkasakit kay piting paita yun mga igsoon. Pait pala may gala sa kiniang panyawan. May buntag po sa ato ang pinangga nga mayor din sa sudad sa Valencia, Mayor Madam Ami Galido Galario. May buntag kanimo mayor o sa ato kanhi nga mayor, kasamtangan mo'y atong spokesperson, the action man spokes John Galario. O ingon usab sa tanan membro sa 10th Sangguniang Panglungsod, ang atong vice mayor may galang grabe gid kayo katrabaho sa. Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. O, may morning po diha kanimo. Boss Aboy, ang ato kanhi Vice Mayor, mga kaigsunan, si Glenn Aboy Galario. Mayong buntag kanimo diha, bossing. O, sa tanan ng mga opisyales sa 31 ka mga barangay din sa siyudad sa Valencia. Luya-luyahan ang mga kwanron mga igala kay murag, wa naman siguro ay chansa maigsoon o madayon pa ba ng eleksyon? Lordo, wapay, wapag yun. Napirmahan ni Bongbong Marcos. Wapag yun, batod pa niya may gala, mapirmah ikaw. Wapag kuno ni abot sa iyahang kamot. Wapag kuno nakaabot sa iyahang lamisa. Unang hangtod nga dili pa mapirmahan, mga igsoon, still hoping ang gapunta may gala nga doon ay kini ang eleksyon. Eleksyon sa barangay karong Nobyembre, pero kuha naman ni mga igsoon, no? Murag, humandaan naman ni Maygala kay ang House of Representative, ingon usab ang Senate mga kaigsunan, humanaman sila Maygala sa ilang gya trabaho nga nakahiusa ang ilaha mga kaigsunan kung desisyon nga i-postpone ang eleksyon dito na sa 2028 kana kung matinuod manugaling nga doon na pa eleksyon mahitabo. Kay kinilan hitabo karon mga igsoon kag hapong adlaw nga ilan na gyud may galang gipugos

nga usabon ang 2/3 vote sa kiniang threshold sa pagpa-convict mga igala sa usa ka kiniang impeachable officer nga di na kuno nila mga kaigsoonan ko kwintahon ang katong wala diha wa na kunoy appeal sa ihap so wala na tuloy-tuloy na ni mga kaigsoonan ang ilang mga plano nga posible kung magmalampuson gyud sila sa ilang yawanon nga buhat mga kaigsoonan dili na ta mag-expect nga doon na pa'y may tabo nga national o local election sa 2028. Kung pananglit nga ilagyot mga kaigsoonan kong ipa-impeach si BP Inday kay kagahapon, nagbutuhay man ni mga igala ni mga hinampak na mga senador o 13 ka mga senador ang pabor mga kaigsoonan nga himuo na nilang kiniang 2/3 sa all present ang 2/3 threshold mga kaigsoonan sa all present lang way labot kuno to may gala ang nangapriso way labot katong nagtago-tago o way labot kuno sa ihap ang katong wala karon sa atong nasod kay tuas sa laing nasod mga kaigsoonan unlib so 13 ka mga senador kinsa ni sila ang nibutar mga kaigsoonan og yes aron paupsan ang ihap no sa impeachment proceeding o pagpa-convict ang BP Inday Sara Duterte mga kaigsoonan maukin ni sila number 1 Meg Subiri ikaduha Win Gatchalian ikatulo Soto ikaupat si Bamakino ikalima JB Ercito ikaunom Hontiveros ikapito si Mark Villar ikawalo Lito Lapid ikasiyam Pangilinan ikanapulo Erwin Tulpo ikaunse Rapi Tulpo ikadusi Villanueva og Silakson mga kaigsoonan pila na sila kabuktan 2, 4, 6, 7, 13 ikatrisi Silakson so nibutar si Chase mga igala og no but pasabot mga igsoon konsistensya sa iyahang unang desisyon before mga igala nag-start ang unang adlaw lang sa kiniang impeachment trial nga kinanglan 16 votes to convict mga kaigsoonan sa kiniang kang Inday Sara Duterte so timan-an ta ni mga igala kun kana doon na may election may tabo sa 2028 kaysa akong tanaw lang ani mga igala planado namang gunidaan nila katulandaan gibuhat nila kang Tatay Digong plano na to mga igsoon nga ilagyong ipapreso si Tatay Digong dito sa Netherlands dahil kini kang BP Inday Sara o sa iyang mga igsoon daan na po din ang kaplano huruton guni mga Duterte mga igala nila o di pa rin sila magkontento nga mapaphalang sa posisyon ipapreso pa yun ini mga hinampak kaya di sila gusto may gala nga naapay Duterte kasi tinuod lang mga igsoon ang pamilyang Duterte lamang sa tanang politiko sa tibuok Pilipinas nga dunay bayag dunay kaisog dunay kiniang insakto nga baruganan og prinsipyo labaw sa tanan dunay pagmalasakit mga kaigsoonan sa taong bayan way lain para kanako ang mga Duterte lamang. Kaya kining ubang senador, paling-paling man eh. Buhutan karon nga panahon, sa sunod eleksyon, mahimong mangtas. So, dili ta makasiguro nga kining ilahang mga batasan, mga kaigsoonan, consistent ba? Dili pareha sa mga Duterte. Kaya ang mga Duterte, mga kaigsoonan, ugun sa giilahan tanaw para sa katawhan, maog yun na, magkinaunsa pa man. Kining ilahang pasumangil kag Inday, nga kurakot, Inday Lustay, nga kuno ang 125 million nga confidential giogom, iyang gibulsa, sultihan ta mo sa tinuod, mga igsoon, kung naong pagkwarta ni si Inday Sara Duterte, katulandaan, mga igalang, gihanyagan siya, gihanyagan siya ni Martin Romualdez o ni Saldico, nga mangayo og bahin,
og pilay ila kunong bahin mga kaigsoonan ko sa kwarta nga ilahang giaprubahan sa DepEd. Kung naong pagkwarta si Inday Sara Duterte o gusto pa lang ni Inday mangwarta mga kaigsoonan, wala na ni siya maigala, magsurang-surang o dili na ni siya magsupak-supak. Kaya kabalota karon mga igsoon, kung ikaw musandig lang ka sa kiniyang haligi ni Marcos, mga kaigsoonan ko, makakwarta gyud sila. Og naong pagkwarta si Sara Duterte, wala na mga igsoon. Wala impeachment trial may tabo karon. Gasunod-sunod na lang unta ni siya kung sa'y gusto may gala sa administrasyon. Sama sa gibuhat ini mga congressman. Sama sa gibuhat ini pipila ka mga senador. Nga maoy nakapangwarta mga kaigsoonan sa kwartang dili ilang hinaguan. Pero kay dili malingunaan na mga Duterte. Kay gusto sa mga Duterte nga transparent. Dili pwedeng mangaukaw ka sa kwartang dili imong hinaguan. Muna nga gusto nila may gala, hiposon ang mga Duterte kay maoy babag sa ilang politikanong ambisyon kay di sila gusto. Kining mga kawatan sama sa atong presidente, kining atong mga congressman, kining pipila ka mga senador nga mawala sa pwesto kay kabalo sila o gunsay padulngan simbako lang. Manimbako lang sila mga igsoon. Mga priso mang yod, pananglitan mga kaigsoonan o di yun nila may gala, mapatangtang si Inday Sara. Muna ang kutob sa ilang mahimo, bisag kabalo sila mga kaigsoonan, nga di na gyud pwede unta hilabtan ang atong konstitusyon. Pero sa ilang gibuhat, mga kaigsoonan, nga sila na nagbutbuhot, nagimuhimo silang kaugalingong interpretasyon, gituis nila unsay nakalatid mga kaigsoonan sa atong batakang balaod, kay gusto nila may gala nga sila'y masunod. Buhaton nila kutob sa tama nila, gusto nilang mahimo. Bisan pa man ug wala na may subay mga kaigsoonan sa ato ang batakang balaod, kay tungod sila mo'y labing gamhanan karon, walay makasungag matud pa mga igsoon sa ilang kagustuhan unsa ilang gusto matuman. Munang kita makaluloy, kitang magsakripisyo ang atong mga anak, atong mga apo, so maabot pa may gala ng mga inarason. Kundi gyud may gala, maputol ang sungay ining mga panuway nga naa karon mga igsoon sa Malacañang, nasa sa Kongreso. Og dili mga kaigsoonan ko, maputol ang sungay ining mga kagwangan eh. Maigala, kitay magsakripisyo. Magilahid kita sa kalisod, sa tumang kalisod. Okay man lang sa ato kay mga tiguang-tiguang naman ta. How about sa atong mga kabataan, sa atong mga anak, sa atong mga sumusunod, sa ilang mga anak, sa atong mga kapuhan, sa ilang mga kapuhan? Ha? Kiningani nga sistema sa panggoberno. Mga igsoon, labaw pa ni maigala sa gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat karon ni Bongbong Marcos, labaw pa sa gihimo sa iyang amahan. Grabe! Kaingon ta mga kaigsoonan, asa naman ta maigala mo lugar ani? Ha? Atong oras maigsoon, doon na tayo 25 minutos. Pasado alas 11. Kajut lang kayo maigala mo, igam sa ta. Nginabuhi sa ta, imo sa Diyos.

0: Yes, assess. Ang hinungdan sa sikigdulag computer na apektuhan ang iyang kuan, unsa may nahitabo to? Unsa siya nakuyapan, diretso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo?
1: Kuan or kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa gidala na mo siya sa kapalong emergency niya. Wala man na kuan ni pastor ba kay kalitra lagi kay nahitabo sa iya.
0: So nakumatos dahin siya dito sa ospital?
1: Hindi ko anong siya kuan dugo og ihi niya. Normal man mautong di-refer siya og kuan niya. Hindi ko anong sa ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
0: Oo.
1: Nga, di man musugot, di man may musugot kay. Hindi ko anong pa man siya bamurag-murisan pagani siya.
0: Oo, okay, oo.
1: Mautong pagkahuman ato, pastor, hindi ko anong mga pila pa dyan ka oras, isulod dahin siya sa ICU, i-monitor siya kay. Kuan man, kanang dili man siya ingon nga tulog, ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya muliho.
0: So, wag galiyok, gasiga ang mata, wa kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
1: 10 days, pastor.
0: 10 days. So, magtabot sa punto, magnawadaan ka ng paglaom.
1: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o ka ng tambal lagi nga, ka ng maaydaw nga tambal ba, mao nga, ya, panginta gid sila, nagsige sila tuyok-tuyok sa Asuncion, nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, pastor, nakadala dito ako ang ugangan, nga, gidala sa kuang bana dito sa...
0: So, umangi pa ino, ano siya dito po? Pinakadlaw niya pag-inom?
1: Tulo ka, kainuman lang namo sa iya, hold sa ICU. Kuan na siya, mut, bango na siya.
0: Okay. Anak mismong adlaw ang pagpainom, nakabako dahin siya.
1: Kuan na siya, magsigig, lihok-lihok.
0: Okay. Salamat di kayo.
2: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skulahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law. Ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managhoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
3: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Bisan kabus kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Panon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: My good news.
9: Hello, oy, unsa koy good news?
7: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
7: Huwag ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
0: Kinsa ni taga asa palihog?
11: Sister Maymay, Pastor Dan.
0: Igan Maymay, taga asa si Igan Maymay.
11: Taga Talomo, Santo Tomas.
0: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
11: Lang ko Pastor Dan din sa ano BG Max kay Pastor Dan nga gulol ako ang tutay Pastor Dan tapos wala ko lain nga gibuhat kay lang ko BG kapsul Pastor Dan ako nahok nakainom.
0: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
11: Tungka tayo kung tutay Pastor Dan.
0: Ang ngol-ngol.
11: Okay, kaya magsigaw sa bungka tapos Pastor Dan, duha ka kapsula inom.
0: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mauni ng kapsula kung nawala iyang ngol-ngol.
11: Oo niya. Opo, Pastor Dan. Tapos naputoy tayo, Pastor Dan, nga nagpuglong sang. Tapos, mauto akong gibati, Pastor Dan. Inom, isa ka kapsula na ayun.
0: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
11: Salamat.
12: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
13: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
12: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
2: Hikala, dinakamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Nahimutang ni mo diyan, kaibigan.
5: Ako si Eric Villareza, taga San Francisco, Talibon Bohol.
4: Okay, taga San Francisco, Talibon Bohol. Yes, Egan, kasi pangalan? Kung sa may mong pasalamatan sa Diyos?
5: Pasalamat ko sa Diyos na nahubundan ko na taong doktor na naagin sa labdaro. Ibalik ang naringkabos niya kay iaring mo na.
4: Okay.
5: Kaya magiging mo na mo. Nandang sa ila ka nandang sa mayor kay na may isa niya na rito maaroma ang kuhan kanang nilibat. O nangyay mo na mo. Inong ko sa ang kalasama kanang inong ko kung pagkaman inong ko sa kanang nilibat. Anton, ang gibutangan ang mong puno ni Dagharwan.
4: Oo.
5: Nakakahurap ni Kuhan Kamitiwa, malang puno. Inong malang ginuhan puno. Pagdaran tayo mga kanilaw, na Kuhan Kitala, na Kuhan Kitala, na
4: Nahuyos.
5: Na alo sila, nagpasalamat kito sa Kitiwa kay Maayong Itambal.
4: Salamat kay kaibigan na, salamat kay Kaayo.
2: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
2: Ilabas ang bida sa lamisa. Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Halagang, basin mga anak na ka. Dili na ta maglangan, ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.

0: Okay, salamat kayo mga exot. Padayon ka, Maygala, no? Alas 11.42 na ang atong oras. Kabaluta, Maygala, nga ang atong panahon karon, no? Medyo gakuha na sad, gasugod na sad, Maygala, o pagpanglagitom, no? Ang atong mga kalagitan sa pagkakaroon, Maygala, doon ay mga lugar, no? Nga posible, nagsugod-sugod na po, o pagpanalithi, no? Magkakuan lang o ginit gamay mga igsoon, landong na pod, pagkahuman, taligsik na yun pagkataod-taod. Dari sa ato, medyo init-init, pero naay mga lugar sa pagkakaroon, Maygala, nga murag naay kabalaka nga posible mabundak na pod ang kinibang kalit nga ulan. So, mag-amping lang yung tanan mga igsoon, no? Kay wata kabalo, sa ato dinhi, mayo kayo ang dagans panahon. Dito dahil sa ibabaw, labi na gid mga igsoon, no? Sa bukiran nga bahin, kusog na ang kwan, kini ang bulog sa tubig, baha. Daghan itabuan na Maygala nga malakayo ang tubig diri sa ato sa ubos, pero dito sa ibabaw, gagunos na dahil mga igsoon ang tubig baha, na daghang mga nangaanod. No? Pareto dito sa Amos, malay-balay kadi ato mga igsoon, mga 1990s masiguro katugwa ko masayop. Naay mga bata na nga anod kay nagdula-dula mga igala sa sawaga, wa may ulan, malamang kayo ang sawaga mga igsoon, tibaw man ang mga dagkong bato, pero gagunos na di ay sa unahan. Sa ibabaw ang kini ang kusog kay nga bulog sa tubig baha, kadi ay kusog kay ulan mga igala dito sa impasugong. Wa may magdahom nga ang ulan sa impasugong mga kaigsoonan, moto nagdala mga igala og piting kusuga nga baha padulong sa ubos dito sa amo. Mga bata nagdula-dula mga igala sa waga nang anod. Muna kuya bantayanan gyud mga igsoon. O, tanaw diha nga murag akso naglubog-lubog ang tubig mga igala, no? Kuan lang kita. Kini ang matno lang gyud. Kay naay uban mga igala, mo pa nila hapong hinumoong panginabuhi, labi na gyud panud-an. Ganahan sila mga igala kuno mamingwit o baka manguryente, no? Sa mga sapa. So aron malikayan ang usa mang mga kini ang dili nato mga ikaigsoonan ko gusto may tabo. Matno lang gyud kanunay. By the way, dili sa ato karon mga igsoon sa probinsya sa Bukidnon. Ay, preparado na, daghan naman kuno may galaga kuha na, no? Daghan na kuno kayo ang nagkisi-kisi na nga mo kuan sila, no? Kinibang mo morangkada sila mga gala para sa eleksyon sa barangay. Now, usa sa mga lakang karon sa DILG mga kaigsoonan, matod pa may gala, gina-required nila nga ang dapat ko no mamahimo nga kapitan sa barangay, mga kaigsoonan ko, eligible passer. But pasabot mga kaigsoonan, kung dili kuno ka eligible, civil service eligible, dili kuno ka pwede mga kaigsoonan ko maghupot og katungdanan as punong barangay. O munay gihingusgan karon ni John B. Cremolla ang atong DILG secretary mga kaigsoonan, nga ang tanan ko no nga mamahimong kapitan sa barangay dapat civil service eligibility o eligible mga kaigsoonan. Yabag naman tao ni ang atong mga cabinet member may gala ni Bongbong Marcos karon mga igsoon. Sa kunsa na lang gimusuo silang unahuna ba? O napaniiya ha mga kaigsoonan nga ang mga pulis kuno mga igsoon, tagaan kuno niya gahom nga pwedeng musulod sa balay bisan mga igala nga walay court order, labi na sa mga gun owner katong kuno mga igalang gaposes o mga armas, no? Katong na ay kwan ba? Katong na ay mga iltap but pasabot kining mga lisensyado nga mga armas nga gihuptan mga kaigsoonan sa mga private individual, pwede na kuno sila basta-bastahon og sulod mga kaigsoonan. Unya susihon kuno sa mga pulis kung kana ba kuno nga mga pusil o armas may gala nga gihuptan nila, naa ba kuno sa proper nga pag kinibang hipos. Tiyaw mo, ha? Grabe na gyud kayo mga kaigsoonan, nakapa kwan bitaw kana bitaw nakapaminos kaminos gyud sa ato ang kining atong tawhanon nga katungod. Ugun sa ilaha mga kaigsoonan tingali madamguan, mogi siguro ilang gabuhaton ba? Di naman ni Mao John Vic, pasulabi naman mugmayo sa inyong gibate. Ang gigamit ni Bongbong Marcos karon mga igsoon, Ombudsman, Sandigan Bayan, DILJ. Oh, muna karon mga igala, muna iyang kiniang kusog. Nga aron mga igala, pitloko na nga to ang kining atong kagawasan. Gamito ng NBI, aron hadlok-hadloko na ukinsa ka to mga tao, magsupak-supak sa ilang kagustuhan. Karon mga igsoon, dali kay mga igala nilang buhat-buhatan dayon o kiniang kaso. Hadlok-hadlokon nga pailan og sumbong. Oh, muna pareha karon sa gibuhat mga igala nila sa Dabaw. Ang Dabaw kuno mga igsoon. Gipaimbestigahan na pud ang mayor kay tugod mga igala na kunoy questionable nga flood control nga mga proyekto. Tanan na lang gyud mga igala nga mga nakakunik sa mga Duterte, kalyado sa mga Duterte, ilang ginaharas. Tanan mga kaigsunan nga mga tao may suon nga gusto may gala o kining kamaturan, transparensiya nga panggoberno, ilang gahadlok-hadlokon. Tarong ba na mga igsuon nga diara ta may gala nagkuha o kini ang mga impormasyon pinagi sa social media, ilan na po mga igala nga ginahulga nga kunuhay kining Facebook. Ila mga kaigsoonan ipa-terminate kay ipatawag nila mga igala si Zuckerberg. Mga kaigsoonan kay gusto nila mga igala nga ipatubang kuno sa kongreso. Kay tungod mga igsoon, di sila gusto mga igala mabulabog sa mga tao ang ilang mga kabuang. Kay di amanggod din sa social media, din na to may bawaan kayo. Maglahom lang ta mga igsoon sa kiniang mainstream media. Nasayod naman tang tanan nga ang mainstream media karon mga igsoon halos mga igala binayra na sa atong gobyerno nga bisan ang mga dili mao nga mga balita mga kaigsoonan pag-abot sa ilaha inig-broadcast nila mga kaigsoonan ha grabe gapanggawas ang mga fake news. Actually sila mga igala mo'y tinubdan sa mga piki nga mga balita wata ka dungog wata ka kita na dunay mga balita mga kaigsoonan pareha atong grabing baha sa Luzon. Makita na lang nato mga igala, doon ay mga nagpo sa Facebook. Oh, pero sa mainstream media, wag itay nadunggan na doon ay mga barangay, balay, nga nangalunupan, nangaanod. Grabe. Muna mga kaigsunan karon, gusto nila mga igala nga ilan na pod wag tangon ang Facebook. Kaya di na sila gusto mga igala nga kitang tanan, kitang katawan, kitang mga Pilipino, ma-aware sa ilang mga kabuang, di sila gusto may gala mabulabog nga ang ilang mga kaigsunan kong pagpadayon sa pagpangawat may bawaan sa mga tao. Nga no, magdahong lugar mo nga wala na Facebook mga kaigsunan kining mga mainstream media, mga bayaran ha, makahatag may gala o patas na impormasyon nga ato may galang madunggan o makita. Imposible. Imposible. Muna mga igsoon, wana kita may galay, kwan, wana tay padulungan na ni. Undili, hugot bakos na lang yun. Ang ato na lang ani mga kaigsoonan ko, kanus apakutob, tagaan ta may galag kusog. Kay og, ang ato lang gobyerno may gala, mo'y atong saligan. Wag yun, mga igsoon. Gihimo na ta may galang, kwan ani, uto-uto. Kay gusto nila may igsoon, magpadayon ang ilang kiniang pagpahimulos. Pagpahimulo sa katungdanan, padayo ng ila pagpahimulo sa kwarta, pagpahimulo sa gahom. Muman na mga igsoon, di sila may gala gusto patas. Di sila gusto may gala o kini ang transparensiya nga panggoberno. Kay gusto magpatuyang ang ilang illegal nga mga binuhatan. Gusto sila may gala nga walay mo badlong, walay mo baraw, walay manaway. Mga igsoon, ining hitak nga korupsyon sa atong gobyerno karong panahon na. Apikin ito may gala sa oras. Salamat kay mga igsoon. Sa inyo magkanunayon pagpaminaw pagsunod dining aton tulumanon ang atong programang Ratsada. Ratsada. Sa ngalan sa atong station manager Stephanie Dangalio Yuti, ang atong finance officer Bernadette Kilong-Kilong. O sa ngalan usab of course akong co-pilot diri sa studio si Engineer Egan Joshua Sison. Sa transmitter sila si Engineer Egan Ramil Bedriho o John Tingkang. Sa atong station general manager Kuya Aji O kauban usab mga higala sa atong technical consultant Gerald Ray Dangalyo. Sa ngalan sa tagiyang tagdumala ni Sibian, si Kuya Pastor Dan Dangalyo. Sa makausap pa inyong alagad, inyong angkorman ako si Tata Retisa, manamilit nagbingod, dagang salamat, maayong adlaw kanatong tanan.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Ang tuwa sa sunod higayon sa samang takna o istasyon. Daghang salamat.

0: Ang programa ngayong nabati, pinairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita mong good cook phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
13: FA Pawn Shop.
14: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas o malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganay mutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Ligayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV. Gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pagamhanan.
15: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma maayugid inisya sa paso, kay ang akunbano na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang gigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akon lanag nag-ayo ako. Kaya fruit ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma. Just

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Og kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
7: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
3: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Og kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
8: Oras sa Radio Kaibigan, alas 12:03.
9: Silap sa kautuhon. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tulumanon. Silap sa kautuhon. Ang tinug sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

kaibigan, kumusta? Og maayong pagpaniud to nganha kaninyong tanan. Manghinaot kita mga igan nganining orasa, nakamusmayong pagpaminaw, kapiskay, kaham, kahimsog, kabaskog sa panglawas, inyong natagamta. Adlaw karong Huwebes, Huwebes na Huwebes mga higala, September 24, 2025. Manghinaot ako nga nagmalipayon kamong tanan atong mga suking tigpaminaw sa 98.5 sa lubaganan sa inyong mga radyo, ang Radyo Kaibigan, ana kita sa FM band. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa News and Public Affairs sa Radyo Kaibigan, atong pagtahod, pagpasalamat sa tag-iyag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, uban sa iyang pamilya. Sa ngalan usab sa atong sparring partner sa technical department, si kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kini nausab ang iyong higalas kahanginan kaibigang Noel Kagul Tuguti nga manumbay na usab ako dias iyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Dawata ninyo ang akong mainiton nga pagtimbaya niining kautuhon mga igat. Kumusta man ang inyong palibot niining mga orasa? Atong mga suking tigpaminaw sa atong Facebook Live, atong personal account ang Manoy Noel Kagul. Kumusta kamong tanan dihang dapita? Sir Hansari Umar, pansay mong mga kakaubanan, Kang Mirat, Kang Marinel Sintilias, mayong pagpaniyod to tibuok kalibutan. Pinangat mga OFWs, mga silingan sa Dakbayan sa Valencia, at mga silingan sa Bukidnon nga tuas lang yung mga nasud na narbaho ni ining mga panahon mga igal. Amping kamudiha kanun. Luzon, Visayas og Mindanao, kumusta usab? Islas Mindanao, mayong pagpaniud to. Lalawigan sa Bukidnon, Gilangkuban, sa 20 ka mga lungsod og duha ka dakbayan. Musta man ang Bukidnon ni ining mga orasa? Maupya na udto kan

osbon ko mga higala maayong pagpaniudto sa nagkadaiyang panimalay establishmento. Mga balay kananan, mga pribado o pampublikong salakyanan, amping kamu kanunay mga higala. Ma'am Ginny Guadalquivir, musag mayong pagpaniud to kang Ma'am Nora. Kaimong mga kakaubanan diha karon sa East Antifarm and Tracking Services diyas lungsod sa Quezon, musta mong tanan diha? Alas 12 gis na mga igan. Happy birthday di ay sa tanang mga nag-birthday karong adlaw. Atong mga suking tigpaminaw, happy birthday. Atong mga palanggang senior citizen, kang nanay, kang tatay, kang lulag, kang lulo nga nag-birthday, happy birthday. Atong mga PWD, person with disability, happy birthday nga na kaninyong tanan. Mga solo parents nga nag-birthday karon, happy birthday. Og ang mga opisyal og aktibong membro sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated, happy birthday mga igan. At usab nga mga Facebook friends nga nag-birthday, happy birthday. Og belated happy birthday kagahapon sa kanhi kapitan sa Kaloknayan, Barangay Sacramento Valley, San Fernando, ang kanhi kapitan Andres Andis Dano Senior. Belated happy birthday kagahapon. Dayon karong adlaw ato sa mainiton nga pagtimbaya, happy ika 65 birthday ngadto kang Ma'am Helen Agripo Velia Hermosa. Happy happy birthday diha kanimo kang Ma'am Helen Agripo Velia Hermosa. Yes, DRB Resort sa Pinatilan, mayong pagpaminaw hurot, mayong pagpaniudto sa tanan natong naminaw karon diha sa DRB Resort Pinatilan kang Ma'am Helen Agripo Velia Hermosa. Daghang salamat sa imbitasyon sa imong ika 65 nga paghandom sumad sa adlawng natawhan. Ra di pa 65 tan-awon ang

pagkampo o paghinaot ng grasyag panalangin sa Dios nga labang magkagagahom, ibubo diha kanimo uban sa imong pamilya. Kang Sir Arman dia Agripo, Sir Arman Agripo. Yes, my Don Carlos. Ayong pagpaminaw. Kumusta man ang lungsod sa Don Carlos ni ining mga orasa? Sir Arman Agripo. Ayong pagpaminaw. Regards kong na, Ma'am Inday. Kumusta man? Kumusta man ang Don Carlos karon, Sir Arman? Usas mga nagmalambuon nga lungsod sa lalawigan sa Bukidnon, mga higala. Di ikalalis ang lungsod Don Carlos. Nadiha na himutang puhon. Hapit na magserbisyo sa katawan sa Bukidnon o sa katawan sa Mindanao ang atong Don Carlos Airport, mga higala. Saka domestic airport. Garbonatos, Bukidnon. Puhon, aduna na kitay airport. Mas paspas na ang transportasyon. Gikan sa Bukidnon, paingon dito sa Metro Manila, mga higala. Kung mag fully operate na kana ang aton Don Carlos Bukidnon domestic airport. Dili na international, ha? Domestic within sa Pilipinas. Bukidnon, siguro Bukidnon, Manila, vice versa. Mustag mayong pagpaminaw ng anak kaning yung tanan, taga Don Carlos nigining mga oras. Sir Danny Tabamo, kumusta sir? Uban sa imong mga kakaubanan ni ining mga orasa mayong pagpaniud ko. Ma'am Nora Dumagit Lakinta. Kumusta man, Ma'am Nor? Kumusta man diha sa poblasyon sa Quezon? Di po di magpaulahi ang lungsod sa Quezon, magisgot manggaling kitag pagpangligid sa kalambuan, mga higala. Layo na ang naabtan sa lungsod sa Quezon. Nagmalambuon kini pinaagi sa mga kanhi municipal officials o kasamtangan nga municipal officials, mga higala. Sir Danny Tabamo, mayong pagpaniod to, sir. Matod pa iya kunong itimbaya ang iyang team. Si CC Elgen Angel Cheng Margie Bernel Lourdes Divina sa Purok 5 Batangan. Gusto di ay? Yes, Purok 5 Inawaan Batangan. Mayong pagpaniod to nganha kaninyong tanan. Kang Kanda Paho si Sayan Ramilin. Mayong pagpaniod to. Maayong pagpaminaw ng atong elementary classmate Erwin Gabas. Kumusta man meet? Maayong pagpaniod to. Nauta nga okay pa kadya ni ining mga oras. Alas 12:17 na. Happy wedding anniversary sa tanang mga nagsaulog sa ilang wedding anniversary. Nagdawat sa Sacramentos kami noon. Congratulations and best wishes diha kaning. Happy araw sa mga nagsaulog sa araw ng barangay. Araw sa ilang lungsod. Congratulations sa inyong mga barangay officials, municipal officials nga nagmalambuon ang inyong tagsa-tagsa ka mga lungsod. Alas 12:18 na mga igan. Og ato usab di ay pahasubo sa tanang mga suking tigpaminaw nato. Mga ilabi na ang mga opisyal aktibong membro sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Among pakigduyog sa

Padayon kita, mga igan. Why sa payan, Ma'am Nora Dumagit Lakinta. Mayang pagpaminaw, uban sa imong mga kakaubanan o imong pamilya. Mayong pagpaniud to, diha kaninyong tanan. Alas 12:19 na, naukay ang tibuok Pilipinas sa nahimong lakang sa Senado sa impeachment court batok ngadto kang Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ang gingon sa batakang balaod sa Pilipinas, 2/3 votes inahanglan makonbikto ang usaka impeachable official. 24 man kabuok ang miyembro sa Senado, 2/3 is 16. Pero kagahapon sa lakang nga gihimo sa majority sa atong impeachment court sa Senado, gihimo na lang nilang 14 makonbikto na si Inday Sara Duterte. Ilagyong gipaning kamutan nga makonbikto gyud si Inday Sara Duterte. Kahit kung ang 2/3 members ang pag-interpret sa mga hanas sa atong balaod sa Pilipinas, 16 gyud. Niya murag di Manila maabot ang 16. Unsay gihimos mga kanahan, gihimo na lang nila 14. Hindi na makonbikto si Inday Sara Duterte. Naukay ang mga legal luminaries, ang mga batid sa balaod, ang mga nagkadaiyang lawyer, nasagmuyo sa desisyon sa impeachment court. Himuon na lang 14, makonbikto na si Inday Sara Duterte. Silan. Mao kanay nahitabo sa atong impeachment court kagahapon. Ngita gyud sila pamagi. Ang mi pabor ang duha ka senador nga Tolpo Brothers. Piling pod abogado. Piling pod bright. Meg Subiri atong taga Bukidnon. Mi pabor. Ginisya. Manigdi taga Mindanao. Si Meg Subiri. Murag di taga Mindanao. Murag dili bisdak. Mi appeal pabor. Nagikan 16, himuon na lang 14. Na pwede na makonbikto si Inday Sara Duterte. Appeal si Meg Subiri sa Bukidnon. JB Ejercito, Ping Lacson, Pam Aquino, Tito Suto, Risa Honteberos, ang nag-abstain si Mark Villar, siguro siya kasabot. Abstain para safety. Why gipaburan? Samtang nalupig yud ang oposisyon, silang duha kang ilngig nga abogado, Alan og Pia Cayetano, Robin Padilla, silang Bunggo, silang Camille Villar, nalupig yun sila mga higala. So, atong atangan o kung sa sunod nga kabanata, kahit pwede ni i-question nga to sa Supreme Court. Nga mao'y tig-interpret sa atong balaod sa Pilipinas, mga higala, ang Supreme Court. O man ay ilang trabaho, tig-interpret sa atong balaod. O ni katapusang abtanan
sa tanang mga tao nga gusto mangita og kahayag saktong interpretasyon, explanation bahin sa atong mga balaod dinis nasod ta sa Pilipinas, mga igan. Alas 12:23 na, mga igan, dinis atong papanag-uban samtang ang atong petroleum products sintabos nalay kulang usagatos na ang litros krudo kon diesel, mga igan. Ilan? Unsa na lang gitani, mga igan? Watay nakita nga gihimo nga lakang ang atong gobyerno. Kay matud pa padayon ang gira sa ubang nasod. Honey, kuno matud pa resulta sa pagulbo sa atong nag-unang petroleum products Pilipinas ang padayong gyera dito sa laing nasod. Kita ang mga pobreng nasod, luoy kayo. Labi na ang Pilipinas samtang ang atong mga lideres way gibanghimo. Ang ilang gikabisihan ang ilang mga personal interest. Alas 12:26 na, mga igan. Mayong pagpanayod tugaw. Puy-puy Buagas. Alias Peter James Buagas. Gusto man gaw. Mayong pagpanayod to, diyan nimo. Ban sa imong pamilya. Manong Sixto, Auntie Guillerma. Kumusta man diya? Diyas may daan nga water district. Diyas Baliti. Mayong pagpaniod to, mga kaliwat o mga kasangkayan diya. At kumusta kamong tanan? Alas 12:26 na, mga igan. Kumusta di ay? Dinis sentrong bahin ning atong dakbayan sa Valencia. Dinis barangay poblasyon. Kumusta man kamong tanan dias atong barangay old poblasyon? Dia Central Market, itong mga labasero o labasera, mayong pagpaniod to. Dias Farmers Market, kumusta po dia? Dias atong terminal. Matod pa ni Sir Bro Juniper Mendez, magbaklay na lang tani bro, baktas na lang kita. Ikaw, kagahapon nagpatubil kita sa atong kabayo. Sus ang 200 wagid ka full tank. Sa una, gawas-awas naman na ang 200 pesos nga special nga gasolina.

0: ang pagpaminaw sa itong mga bro, mga guardians, Valencia City Chapter, maoy host karong Domingo Pohon sa ipahigayon nga provincial election sa mga officers sa PGBI Bukidnon. Kang bro founder Ronelo Sigubya, FRMG Sniper, kumusta? Og sa tanang mga guardians, atong mga bro og sis nga naminaw karon hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians. Mayong pagpaminaw diay sa gipahigayon nga Provincial Peace and Order Council meeting sa atong lalawigan sa Bukidnon kaganina. Usa ang PGBI guardians, membro sa atong Provincial Peace and Order Council sa atong lalawigan sa Bukidnon. Manghinaot kita nga uki pas all right ang dagans palibot sa atong lalawigan sa Bukidnon. Ang Bukidnon nga nagmalambuon, nagmauswagon mga igal. Ang padayon nga pagpakabana, pagampo nga tos labang makagagahong nga ang kahapsay kalinaw sa Bukidnon mamintina. Alas 12:29 na mga igal. Mobalik ako mga igan, human ining atong pagpasalamat, human ining mahinungdanong pahinumdum. Atong pagpasalamat nagpaluyo ning atong papanaguban ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Daghan ang natabangan, daghan pang matabangan pinaagi sa Vigimax Plus. Daghan kag panuhot imong lawas pagpanakit sa imong kalawasan, batasan ang paggamit ang Aroma Herbal Oil. Daghan na usab na tabangan sa Aroma Herbal Oil. Ang Vigimax Plus ug ang Aroma Herbal Oil mapalit dinis Radio Kaibigan Studio og sa Kaibigan Center Alquino Emporium ning atong dakbayan sa Valencia. Mayong pagpaminaw day Diaz Alquino Emporium, naglanog-lanog ang Radio Kaibigan. At usab pagpasalamat sa Lel's Laundry. Daghan kag labunon, gusto ka maugarag dali, pinilo na daan, barato ang ilang per load mga higala sa Lel's Laundry. Ang Lel's Laundry na himutang sa Purok 1, Sayre Highway, Barangay Lumbu, ning atong dakbayan sa Valencia. Mayong pagpaminaw, kamayong pagpanitugaw, Anisito Luloy Pulinar, das Paglaom Village Lumbu. BCLA Batangan, mayong pagpaniod to. Mayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan sa atong palangga nga Barangay Batangan, kumusta kamong tanan? Ang usas nagmauswagon, nagmalambuon nga barangay dinis atong dakbayan sa Valencia, ang atong palangga nga Barangay Batangan mga higa. Ang 25 ka mga purok, kumusta mo diya? Mayong pagpaniud to, maayong pagpaminaw nga naha kaning. Alas 12:31 na mga igan, dugang testimonya, dugang natabangan sa Vigimax Plus og sa Aroma Herbal Oil ay sakit tutoy. Ayaw ninyo kumpiyansahe. Kay daghan karon nangamatay igan Joshua tungod sa breast cancer. Ayaw gud ninyo na kumpiyansahi. Liog mga kababayinan. Usas mga killer karon nga sakit is breast cancer. Iay pagpanakit sa suso natabangan sa Vigimax Plus. Ania ang dugang testimonya.
1: Kinsa yung taga-asa paliog?
2: Sister Maymay, Pastor Dan.
1: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay.
2: Taga-talomo, Santo Tomas.
1: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
2: Alam ko, Pastor Dan, dahil sa ano, Vigimax, kay nakita, Pastor Dan, nga, gulhol ako ang tutay, Pastor Dan, tapos, wala ko lang nga gibuhat, kaya lang ko, Vigimax, kapsul, Pastor Dan, ako nakainom.
1: Okay. Murag, nabatiin mo nga, murag na bungol ka?
2: Bungol tayo kung tutay, Pastor Dan,
1: tapos. Ang ngol-ngol.
2: Kaya ka naman magsigaw sa bukata. Pastor Dan, duwa ka kapsula. Inom.
1: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mo ninong kapsula kung nawala iyang ngol-ngol.
2: Oo niya. Oo, Pastor Dan. Tapos naputoy tayo, Pastor Dan, na nagpuglong sang. Tapos, mauto akong gibati, Pastor Dan. Isa ka kapsula na ayun.
1: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat igayo, ha?
2: Salamat.
1: Paliog pa ila-ila o gatagasa?
3: Nanay Bakudyo from Taguluan.
1: Yes, Nanay Bakudyo. Paliog, unsa may atong pasalamatan sa Diyos?
3: Magkuan to, magtestimony ko bayon sa Vigimax, Pastor?
1: Sige, padayon, nay. Padayon.
3: Ako si Lalay Bakudyo, taga Taguluan, Misamis Oriental. Usa ako nagamit sa Vigimax nga nagpositibo ako sa COVID.
1: Oy, okay.
3: Tapos nalampasan ako ang 14 days, wala gid ko symptomatic ako.
1: Oo.
3: Nalampasan ako nga wala ko gibati as in sipon, ubo, wala. Napasalamat gid ko kuan Vigimax, Pastor.
1: Okay. So okay ka na karon ay?
3: Pastor?
1: So okay ka na karon?
3: Oo, okay ko, pero nalangaw lang gapong ko hospital, Pastor, kay ikan sa akong kidney.
1: Okay. So,
3: continuous lang yapong ko inong Vigimax, pero at least sa akong pag-COVID, nasuccessful na ko ang 14 days na wala ko gibati.
1: So, asa ka ato gi-quarantine at higayon? Nasa hospital ka? Na-admit ka ato? Or naara
3: ko sa balay? Wala, naara ko sa balay. Wala ko dalha. Naara ko sa balay.
1: Okay. So, karon, okay ka na karon. Gawas.
3: Okay na ko, okay. Pero dalho lang yapong ko hospital kaya magpakuan ko kanang bayan sa akong kidney na sa akong ati manon.
1: Sige, nay. Padayon inom sa atong Vigimax, kaya dako po nagkatabang para sa...
3: Continuous ko ba yes. Inom sa Vigimax.
1: Okay, sige. Salamat, Nay. Salamat.
4: May aga, Igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akong banan na paso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang na subong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon kay ako frog ko ang aroma kay ako isa nang gapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang ka beses sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya fruit ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
0: Padayon kita mga igan! Samtang alas 12:36 na, inis atong papanaguban sa silab sa kautuhan dinis radio kaibigan. Ma'am Jocelyn Kaga, mayong pagpaminaw, mayong pagpaniud tuuban sa imong pamilya. Usaka mainit nga udto diha kaninyo. Gapamaak, grabe naghingaping kainit karon dinis atong sentrong bahin ning atong dakbayan sa Valencia. Mag-amping ka itong mga taas kayo blood pressure. Gawas mo sa inyong panimalay, pagdagyan mo protections init. O pag-inom og tubig from time to time. For bidag yung inita. Atong mga igsoon nga PWD. Nga naminaw karon, kumusta ka mo? Labi na kang Glintot de la Cruz. Yes, may porokdos poblasyon. Musta sa inyong mga silingan, Glintot de la Cruz, itong igsoon nga PWD, atong suking tigpaminaw, atong friend sa Facebook. Mugihan kayo na mumisage. Naot ko nga, okay pa mo's alright ang atong mga kaigsunan karong nga PWD. Hayong pagpaniod po. Alang di ay niadtong mga white trabaho, mga jobless, job seekers, atong pag-congratulate atong Valencia City Youth and Development Office, ang atong sangguniang kabataan sa Dakbayan sa Valencia, ang atong Peso Valencia Public Employment Service Office o ang atong Dolly Bukidnon Provincial Office sa mga white trabaho. Adunay ongoing karon nga job fair. Kabataan Job Fair 2026 sa Robinson's Atrium. Nagsugod ka ganinang alas 10 ang taknas buntag ang nasangpit nga job fair mga higala. Hangtod kini unyang alas 4 ang taknas hapon. Adunay mga dagang dagkong kumpanya good interview ninyo. So sa mga way mga trabaho, jobless, job seekers, di pa ulahi. Hangtod pa alas 4 karong hapon ang job fair nga naakaron sa Robinson's Atrium ng atong Dakbayan sa Valencia. So, pang-apply na mo. Katong mga white trabaho, sigirag libud bagdoy. Naay daghang dagkong kumpanya nga naakaron. Nagpaabot ninyo mga jobless, mga job seekers, andam mo abi-abi diha kaninyong tanan. Sa atong experience mga higala, daghan nga on the spot ma-hire diretso. Basta mo qualify lang kamo sa inyong gi-applyan o sa ilang gipangita nga mga posisyon sa ilang kumpanya. Matud ba kasamtangang gipahigayon karon adlaw September 24, 2026 ang kabataan job fair 2026 sa main atrium sa Robinson's Valencia. Kaganinang alas 10 ang takna sa buntag, hangtod kini alas 4 sa hapon. So giagat ang mga job seekers, jobless nga moadto og magdala sa inyong updated resume aron mag-apply sa nagkalainlaing employers sa nasangpit nga job fair. Hala, pag-ilis na diha, kaligo na diha, data ang imong updated nga resume, wa kay trabaho, hala adtos Robinsons. Kay daghang kumpanya ang nangita og mga trabahante. Pinaagi kini sa Valencia City Youth and Development Office. Pagtimbayayong sa sangguniang kabataan Federation sa Valencia, Peso Valencia, Dolly Bukidnon. Congratulations mo ni angay kanunayon nga kalihukan sa atong gobyerno. Kaning ahinsya sa atong gobyerno gitugyanan paghatag tabang sa mga white trabaho. Job fair. Congratulations. So, ayaw ninyo sayangi ang panahon. Katong why mga trabaho, katong mga graduates nga nag-standby ra gyud itaw.

atong pagmonitor mga higala, ubay-ubay na gyud na dito sa nasangpit nga job fair dito Robinson's Atrium mga higala. Naay mga batan-on, mga edad-edaran nga nangindahay. Panay gi-interview gani atong nakita. So, ayaw ninyo sayangi ang kahigayunan. Mao ni ang panahon nga makatabang kas imong pagka-standby, makatabang kas imong kaugalingon na nakay kaugalingon income, makatabang pakas imong pamilya. So, again, hangtod alas 4 sa hapon ang job fair Diaz Mag Robinson's Atrium. Napay oras, pwede pa mo maligo, dali-dali. Plasters inyong mga updated nga resume, yung mga credential, alaad to para mapusla na kas katilingban. Pasin ang imong kabright o ang imong expertise gikinahanglan sa mga kumpanya nga nakakaroon diya job fair sa may Robinson's Atrium mga higa. Alas 12:43 na mga igan. Ati Sally Castanyaris Trases, mayong pagpaniud to. Yada, mayong pagpaminaw. Febeco, matod pa ni Ati Sally Trases. Nangkani kagawad Dulpo Trases. Yes, malabuhay at kumustag mayong pagpaniud to. Bro, founder. Sniper Ronilo Sigubia, mayong pagpaminaw founder of Tanang PGBI Labina Valencia City Chapter. Yaw ka mo kalimot nga karong Domingo pohon September 27 Tanang mga chapter sa Valencia, kita'y host sa ipahigayon nga provincial election sa PGBI Bukidnon Guardians. Dito sa headquarters pinatilan Diaz Porocuno sa Sigubia Compound. So mga PGBI Valencia, maghugup, magtinabangay kita alang sa kalampusan sa atong provincial election sa PGBI Bukidnon. Ang dakbayan sa Valencia ang host. So congrats in advance sa kalampusan bro founder Sniper Ronilo Sigubia, ang sis Queenie ayong pagpaniud. Ayong pagpaniud to sa Diaz Lungsod Maramag. Gusto man ang Lungsod Maramag nining orasa. Iya kang Nelbert Talino Hanlay. Bani Tutit, iyang mga kakaubanan. Yes, Lungsod Maramag, kumusta man ang Maramag? Usas pinaka the best nga lungsod sa Bukidnon ang Maramag. Limpyo kaayo ang ilang merkado. Ambot ngano giunsa ni Maramag ngano pung di pud ni mahimo sa ubang dak.

Diyos nga maaniyag nga maramag, yung aniyaga. Maaniyag po ang ilang merkado. Di ba, Nilbert? Gusto man diha. Gusto na negosyo, insek. Alas 12:46 na mga igan, ato usab di ay pag-congratulate sa katawang Valencianos. Sa atong padayon nga pagpakalala,

ang City Government of Valencia sa laing higayon. Nakadawat sa award pasidungog gold recognition sa lima katuig nga sunod-sunod nga nakadawat sa talagsaong award isip Gawad Kalasag 2026 ang dakbayan sa Valencia. Gold recognition na kay lima na katuig sunod-sunod ang nadawat nga pasidungog Gawad Kalasag 2026. Diin igitutukan ang serbisyo programa sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council, ang serbisyo sa atong LDRRMC. Maayo ang pag-implementar sa Republic Act number 10121, ilabi na ang Section 11 o Section 12 sa nasangpit nga Akta Republika, ang nindot nga serbisyo sa atong disaster management, disaster response. So, congratulations, Valencianos! Atong mga empleyado City Hall for the job well done. Wa ang katawan, di man nila ni madawat nga pasidungog, mga igan. Og wa pod ang mga empleyado, di pod ni madawat nga pasidungog sa atong dakbayan. Og wa pod ang atong city mayor, atong city vice mayor, di pod ni makabut nga kalampusan sa atong.

Lucas 12:49 na sa laing bahin. Ang balaod nun nga pag-postponed o pag-fix sa terms sa mga barangay officials, wa pa permahi ni President Bongbong Marcos hangtod ni ining panahuna. So ang kasamtangang balaod, wa pa mausap. Nga adunay eleksyon sa November 2, 2026. Ang atong nagkadaiyang lokal nga buhatan sa Commission on Election padayon sa ilang trabaho, preparasyon alang sa umaabot nga barangay og sangguni ang kabataan nga pinili ay karong Nobyembre 2.

CI interview sa atong COMELEC officer dinis atong dakbayan sa Valencia, mga higala. Nga matud pa padayon ang ilang preparasyon. Gani ang filing sa sertipiko di kandidatura karong Lunes buon magsugod September 28 ngadto sa October 5, mga higala. Gani dinis dakbayan sa Valencia, dito ipahigayon sa Valencia City National High School Covered Court. Dito mudawat sa mga sertifiko di kandidatura sa dakbayan sa Valencia sa 31 ka barangay, magpapili pagka barangay officials og sangguni ang kabataan officials, mga higala. Mao nay atong nabasa sa Facebook page sa Commission on Election dinhis Valencia. Nadiri, oh, matud pa. Public advisory sa tanang mga barangay o iski aspirants sa barangay o sangguni ang kabataan election. Ang filing venue or lugar sa inyong certificate of candidacy dito sa Valencia National High School Covered Court, September 28 to October 5, 2026, alas 8 ang taknas buntag, ngadtos alas 5 hapon. Maunigi pahibaw sa taga Commission on Election Valencia, mga ito. Gani ato putong na paminaw ang interview sa COMELEC officer sa Lungsod Maramag sa susama gyapon nga kalihukan. Padayon silang nangandam, mga igat.

0: alas 12:53 na. Uy! Mayong pagpaminaw, Sir Rico Ocho. Sir, mayong pagpaminaw sa no. Yes, atong usas atong mga kugihan, mabtikon, nga empleyados dakbayan, ilabi na sa pagpalapad, pagpanindot sa programa sa sports sa dakbayan. O sana ni Ana, Sir Rico Ocho, mayong pagpaminaw, diha ni mo, Sir, uban sa imong mga kakaubanan. Adyong pagpaniod to. Sir Juni Iana, pinatilan, kumusta man? Mayong pagpaniod to. Dia ang interview sa atong Comelec officer ning atong dakbayan sa Valencia, mga higala. Ato ning paminawon ang interview sa atong Comelec officer sa dakbayan sa Valencia.
1: Pagpangandam para sa atong umaabot nga November 2, 2026 elections. Kung mangutana mo nga nung nangandam pa mi, it is because ang balaod karon nag-ingon nga ang election sa BSKA ipahigayon pa sa November 2, 2026. Pero kahibaw ang tanan, ako, ikaw, nakahibaw nga adunay balaod nun karon nga nakapending sa atong kongreso. In fact, it was already signed by the House of Representatives and also sa Senate President. Ready na, this is already called an enrolled bill. Ilan na din ipasa dito sa Pangulo para sa iyang signature.
2: Gipasabot ni Attorney Barley nga kung mapirmahan o mapurbahan na sa presidente ang maong postponement bill sa dili pa ang adlaw.
0: So, mao kadto mga igan, ang interview sa atong Comelec officer sa dakbayan sa Valencia, padayon sila sa ilang trabaho kay wa pay balaod nga gipirmahan o gipublikar sa atong nasod tas Pilipinas. Itong mga nagsikad-sikad, nabuhi ang kabuhi. Nabuhi ang kabuhi sa mga nagsikad-sikad. Pero katong mga barangay official nga why service yung gipakita, 30 pang kawatanas barangay, ikabuhi na pudron kay wa pa man gid nahingpit pag-postpone, kay wa pa man permahin ni President Marcos. Anay, mga katikaran, mga panghitabo sa atong palibot, mga apans, ang pinaka-importante atong i-appeal sa atong mga pag-ampo, ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Kay guol na gid kayo kitas precious petroleum product. Baktas na lang tani sa no, Sir Rico Ocho. Sintabos na lang kuwang sa gatos ng krudo.

0: 跟我
1: 98.5
2: Surprise
3: Lola
4: Hala Onsen ne
5: Happy anniversary Lola
4: Hala oy Nag-effort man mo Kanindot sa tarpulin
6: Naapay bang t-shirt oh
3: O diba Happy anniversary ninyong duha
4: Naapagi mga match nga na atong nawot
3: og mga giveaways para sa bisita lula.
4: Hala oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
3: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
7: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
8: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
15: The best songs on the radio.

0: Ang sumahinungan, ang sunatang ay natunggan, o ang tao nga imong hinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubalik kami sa laing patna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Isang magandang hapon, maayang udon, and afternoon po, kaninim tanan, mga suking tigpamirang, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan, o si kama inat nga udto po, kanatong tanan. At lagarong magandang Webes sa Pizza 24 sa bulan sa September, ito ay 2023. And once again, makaigan ni or with me, mula nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan aron sa paghiskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, maghatag pagtambag pagtulunan para sa mga tawon na sakitan. Para sa mga taong gipang binuang. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. Sa mga walay plano ga-move on. Atong programa higala para kaninyo sa unsa panig hulat. Ipadala na po ini mga sugilano na sa kinabuhi dara lamang sa atong pinalanggang sibiyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. So, hindi magaling kung magkaulam kung magpadala sa inyo mga sugilano, mga pangutana, mga hugot-hugot, or bisan unsa pa na, magkumot sa gugmag kinabuhi. And ang design na po ang bahan ni Anang Tanan. Ang ina lamang buhaton is text ka na sa tuang hotline number 0965-60-11688. So, gano'n para mabasa ni Lady Diana inyo mga text message, inyo mga sulitan po, inyo mga greetings, but shout out sa inyo mga loved ones, inyo mga minamahal sa buhay, mga friends on air, or mga special someone. Gusto ninyo ang timbayaon sa ating programa karong hapon na ayoko magkaulaw na mag-text or tawag sa atong numero 0965-60-11688. Alright, so sa ganun maayon, maayon, maayon.

Well, maayag hapon, good afternoon, magandang tanghali sa inyong lahat dyan sa tanang gaduga-duga karang hapon, sa tanang katulgo na gamay nilang gagay kulay, makabiyong na ganang among mata. Was, ayaw sa katulog na kaigay, at ito na adlawa, na atay basahon nga sukilanon. Sa ganhan, atay basahon karon, masulatan po mga galaga atong taga-agpagtagan, atong himay himayon og atong taga-aginagmay nga mga pagtamba kag ato ang center karong hapon. So, sa mga duka-duka diha paning kamot sa og kinabog og tubig mga yan. Sa mga tulog nga gasugod pagani. Labanan mo ang iyong anto kaigan ha. Mutambag pa ta karon taod-taod. So once again, hello po sa ining lahat. Ayong pagmamati sa tanang na mati ka nato karon sa mga wala na mati. Ayon na lang pagpanikisikay kung sa manggaling inyo ang ginabuhat karon sa inyo ang tagsatag sa kapanimalan. Sa mga rayharay ni ha, sa naon. Sa gamulong galingkod-lingkod, gaduyan-duyan, sa gamulo po nga gapang limpyo sa ilang panimalay, gapang labas sa mga labhunon, gamulong gapang hugas plato. Gamulo baka gapang iuduri ha, no? Gapang gabulong gabiyahe, padulong drive sa ilang mga sakyanan, padulong sa trabaho, or padulong sa eskwelahan, pag-amping mo mga palengga. Pagbarayan lamang mo sa inyong mga bulhaton, ngayong hapon, si DJ na po ang bahala sa inyuha ka no? Because once again, may babasahin tayo, ha? Alain na po sulat ang baganan sa ating programa karang hapon. So standby lang kayo dyan. Stay tuned. Ayaw sa magpamalhin. Ayaw sa magpanghawa. Palihog lang. Nagasugod pa ta. Mag-awat sa uban. Gagalit na pamilya, mga ito. Nilibi at lalimabiyaan, mga ito. O nang dyan lang po kayo. Stay tuned, mga kaigan, ha? Magbarayin tayo sa ating programa karang taon-taon. So magandang hapon sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Kamakaway naman dyan sa inyong lahat. Sino-sino ba ito sila nga mga nag-monitor sa ito akaroon through Facebook Live. Karang hapon sa inyong lahat. Ay, pagpamina po sa tanang nakatsunin at tanang nag-monitor pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. Karang hapon at maayang pagpaminaw sa inyong tarandiha. Manang itong technician niya Sir Jules Malinas. Magandang hapon po sa atong mga palangga diha ang mga suking tigpaminaw. Hello, hello po sa ining lahat dyan. Kamusta mga nagandang buhay-buhay. Ito mo na pita mga galas sa mga nagindingan masamis oriental. Maayang hapon at maayang pagpaminaw po sa tarang nagatsunin. Pinaagi po sa 94.9 DXDG Radyo Kaibigan Lagindingan Masamis Oriental. Sa mga palanggan ang mga suking tigpaminaw, mga lamig love life ng tagalagindingan. Hapon sining lahat ha. Oba na nga itong DJ niya karoon, DJ Miss Biba Kaha or nga itong technician na hook up sa ituan. Maraming salamat. And of course, magpapahuli ba? Nahuli namang yun. Atong mga palangga nga mga suki nga mga solid listeners mga kaigan na minaw pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City Wiginon. Sa tanan lang po alagad soon eh paminaw ka nato karoon sa Dibog Provincia sa Wiginon. Sa tanan naglantaw sa Facebook Live sa inkamang sulok ng mundo na roroon. Kamang napita karoon na nagad na minaw sa ating programa. Maayang hapong kaniwa niya. Once again, welcome po sa inyong lahat. This is Love Diaries with your DJ, Lady Diana. So, once again, kamusta mo mong danay? Grabe kainit sa panahon, mga higalan. Unang palihog lang pagdala mo perminti o tubig, mga higala. Ako na lang mag-remind sa inyo. Kaya wala mang happy mag-update, mag-remind sa inyo. Nga love, inom sa tubig niya, love. Saon naman, wala mang giyon. So, ako na lang. O, mag-inom mag-tubig perminti niya, ha? Stay hydrated sa unanay kainit. Nga klase sa panahon. So, wala na sa'yo. Dalay-dalay po din yung mapapanood. Inihuang Lady Diana Garon ang nag-programa pinaagi sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan. Pagkita lamang diha sa Facebook ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City.
Palihog na lang po kung share mga galit sa ato ang Facebook Live sa mga nanonood po sa ato ngayon. Palihog ko malipay kasi DJ ko ilang i-share ang itong programa, ha? From Mamari, Sulatan Bustamante, Sevillata. Hello, guapa. Maulan ni hapon. Uy, kaulan di sa laig lugar. Lahi-lahi ginita clouds, mga gali. Okay, there is Valencia City, pero tiga init, mga gali. Magtagbo gina itong kilay na. Nagulan di karoon dito na bita sa may landapan Bukidongan. Feel na ko padulong pa din ang ulan. Feel lang po na ko. Feeler na ba ni siya? Maulan ni hapon. DJ Pasaw. Shout out to all people, especially to my husband Alexander Sibilieta. Din sa akong ginikanan, yung mga igsuon, din to all relatives, good hapon. Pag-ablating song, how do you heal a broken heart? Salamat, guapa. Salamat po. Yan ang pinaka-requested nga song na rin sa ating programa, no? How do you heal a broken heart? Kung saon pag-ayo o kasing-kasing nga naguba? Literal ka ka-translation. At ano pa itaon? Ano nang i-play karoon taon-taon, Mamaris? Magandang hapon sa iyo dyan. Ito ang smiling, guwapa, kugihan nga kaigay. From Old Key Bangay, Tapa ni Bukid Noy. Ulan ka ayo dari guwapa. Nagkaamping mo diha, Mamaris. I hope ka magdungog patang tanan kung kusog kang ulan niya. Maghapon na lang kanibo diha. Sa imo ang balangga gabi ka sa kinabuhi. Sa imo ang mga kaparentihan kay Suunan. Mga ginikanan nga namino karato karon. Hello, hello, ug maayong hapon sa inihuang tanan. Sir Martina Kinon, hello. Sana hello po. Maayong hapon, Lady Diana. Dili kaayo ko magkapaminaw kay na BC Jude kaayo. Walay problema. Basta kay managad pa mang kagagong mo. Mahimo na kang mayor din. North Cotabato, Sir Martin Laginon. Agad ang suki nga kaigan. Nagkapaminaw ka na ito karoon. Magandang hapon, ang shoutout na lang kanimu din. Sir Martin. Pasoutout po, Lady Diana. Ay, magandang hapon. Agad ito ang pangiitang magdatambay ng Radzo kaibigan Sir Blas Arbalarote na rugad sa my Little Hong Kong of the South, Pagadian City. Magandang hapon, Sir Blas! Kung sa imong mga OJT di hot na mga kugihan ka ay maayang hapon na lang kaninyong tanahin o maayang pagpamina sa inyong lahat. Manuwag patakago pa kay speaker ang akong speaker atong gamay. Oy, halaga. Magandang hapon. Salamat, Ma'am Maris, no? Grabe gini sila. Oy, taniwala sa unsa mang maulan man o mainit mo, bagyo magmubaha. Sige, maminaw gihapon sa programa ni DJ. Salamat, hagmang hapon. Kanimu di, Madam Guapa.

Kaigan na time check. It's already 1:27 in the afternoon. Ano una 27 na po sa kapunon. Og murag panahon na para magbasa ta. Og lai na po yung sulat ng baganan sa atong programa karong hapon. Ang atong basahon karon ato ning buminawon mga gala no ning sabton ug atong himay-himayon kung unsay problema nga buot patambagan sa ato ang sender karong hapon. So, sa way baglang ay mga kaigan, I know excited na mo diha nga maminog butambag. So, here it goes. Modded Bunny Letter Center. Dear Lady Diana.

ಜಯಾನ. ದುಗೈ ನ ಕುಂಗಪ ಮಾತಿ ಸೈಮುಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಡಿಜೆ ದಿದ್ದು ಪಮಿಗ ಪುಯೋ ಸಲಂತಾಪಾನ್ ಅತುಂಗ್ ಪನಹುನ ನಾಉನ ಕೊಂಗ್ ನಕದುಂಗೋಗ್ ಸೈಮುಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಸರಾಜೋ ದುಂಗುದ್ ಪುಗ್ಗಾಯ್ ಆಕೋಂಗ್ ಮಾಗಿನಿ ಕಾನನ್ ಅಕ್ತಿಬೋಂಗ್ ಮ್ಯಂಬ್ರೋ ಸಕಇಬಿಗಾನ್ ಲೇಡಿ ದಯಾನ ಕರೋನ್ ಗನ ಅನಮಿ ಗಪುಯೋ ದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಗಸುನುದ್ ಲಂಗ್ ಯಾಪುನ್ ಕೋ ಆನಿಂಗ್ ಇಮೋಂಗ್ ತುಲುಮನೋನ್ ಸಕಹಾಂಗಿನ ಉಗ್ ನಕರೆಸಿಸುನ್ ಕೋ ಗ ಮಗ್ಪದಲಪೋದ್ ಉಗ್ ಸುಲಾತ್ ಅನೋನ್ ಮಕದುಂಗೋಗ್ ಸ ಇನ್ಯು ಮಂಗ ತಂಬಾಗ್ ಲೇಡಿ ದಯಾನ ಇತಾಗು ಲಂಗ್ ಕುಸ ಪಂಗಾಲನ್ ngareya 30 anyos ang pangitaron ug 8 ka bulan ang milabay human ko gibaylo sa laing babae sa akong live-in partner samtang ako adlaw-adlaw nga bilin sa among balay bantay sa among mga binuhing hayop ug atiman sa panimalay lahing hayop puri ay ang giatiman sa akong pares sa ilang trabahoan, Lady Diana. Duha ka babae ang iyang gidungan ug ang usa ako nang nasapnan, Lady Diana. Ang usa gitug-an sa iyang kauban sa trabaho. Grabe ka bagag nawo nga lalaki, DJ. Dili makontento sa usa, gusto gyud og tulo ang iyang babae. Tungod sa akong kasuko, Lady Diana, gisunog na ako tanan niyang gamit o ako na mismo ni hawa sa among balay o ni uli sa balay sa akong ginikanan. Wala ko'y labot niya o gisumpa na ako tanang kabit sa kalibutan. Mga taong piliun mangguba o relasyon para lang sa ilang kaugalingong katagbawan. Naglagot ko sa akong pares, Lady Diana, naglagot po ko sa iyang mga kabit. Pero DJ, wa na ako mahibalo eh. Ngahuman sa pila kabulan sa among panagbulag, mahimo po di ay kong kabit, Lady Diana. Nga wala man lang ko masayod. Human sa among pagbulag sa akong live-in partner, gibuhat na ako tanang pamaagi para lang makalimot o makamove on, Lady Diana. Kay kung magsigir akong hilak, mura kog mabuang kadugayan. Naglaag-laag ko, kung asa ang bibo, didtupod ko, o nakikila-ila o bagong mga tao. O dito na ko nailhan ang lalaki nga itago nato sa pangalan nga Don. Dili niya tinuod nga pangalan, DJ. Nag-ilami sa usa ka dakong disco sa laing munisipyo. Storya-storya, hangtod nag-ila-ila o gamayng inom-inom. Wala ko nabantayan, DJ, ang oras. Kadlaw na di ay. O kami na lang ni Don ang padayon nga nag-inom, Lady Diana. Ang uban, nakatulog na sa kahubog. Gusto na ko mauli pero wala ko kabalo. Kung napabukoy masakyan atong orasa. Maong nag-offer si Don nga pwede daw ihatod ko niya. Pwede pod makitulog ko sa iyang boarding house, Lady Diana. Dili unta ko musugot pero dili pod ko gusto mabuntagan dito sa among giimnan, DJ. Maong nisugot ko nga dito matulog sa boarding house ni Don, Lady Diana. Dito nahitabo ang wakwa na ko damhang mahitabo. Nadalakos akong emosyon sa akong kahubog ug akong nahatag ang akong kaugalingon kaniya. Pagkabuntag, paspas kong miuli, Lady Diana, kay wala ko kasabot sa akong gibati. Ni-chat si Don ako ug nangayog pasaylo, DJ.
Napasaylo ra pud nako siya. Kay amo aman tong gagustuhan duha ang nahitabo, Lady Diana. Milabay ang pila ka adlaw. Og parayon ming gatsat-chat duha. Hangtod? Usa ka gabi. Naay babae nga kalitmitsat nako ug nagpaila. Nga asawa daw siya ni Don ug naana sila'y duha ka anak, Lady Diana. Mura kog namugnaw nga dili masabot ang akong gibate, DJ. Ginganlan ako niyag kabit ug uban pang mga pangalan nga wa ko kasabot unsay gakahitabo, Lady Diana. Akong gikomprontan si Don ug mitug-an siya sa tinuod, DJ. Saway pagduha-duha, ako asyang giblock sa Facebook ug ibuton nako tanan namong koneksyon. Ug karon wala ko kabalo unsaon paglimpyo sa akong pangalan, Lady Diana. Wala pa na ako reply ang iyang asawa kay mahadlo ko. Hangtod karon, murag mahadlok na ko gawas sa among balay, DJ. Maunang mga tanong ko kaninyo. Unsa may maayong buhaton sa akong sitwasyon, DJ. Unta na'y makatambag na ko. Maghulat ko, Lady Diana. Dari na lang kutob. Salamat. Ug maayong adlaw kanatong tanan.

XRK Radio Kaibigan. Oh, oh, oh, oh.

0: mo.
1: 98.5. Paliwag pa na ila, Igan.
2: Yes, Pastor. Pasalamat ko, Pastor, sa pinagpalang kapsula.
1: Sige, Padayon.
2: Salamat kayo sa inyong Pastor. Kay itong naghubag na ako na dalungan, tolora ka na kapsula akong gamit. Pinto, 15 minutes sa Pastor lang. Gawas na yung mga bako kayong mga uga o mga nanang lagi ka sa sulod sa dalungan.
1: So, karon okay na siya karon?
2: Okay na siya karon, Pastor. Maayo na ang paan akong pagpamatis sa akong dalungan. Wala na tong gahulungol o sakit o...
1: Gipatuluan ni mo o imong giimnan? Imong gipatuluan o imong giimnan?
2: Tulo lang kapsula, Pastor. Akong gipatulo sa dalungan o agwan. Kasi niyang nawala lang ka ng gulungol.
1: Okay.
2: Gulungol o gubag sa akong dalungan.
1: Okay. Salamat kay Igan Samuel. Salamat kay Gayo sa pagtawag. Salamat kay Gayo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita mong good cook phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matagbulan, 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days, 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
9: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
10: FA Pawn Shop.
11: May good news!
6: Hello, oy, unsa ko'y good news!
11: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
11: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
15: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
14: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

RKRK Radio Kaibigan.

49 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 49 na po sa kapunod, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. If you reach into my soul. So, welcome back on atong tanayan. Og salamat po sa mga padayon paghihapon. Tune in sa atong programa ngayon sa nagalain-lain radio sets. Og sa tanang, nakatambay paghihapon sa atong Facebook Live karon. Welcome, welcome back sa ating lahat. So, magala na ito nang nabasa kaganina ang grabe nga sulat, mga gala na. Mismo ako nakaingko nga, grabe po naman. Sobrang mapaglaro ang tadhana. Who would have thought, mga gala, ang mga taong pinakahit kaayo niya, parag nahimo sag ing ato sa ilaha nga, wala man lang sa kamalay-malay nga, ingon ato di ay mga panghitabo. Sa pamurang nalibog, bang unsa ba? Pero sige, ato nang tagaag, ato nang himay-himay yung karong taod-taod, mga gala. But before to magpadayon, ayaw maghalimot yung ating programa. At ang grato sa Vegemix Plus Herbal Capsule, ang atong pinagbalay kapsula. Sa mga naminaw nga, tunay ka na bang bati sa ilang kalawasan na gusto kaayuhan, then sulay ninyo ang ato ang Vegemix Plus Herbal Capsule. Kinabalik-balikan, mga gala, no? Marami ka in demand kay proven and tested na po ang ka-epektibo sa itong Vegemix Plus Herbal Capsule. Kaliman ka anang 25 ka mga burong o tanon, mga prutas o mga herbal ang ingredients po sa ito ang Vegemix Plus Herbal Capsule. Marang dili ka tingalahan. Anong epektibo gudsi siya panlaban pang ayos na nagalain-laing sakit sa atong kalawasan. Ang uban nga nag-testify, mga gala, no? Mga tagas o mga blood sugar, mga diabetic ng mga tao, ang uban tagas o dugo, ang uban tagas o uric acid, ang uban mga UTI yun, ang uban mga ulceron, ang uban mga naibukol-bukol sa ilahang kalawasan, mga cyst, myoma, na ay mga almoranas nga nangaayo, ang uban dengue patients kanibalik o normal ilang platelets. Sariyang miinom sa itong Vegemix Plus Herbal Capsule. Ang uban po mga na ay sakit sa atay, sakit sa baga, ang uban ay mga dalunggan nga na'y nagnana, nga ayo. Kung bisan unsa pa, daghan kay mga gana, no? Imagine, isa ra na kakapsula, ha? Vegemax lang po yan. Ingon, anak, kadaghan nga balatian ang kaya niyang tambalan. Literal na pinagpala talaga ng Diyos ang Vegemax Plus Herbal Capsule, mga kaigan. Ang di po ta matingala ang kusog kaayo siya o daghan gyod ang gamintain ang Vegemax Plus Herbal Capsule. Good for all ages po ito, mga gala, ha? Pwede sa mga bata pa kaayo, sa mga edad-edad, pwede po sa mga tingulang na, basta kay gusto ka maayos sa imong sakit, sulay ang atuang Vegemax Plus Herbal Capsule. Mapalit ang atuang Vegemax sa Kaibigan Center ng Rengwatang sa first floor sa Aliquina Emporium, Valencia City, o gari sa may GRD Printing Services sa second floor sa AMQ Building at Bangsa NVM Valencia. Pero kung layo ka dari sa Valencia ay kabalaka kay available gihapon ang atong Vegemax kauban sa aroma o herbiva sa atong mga Kaibigan Centers or Kaibigan Outlets sa nagalaing-laing lugar, sa atong mga Kaibigan Radio Stations, Kaibigan Partner Radio Stations, at sa atong mga Kaibigan Legit and Authorized Dealer. So much for that, mga kaigan. Once again, balik ta sa ito ang hisgutanan karon. Nagadawat na dadrig mga o nagkalain-laing reaksyon o mga tambag para sa ito ang sender karong hapon. Mismo sila naglisod sa kahimtang ni sender karon. Kaya pero dili po basta-basta iyang kaagi, no? Luoy po siya kaagi, mga gala, kay binuangan pa siya sa iyang bana. Kato po iyang unang dili din niya bana, live-in partner lang. Kato pong una niyang ka-live-in partner. Grabe po, kami kasirok og bai, mga gala. Siguro ning way babae ning uban, kitagtulo po niya. Laliman ka na, tulo sila kabuk gidungan, di ba? Nasap na lang niya tungod kay sa to, itugan sa iyang kauban sa trabaho, kung sa patong mga nahitabo, nasap na ni
niya nga naay babae ang iyahang live-in partner. Og siya na mismo ang nibiya sa lalaki, kay kinsa mo say ganahag pundo ani. Og kaya paghingibuhat, ipagsunog daw niya ang mga gamit sa lalaki, no. Sabi na gisiguro to nga kasuko. Kalagot iyang nabati nga wala na gyud niya pugngan ang iyang emosyon mga higala og miuli siya sa balay sa iyang ginikanan. Og in the process of moving on, daghan kay nahitabo sa iyang kinabuhi pod mga kaigan. Naningkamot siya nga magka-move on sa iyang failed nga past relationship. Pero dito pa nanailhan ang tao nga mo'y naghatag ikaduhang dagog, ikaduhang problema sa iyang kinabuhi. Nailhan niya ang usa ka lalaking minyo ni Engdako. Wala man lang nagsaba sa iyahang nga nahitabo sa ilang duha. Hindi laging inom-inom mga gala, no? Kani yung inom, mo gani yung magkadalagdangan sa atong kinabuhi ba? Kaya mo gud posibleng mahitabo ang mga butang, hindi na ito gustong mahitabo. Madod pa nila, once nga hubog na ka, hindi nakakabalog kung unsa imong ginabuhan, unsa imong kauban, unsa pa na dihaan. So, natural lang yun nga na yung mahitabo nga posibleng magkaguba sa imong kinabuhi. What ang mga consequences nga kinahanglan gud nimo atubangon. At yun na nga, si Ma'am Zender na gamit og lalaki nga minyo di ay, di ba? Wala man lang sa kabalong nga minyo di ay ang babae. So nahulog, I mean minyo di ang lalaki. So nahulog nga, nahimo siyang kabit mga gala. Siya ta naman siya sa asawa sa lalaki. Higna naman siya kabit. Usap ng mga pangalan, sorry sa term ha. Ano na ba sa kung sa mga pangalan diha nga nakaguba, I mean nakahatag o kahadlok sa iya. Munang pagkabalo niya nga minyo di ang lalaki, siya na mismo ang nag-block o nagpalayo sa lalaki. Pero yun na nga, nahadlok siya o sa kabaloon sa paglimpyo balik sa iyang pangalan. Pero kung unsad ako na iyong buhaton, mga higala, no? Mismo ako nagproblema sa grabe nga problema nga giatubang sa rong sender. Pero ito babala ka, no? Wala may imposible sa Ginoo. Ngunani man God, maghatag po ni, ngunani nga mga panghitabo sa nung kinabuhi, maghatag ng dakong leksyon sa atua mga higala. Kami na kang sender, di ba? Kanang dili dapat basta-basta nga musalig sa mga tao nga kami na aya para to na ilhan. Ilan pagit nato sa lugar nga sa mga kahilayan o kung sa panadihaan, dilita basta-basta mo salig mga gala, dilita basta-basta mo pasulod o mga tao sa anong kinabuhi nga wala man lang nato na background check, wala man lang tanagabalo kung asa siya gikan, kinsa siya, pamilyado ba, single ba, o kung sa mga butang kinahanglan ni mong haibalaan, ay ha kama, ay ha ni mo intertenon ang usa ka tao. Unang for me lang po, no, I hope nga nakakuha kag leksyon ani nga pagkitabo sa imong kinabuhi, Ma'am Sandra. Pero ang importante kay nagbasol man pud siya, di ba? At least na siya nakatunan sa mga panghitabo sa iyang life. Pero magbasa ng mga tambag, my God, from our... By the way, ha, abli na po ang atong telepono sa mga gusto nga mutawag. Mutambag sa arong Sander karon. Ang magkaulo, mga gala. You can call or text sa ating hotline number 0965-601-1688. Once again, 0965-601-1688. Tara, nagadawat ka mag-text message dere, pero willing gapon ta. Muna mag-tagtawag karon mga kaigan ha. Basta na gusto mo parayag diha sa ilang mga opinion or ilang mga suggestions or mga advice para sa itong sender karon. Grab a 706. Marit pa niya DJ Diana, mag-greet ko kang Maymay Martel, kang John V ng San Fernando, kang Warife, taran sa Nonoy sa Paitan, ang nag-greet sa Telma Maglasang from Cabanglasan, Bukidnon. Magandang hapon po sa lahat na malakikinig sa atin. Nagkakamina ko, nagkatsun in, nagkamonitor sa ating programa. Narakad sa may Cabanglasan, Bukidnon. May hapon sa iniwang danandiha. Kanimo diha madam kang Ma'am Telma Maglasa nga naka-monitor na mina po sa tuwa karan. Salamat na may hapon. And from 886 may hapon BFF, now lang ko nakaparamdam sa imong programa kay now pa nakapaload ang imong BFF. Dinisag ko magka-comment sa imong live gihapon kay wala pong kay signal dere. Kay hangtod karon BFF dili ko magka-Facebook kay walay signal. Uy, pareha ta. Actually, grabe na akong ka-stress. Story time sa taani. Singit pagod mga gala, no? But forever.
Gabi ira ko grabing ka kada na stress gina frustrate si Lady Diana mga gala kay ambot kung sa amua lang ba pero go ba or down ang system sa TM o sa Globe mga kaigan. I don't know sa hinungdan pero wala gyud zero bars gyud ang TM o ang Globe kagabi in. Nagisud ko kahilag ka mag-send para bakog balita ani ka. Ang gani kay ang TNT o ang Smart na aray signal. Ambot na unsa ang TM o ang Globe no? Sila siguro yung system mga gala kay dili mo pwede ay kami. Dagan mo pwede ay ang nagproblema ng mga TM o Globe users nga dili wala gyapon yung signal sa ilaha. So na-confirm na yun nga dili di among lugar ang problema. Ang system di ay down good mga kaigan. Ang magkabalaga ha, dili lang hindi ka nag-iisa. Naganta ka ron nga wala yung mga signal sa TM o sa Globe. Pero hopefully mabalik na ni no? Baby, I aga, sa ato rin ng Lunes akong signal hangtod karon nga nagkabuang BFF. Laban lang taan ni BFF. Ano gin ako magbalit na lang kung TNT nga SIM uniya. Parang lisod ka ayog hangtod kano sa panimobalik magala nga naghanbi at ag mga transactions o mga butang kinahanglan na internet connection. Lamin na sa atong trabaho mga igala na. But I suggest to mag-convert ta or mag-convert ba itawag ani. Balhintag network mga gala ka ng kusog. May hapon na lang kadimu di ha BFF ng Angelica Lisuso Konog. O siguro mingaw po itong linya mga gala na wala pa siguro yung signal sa ilaha ka. Lagi siguro karun sa amot lang sa ang one lugar hinoon ay signal ilaha pero pili lang siguro. Grabe naman grabe pagkapili na appeal mo gina mo. May hapon na lang kanina mga BFF talagad sa may purok na ibitugaya Valencia City Bukidnon. From 9158, good PM po Lady Diana. Kahadlok, ay sige, ito nang basahon karon taod-taod ang advice. Magtubag sa tagtawag mga kaigan.

0: Alright, hello mga ayong hapon, caller 6643. Hello po.
1: Magandang hapon, Lady Diana, guapa.
0: Ay, magandang hapon po sa iyo dyan. Si Madam Carol na dekad sa may Imbalambon, Balay-Balay City, Bukidnon. Madam Carol, unsa ni imuhang sim? TM ni Urglo?
1: TM ni Lady Diana.
0: Wala ba nagwala-wala inyong signal liha?
1: Wala gani ang signal.
0: Ay, may kinagatawag ba ka?
1: Natungnan lang, Lady Diana.
0: Ay, natungnan lang. So, lililag yun ay amuha ang nagdaot mga gala.
1: Ganyan lang ako, pipilag pangitag signal para lang makataadayal sa inyo.
0: Oog yun, nalisot po kayo, mangat ka, taglubita na. Baka signal lang, diba? Pero sige lang, hopefully, mabasig mabalik ka ni Unia or Ugma, baka, ano? Kining signal sa TM or sa Globe. Pero anyways, Ma'am Carol, unsa may ikaalagad ni Lady Diana sa inyo?
1: Ano na ako magtambag, Lady Diana,
0: no, manimbaya
1: lang
0: ko
1: sa mga
0: prena ko. Ay, manimbaya lang. Sige, wala yung problema.
1: Oo,
0: po.
1: Kaya murag mag-isod, mako magtambag.
0: Alright, wala yung problema. Sige, go ahead, imo ang panahon sa pagpanimbaya.
1: Manimbaya na ko, Lady Diana, guwapa.
0: Sige po, sige po.
1: Pagpanimbayaon, inong family, si Daisy Aya, si Rinson Salana, si Janjan Zamora, si Annalyn Senta Tugong, si Lily Chongke, si Rebecca, si Giangay na Orlikin, Kakay, si Swatopa, si Richie Pindangon, si Rianin Gaspi, si Ronel Traya, si Lololonga Toto, si Peda, si Ate Mikayla, Maylon Abita, si Blackheart, si Remark Manlangit, si Francisco Tuwao, si Kagawad Pajibar.
0: Kagawad na rin is Pajibar eh. Kisa may kapitan sa barangay ni
1: ako, manggihin mo niya nga kapitan.
0: Oh, kuya po ni silang may gala. Basta-basta na itong mga listeners kaya kagawad na ikapitan.
1: Padayon ako, Lady Diana.
0: Sige, padayon po. Go ahead.
1: Si Angelica Kono, si Jane Kalopi, si Scarlett Dumapia, si Terencia John Riga Malbec, si Tilly Desma, okay, Dayon Santa Ana, si Samuel Mangubat, basiya asawa nga si Maribel Mangubat, si Mylene Martyr, Lani Rimitar, o, Clara, salangguro tanan sila, Lady Jaya, na nagwapa.
0: Alright, walay problema, Madam Carol. Ano man nag-irodiha mo? Out at po siya.
1: Lady Jaya, na nagwapa.
0: Yes, naman. Ano man nag-song, Madam?
1: Habang ako
0: ay nabubuhay. Habang ako ay wait lang, nabubuhay.
1: Habang
0: gusto ko siguro ni manimbayan. Basin ay taod yas gawas.
1: Sapa kay mga hero na itaw.
0: Mas kusog pagtingog yung hero, Madam Ga. Alright.
1: Kanang lang, Lady Diana.
0: Sige, walang problema. Salamat ka ayon sa imong tagtawa.
1: Salamat sa pagtubang, Lady Diana. Guwapa, basta radyo kaibigan. Mauni, ato ni Amping, Lady Diana. Guwapa, I miss you.
0: Salamat! I miss you, Madam. Mga nabay gala si Madam Carol noong shoutout sa iyang iro dito. Huwag po kagtingog, di po mapilde, mga pero kaya na itong mga listeners, no? Kaya natayon na ding eleksyon sa mga gawad. Kaya nangahimo na magagawad o kapitan ni itong mga listeners, my God. But anyway, salamat once again, Madam Carol, na lagad sa Maimbalambong, Balay-Balay, City of Bukidnon. Sige, magbasa sa taog mga tambag makaigan, ha? Alright, an advice once again from 9158. Manod pa niya, good PM po, Lady Diana. Kahadlok po sa imong nasudlan sender, pero biktima raman ka. Para sa ako ah, imong storyahon ang asawa sa lalaki ug mangayo kagpasaylo. Dahil magpalayo na ka sa lalaki sender, leksyon na po ni sa imo sender nga dili basta-basta musalig ug laing tawo. tumbak na tumbak, mga gala. Tama, yun, no? I mean, dili man ikan na, handlock good ang sitwasyon nga nasudlan ni Ma'am Sander. Pero basi na itabuk po ni siya, ha? For a reason, di ba? Para po't maghatag og leksyon sa iyang kinabuhi. Pero yun na nga, di ba? Sa dinuod lang, manggod, biktima lang po si Ma'am Sander, ani. Grabe, no? Kaduha, sana biktima og lalaki, mga lalaki nga walay klaro. Ambot na nagrani uban lagi. Ano magid, no? Kung naanag kay, committed na kaso sa karelasyon, please lang po, nga nung gusto pa manggid mo, dugangan ang sa ba inyong mga babae or gusto pang manggid mo, mutabok sa laing relasyon. Nagkatong una niya ka live-in partner, o, live-in naman sila duha ato, o, pag inakontento, nangita pag duha ka laing babae, mga gala. Kung gato pa ikaduha nga lalaki nga iyang na-encounter, di ba? Minyo man ang dako niya nakigalubilo pa og mga babae na napag ginitabo sa ilaha. Imagine that. Gusto may batiyon sa inyong mga sawa in tawon, o, eh. Kanaunda po sa mga lalaki nga naminaw, no, noon sa rabay. Ang nasaba naman hinuundaan. Sa tadili lang actually sa mga lalaki, applicable po niya sa mga babae nga. If you are already committed sa usa ka relasyon, please lang po, maging matapat kayo, maging tapat kayo sa mga karelasyon ninyo. Dili man siguro na ingon anak kalisod, mga galen, no, nga natas o usa ka relasyon, mag-focus na lang ta sa ato ang karelasyon. Focus ta on saon pag-grow together, palambo, kauban mo duha, kauban ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Dili na nga ay, ambot na lang yun. Pero anyways, biktima ra good pod si Ma'am Sander, di ba? Mas maay, actually mo agree ko aning advice ani 9158 na dapat istoryahon na lang nimo or istoryahon na lang nimo ang asawa atong ni Don, lalaki ka tong kaduha nga lalaki, di ba? Istoryahon nimo ang asawa, itugan nimo ang tinuod nga wala gid kakabalo nga ingon ana di iyang background, kaminyo siya kung sa bakaha. Lumuha po takabalo, di ba? Mga lalaki rabat, sayon ra kay i-deny ni sa ilahan. Minyo matay sila, ni agnana ila yung babae, magpa-single-single dayon, nalilitanan. Pero dali mga lalaki yung anak magala, dali ra kay mo deny sa ilang mga tinuod nga status sa kinabuhi. Kagabalo, di ba? Nga, minyo di ay ang lalaki. So, pangayog pasaylo, Ma'am Sander, sa asawa ni Don. Kaya malay nato, di ba, babae man bud siya. Basin mapasaylo ra po kaniya. Kaya ang problema, ani, dili man ikaw, ihamang bana. Daw na kay sipyat, kinipatol ka, pero wala mangod ka kabalo, nga ga-exist di ay ang asawa, di ba? So, pangayog pasaylo. Huwag dapat good bud nga magpalayo na good ka kang Don. Please lang. Waputlatanan ng koneksyon o relasyon ninyong duha, alang-alang pod sa imong kalinaw, alang-alang pod sa iyang pamilya, di ba? Salamat, Sender 9158 sa imong advice. Ay, nalitambag dari sa Facebook Live from Marie Suratan Bustamante Zabilieta. Matod pa niya, hello, guapa, for me, wala jud takabalo. Wala gid takabalo lagi sa atong puhon. Kung unsa atong puhon, Sara ay siya, nakasala siya tungod rapod sa iyang husband nga nagbinuang sa iya, ha? Tama yun. Kaya kadang katumangod ka panahon, kibali mo nag-vulnerable ka ayos iba, kaya gikan siya na sakitan, gikan siya na broken hearted. Kung gusto lang niya nga kanang ma-redirect ang panguna-una, ang dili sa magsigig ka stress, maunang nag-attend siya mga lingaw-lingaw, mga disco, mga tapok-tapok, tungod lang po to. Kaya lagi nasakitan siya. Tungod na po to sa iyang husband nga nagminuang sa iya, then sakto iyang gibuhat guapa nga once nakabalo siya nga minyo ang lalaki, maglikay na good siya. Tama yun. Pero naansyo Japon siya isayop guapa, kaya nga namang yun wala po sa wala po siya kapangutan na kung unsay status sa lalaki nga iyang nga iya kainon, sali nga iyang kainon, kainom guapa. Tama po di po na to ilimod nga nagit po isipyat si Ma'am Sender diri. Tama ka rin, Ma'am Maris. Kaya, di ba? Kaya, wala gina ingon, nga leksyon po niya siyang iya, ha? Lagi na dapat ila-ilahon sa huwag, mag-background check muna sa mga tao nga iyang makahalubilo. So, pare, ani karun o, ni patol siya sa lalaki. Wala di siya kabalo, nga minyo di ang dako ang lalaki. Usap po na sa iyang sipyat, Ma'am Maris, nga wala siya kapangutan na kung unsa ba'y tinuod nga status sa lalaki or base nangutana siya, ayon, na gilimod lang po sa lalaki. Wata ka ba, no? Yeah! Iyahamagod po ng responsibilidad dapat nga ila-ilahon gyod ang lalaki nga iyang pasudlon siya ang kinabuhi. Ay, samtang ka-type ko kasi namag po ning bata ang akong ibantayan. Murag na bantay bata na taani, ma. Laban ni Hamada Maris. Tariwala sa kabisihon, no? Higayon, gihapon og tambag. Salamat kayo. Nagbantay bata 163. Mamaris ka naman. May hapon na lang kaninyo diyang tanan sa may old kibanggay ng tapon bagid, no? Gabi na kayo mo diya, Madam Gwapa. Kang Mamaris. Sulata na Bustamante Sibiliata. Salamat ka. Mga ihaliksun, good put ni ka natong tanan. Sa mga nimino ng mga single people out there. Diba? Nagaganing normal magita makikiliilat ang mga bagong tao sa nung ginabuhi. Makikilabilo ta. Kaya lagi, maling nato diha nato makita ng atong the one. Kaya dapat siguruhon nato mga kaiga na siguruhon good nato nga before na mo entertain og mga tao sa nung ginabuhi. Kaya nga, nakasusi tadaan sa ilahang tinuod nga status sa kinabuhi. Mag-background check muna tayo. Pairalit na pagiging NBI natin. Kung ano yun, tuki agyod ang kinahanglan tuki on, di ba? Kung ano yung ginaingon sa uban gani nga before ka masugot nga na yung mga sa imuha, pangitai sa danog sinumar. Ang sur-sur yun. Hindi na joke or sa paminawon, pero practically speaking, mga gala, kung pwede lang yun, buhato na nato. Ilisot na kaayo masabit ta, magasulod tag relasyon, nga gubot pas lukot di ay na naapil pakas kagubot, mga gala. Di ba? So, mas maayin ang ila-ilahon dito ato daan atong istorsor na single ang lalaki, single ang babae, walay anak, walay pamilya. Kung nga manggaling anak o sa bagkaha, make sure na to nga kanang bulag na gyan sa iyang pares or kanang naanay kagawasan ba? Ang ending magudaan akong dili po na nato buhaton, kita na magud gihapon ang mabutang sa kalautan mga gala. Kita na manggihapon ang maipit, pare adik ang mamsender karoon, di ba? Nalisod na siya unsa iyang buhaton. Lesson learned sa tanan, ha? A special greetings kay Ate Ana Jane Morales and guapa na kong ate. That is to all my friends. Say mo rin di ha, BFF nga guapa og buutan. Aming sa imong pag-uli unya BFF. Si Angelica Kunog ne. Thank you sa pagbasa BFF. Request kong song Sa Puso Ko by Vina Morales. Pag-play BFF kung nadara sa inyong playlist. Maraming salamat. Salamat po kayog may hapon. Ang kanimo di ha, BFF Angelica Alisuso Kunog ng Kurok Noybe Tugaya Valencia City. From 136, grabe yun ning mga laki. Oh, mo lag yan. Naagi, hindi ka na mabunga. No? Nga naagi, masuko sa ubang mga laki, mga gali. Hindi natin din alahat, ha? Pero, naagid po'y uban. Nga ambot, di po'y masabot ni uban laki, mga gala. Grabe yun ning mga laki, walay ka kontentuhan. Basta-basta

imong panghuna-huna. Ang hindi ka matulgon sa imong konsensya. So, mas maayo na makapangayo ka sa ilo. Isulti ang tinuod. Wala gig ka nagkabalo. Wala kay hanaw. Sa ingon ana di ang iyahang, I mean, ang sitwasyon sa lalaki. Diba? From 140, hello Lady Diana, akong matambag lang sa center. Ampo siya sa Ginoo, design. Magsorry siya sa asawa kay wala man niya tuyo ah. Nga minyo di ay ang lalaki nga. I mean, minyo, hato? Minyo di ay itong lucky design. Madi man na niya sala. Sala na sa lalaki nga. Pamilyado na mo ki at paslain. Ay nako, diba? Wala naghuna-una sa iyang pamilya. Maunay lalaki nga deserve para pasakitan maglagot diso. O, nangalagot naging di sila. Kalmahan ang atong puso, di ha-ha. Pagpamilyado na gani, focus na lang sa pamilya. Focus na lang kung unsay ikaayo, unsay mabuhat mo ang ikaayo sa imong pamilya. Dili nang ikaguba sa imong pamilya, imong buhaton. Oh, sa mga pamilyado na diha, mga mama at papa, diba? Mag-focus ta sa pagpalambo sa rong pamilya. Ayaw nagbuhat nga makagubog something, butang nga makaguba sa imong pamilya, diba? Sa may purpose, ana, sa may makuha ninyo, ana, no? Ambot lang po, ka, ha? It's meant to be my destiny. 557, karelate ko ang DJ. Oy, akong bane po. Nangita po ng babae, bisan niya na ami anak. Gibyaan ako, DJ. Gaba niya, marun pa niya mga. Shout out by the way sa motor pole, Lady Diana. Maribada ka nakarelate. Siguro na minaw karon nga nakarelate yun sa kahimtang or sa sitwasyon ni Ma'am Sen. I mean, kamam sender o gusto ka itong asawa nga binuangan sa iyang bana, diba? Para niya itong texter karon na pamilyado po sila na sila anak. Itagya po laing babae ang lalaki, no? Nga na hili magiging makontento ba? Naging mga tao nga hili ka po makontento. Ambot lang po. Ano ibang utana nga grabe kalisod tubagon mga kaibigan. And as far as I can see. Salamat kaayo, 557.

from 7253. Hello, kamusta ka, DJ? Hello po, maing hapong kinimuri, ha? Salamat si imo ang pagpaminaw sa atong programa karong hapon.

And from 026, hi DJ, matambag lang ko gamay sa sender. Ayaw basula imong kaugalingon. Kay wala man ka nakabalong, pamilyado di ay ang lalaki. Pagsulti lang sa unsay tinuod. Dayon sender, maunta lesson learn. Naninimo nga dili, kadali lang ha. Nga dili, ang sanipod, basta-basta mo sanig sa ubang tao. Kay daghan, nakaroon lalaki nga wala klaro may lang sa story nga single. Pero dili di ay. Ang ping sunod sender pa ngay basaylo sa Ginoo og sa iyahang asawa. That was from 026, diba? Ang pinggit sunod. Diba, like, so nag-inunta ni si Imuha, ma'am sender, no? Galing mo buhon. Napakay plano nga mo entertain og bagong lalaki sa imong kinabuhi. Pangusisa yun naan. Ila-ilahag yun. Pangutan akong unsay mga butang nga dapat ni mong pangutan on mga butang nga dapat ni mong mahibaluan. Diba? Kaya nisod na kaayo. Mahatag nato ang itong tibuok kapag salig, tibuok gugma sa tao nga dili din nato kaila kaayo. Kaya, ulahin na tayo ng tanan. Ano na lang ka magkabalong nga naadi pamilya, nga naadi ay kanan ay sabit o sa bagaha, nga na in love na ka or na-attach na kag maayo or nalinitabo ni niduhan isod na kaina mga higala mas maayo man ang ay ila-ila pa mo na pa mo sigating tanong each other nga

stage. Imo nang usisahon. Imo nang ilhunog maayo. Ipangutan na ang tanang buta nga gusto ni mong mahibaloan sa iyaha. Pero namang good boy uban mga gala nung master kaayo mangilan. Ambot lang po tayo. Master kaayo mang limbong bang. Kaganing believable kaayo ilang mga inistoryahan. Kaban convincing kaayo mamagkak. Ambot po tas ginoo mga gala nung ipalikay ta sa mga taong ingon ana po ka. Ingon ana o mga kinaiyan. Ambot kayo sa ginoo. Kaganuro mga kinasayod sa tanan mga kaigan. Siguro gid po yung nasahid kung kinsa ang tao nga para sa imo, Ma'am Sander. Mas maayin ang pangayon nato sa Ginoo daan.

Dapat rin magala bagag na wong ang lalaki DJ. Mayra po nagbulag mo nga wala pa mo'y anak sender. Kaysa naman na ana mo'y anak ay hapanin mo na ibaluan. Iyahang ka laki. Tama sa at least naluwas ka sa sirok nga lalaki. And then pangayo lang og pasaylo sa ibong nabuhan. Wala magkakabalo sa dinuod kay sir ko. Sir ko na bagak ang lalaki. Sir good siya mga niya. Kada lang DJ, Mian is sa Talagag. Wicked noon. Kada lang hapon, Madam Mian. Kada hapon kanina yung tanadiha sa may Talagag. No? Actually, isa po na ikapunto, mga gala, no? Hindi mga panghitabo sa nang kinabuhi nga abi nato. Abi nato silot sa tua. Pero sometimes, a blessing in disguise, di ay na siya magkakaigan. Wala ni ka-sender, no? Patod pa ni texter nga, at least, nakabalo ka sa iyang tinuod nga kalaki. Sa wala pa mo pamilya pa mo'y anak duha o pamakasado ingon ana bitaw at least nakahawa pa ka sa ingon ana ka toxic nga lalaki kilisod naman kaayo nagdaan mo yung mga bata ano yung mga bata nga involved diba sa inyong relasyon duha ni ay pa din ka nakabalo nga grabe ni sa kato timer 3 timer bagun sa paradihaan pasalamat na lang tangan hitabo to sa imuha daw sakit siya napod sa naboy ka na yung positive side ang mga pangitabo ang ato pang lantawan, di ba? At least nakawala ka sa usaka toxic o sa usaka why nada nga pagkala, nga lalaki. Mm-hmm.

from 344, maayong hapon, Lady Diana Luibo sa Sender DJ. Bago pagani igitsitan sa cheater nga lalaki karon na damay na pod sa way klaro nga lalaki. Sala ni... Ay, nago. Luis ang mga lalaki, no? Pero agang dili tanan, ha? Ay, mga lalaking magkabadlungon. O ka lang, dili ka ba na magkontento, God. Pero napay mga lalaking mga buutan. O gapaning kamot pod para sa ilang mga pamilya. So, uban lang ni dili tanan na hindi natin linalahat. Naalagi uban. Ang uban lang, diba? Pagpahulay sa sender, love yourself kay daghan pa lalaki sa kalibutan. Dili lagi ka mahutdan. Alright, mag-move on. Sa imo kagalingon, kana ra DJ on. Ana gid no, sharo naman sa tanang ni tabo sa ginabuhi gustuhon pa niya nga diretso-diretso dayon mangitag lalaki no. Yes! Ko man siguro magpahulay sa siguro ko oy oy. Kana nga mangita sa ko galinaw sa panghuna-una mo. May pagmudot-dot og pangalagad si Ginoo. Katagamtam paggalinaw og hapsay sa panghuna-una no. Diretso mo siya musulod og bagong relasyon na pod. Another na pod nga huna-una oy. Parang stressful na kaayo para kang mamsender.

the time check is already 2:24 in the afternoon. Alas 2:24 na po sa kapunod, mga kaigan. O karon, standby lang sa mudang aside. Kaya aminaw sa taas sa inyong mga paborito, mga most requested songs sa ating programa, mga kaigan. O mabalik pa si DJ. Uni at daod-daod para sa baghatag o finale ng tambag para kang sender karong hapon. So dyan lang po muna kayo at aling paminawan ang sa kaawit na guluhan. Till I Met You by Angeline Quinto. At ang paminawan only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni ug Ato Ni.

SRK Radio Kaibigan. Oh, oh, oh, oh. 98.3

0: 105. May buntag ni mo di kaibigan.
1: Pastor, good morning.
0: Good morning. Paliog pa ila-ila o taga-asa?
1: Baldon, Maridindo ni Pastor. Sa taga-bumuntugan, saan?
0: Taga saan? Iga na Baldon.
1: Mag-testimony ko, Pastor, about sa BGMAX, Pastor ba?
0: Yes, sige pa dayon, Igan.
1: Salamat sa Diyos, Pastor. Kay nakoy balatian, Pastor. Kaling sakusog, Pastor ba, sa among trabaho.
0: Oo.
1: Sa worker ko. Nga, night time nung nga, nag-ibol pooling, ibabira sa kabli nga, gahit kay Brown. Nga, pagka-pilakadlaw, akong iba, tayo nga, akong labat ang kukusog, paa, langhawi, yung mga tudlo. Nga, pagka-pilakadlaw, ito, wala kong makikwarta.
0: Oo.
1: Wala kong nagpalit, wala kong pagsildo. Sabi na lang kasildo na ko, ipalit kong unong kamok, bidbin niya, bidbin mak. Kaya ako rin ginom, pag ulit balay, ginom ako, doko buk. Akong yung pag mag, hindi pa papaginom, nangamoy ko sa ginom nga, yung ngayon. O, span, Pastor. Ulit sa Diyos, Pastor, yung akong giayo. Akong ginom, duwa dito.
0: Uman ka na kinom o duwa kapsula, okay na dahil mong paminaw?
1: Hindi pa, Pastor. Yung pagka, sa gabi yung ginom. Yung nang kagabuntag na, Pastor, na arang-arang na, Pastor, na akong mga tudlo, marag na akong ilitik, Pastor, di wagay kusog. Pagkapuntag na, sa Diyos, Pastor, na okay sa Diyos, Pastor, na sana na, pagtitik na ba, na nasa'y umoy,
0: na okay. Kusog. Pilak adlaw nga murag wakay kusog, ato higayon na?
1: Mga 2 days, Pastor.
0: 2 days, so salamat sa Diyos.
1: Sabado man to siya, no? Pagkalunis, duty na ko, wala ko kusog, Pastor, wala ko ba marag na yung gayo.
0: Okay, so duwa lang ang kapsula imong ginom, o salamat sa Diyos, nibalik imong kusog.
1: Upat na lang, Pastor, then ikaw nung karon.
0: Okay, salamat kay Igan, salamat higayo, gikan sa hasaan.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Lahat plus po kagaroma na eh.
6: Maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
5: Okay, duha kagaroma, okay.
6: Hindi ako lang, ako nindos niyo kayo, nagunuman ito, nangulmul.
5: Oo.
6: Salamat niyo sa panalangin na, hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
5: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Nindot na kaya pagtulog na ako karong ba?
5: Salamat sa ginoon na ya.
6: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
5: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: Salamat kayo.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat. Kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
9: FA Pawn Shop.
10: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
10: Naapadi ay na!
12: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpulin printing na asabtay signages.
11: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay Kay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
10: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
12: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: The best songs on the radio.

XRK Radyo Kaybigan. Oh, 98.5

0: 98.5.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Happy anniversary.
6: I love you. So
5: akong gift nimo.
6: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Wa ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
12: Nganong kataki ang kaman?
13: Sakit kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Bisan or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
12: Wa may problema lo. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
14: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaot, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taong mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Timbangan sa kamatuoran. Pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sanatan sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan.
5: Timbangan sa kamatuoran.
4: Kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugiyag kaninyo, Attorney Ruby Milicio. Timbangan sa kamatuoran.
6: Good afternoon. Kumusta man ang naluyahan sa balita sa atong impeachment? No? Miss Kay nakaginawa-ginawa sa itong haze. Kumusta man mo din na affected sa haze? Ako grabe akong ang kuan. Akong kadaot sa kuang gibati sa haze. Akong lungs to the max gyud. To the max ang akong nagsuffer sa haze. Katubitong inagtanaw na to sa gawas, abi na to og cloudy, dili day siya cloudy, dili na klaro atong pananaw, kundili na siya yung mga kuan ba, more brownish nga shade. Ang abog tugikan sa Indonesia nga nasla yung mga forest fire dito nabot sa tuwa sa Philippines. Alright, good afternoon! Kumusta man mo diha? Kumusta man itong pagpangapi sa Herbiva? Ha? Kumusta man? Ako dili na ko ka makompleto kong adlaw kung wala ko'y Herbiva. O gapangita, gacrave na ko sa iyang taste. Lami kayo siya. And it has other minerals. Kadili tadali gutumon. So makaskip na ko sa akong breakfast. Mag early lunch na dayon. Early as 11 o'clock. Para po siya maangsya-angsya. Char. So makalose weight kid siya. Kadili naman sa mag breakfast, di ba? Anyways, kumusta man ang atong impeachment? Ikapila naman nilang adlaw. Nagkadugay, nagkawa, nagilami, no? Ang ilang presentation sa ilang evidences against VP Sara. So, atong Wednesday, nahitabo gyud ang ikabalak-an. After last week, they invited amicus curiae. Amicus curiae sa Latin word na siya. Ugsa mo apa sa lawyers, friends of court. Amicus curiae, kaya na itong

0: Lulu, nganong katakiang ka man?
1: Sakit kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa may problema lo. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
3: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Timbangan sa kamatuoran, pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa radyo kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan, ilabi na sanatan sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan.
6: Timbangan sa kamatuoran,
5: kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugiyag kaninyo, Attorney Ruby Milesio.
6: Timbangan sa kamatuoran.
7: Balik-balik ta. Kanisya kay marag daghan ani maigo. Driver ko na siya sa isa ka transport vehicle, no? Unya naka sideswipe siya, nakakuan siya ba, nakapunggit ang nabiktima niya, na fracture ang tiil. So, giplug down siya sa kuan, PNP Highway Patrol Group, HPG, PNP HPG. Girequire siya sa HPG o alcohol and chemical testing. Nirefuse siya. Iyan pangutana, can the PNP HPG personnel force me to undergo these tests? So, itubag din mo Joshua. Wala na si Joshua. Akong ipapalit na bugmani. No? Ang tubag na to ani Republic Act number 10586. Anti-drunk and drug driving act of 2019, no? Section 7, mandatory alcohol and chemical testing of drivers involved in motor vehicle accidents. Mayo gani kay kung ma-involve ra motor vehicle accident ang i-drug test. Kay kung ako lang gyud pasibuton, tanan motorista maatulan nga makana ang SPG or atong mga traffic enforcement whoever is authorized ipa-undergo tanan driver og kuan kadadaang chemical testing. Kay siguro man na siya i-blow kada bitay mura siyang imura siyang, di ba siya huyupon? Ang huyupon, huyupon na nimo. Imo siyang huyupon. Huyupon na nimo hangin. Mo result na yun to kung nag-positive baka sa drugs. Napod siya i-test po. I-test po kung nagamit ka og alcohol. Meaning, nakainom ka sa ilim nung makahubog. O unsa nga, unsa kadaghan ba? Na naman siya allowable nga pwede ka makainom while you drive. Pero in excess of that, na naka-ticket, na naka-violation. So, may gani itong balao diri sa Republic Act 10586, katurang ma-involved sa vehicular accident. Pero kung ako lang pasibuton, No, ako lang ang magbutbut lang ko. Tanan gyud mga driver i-undergo og drug test og alcohol test. That is for the safety of everybody, no? Kay mas may manggida na ang lucid, sakto ato panghuna-una, sober while driving. Kay kung dili may imong panghuna-una, dili lang baya ikaw ma imong kagalingon, imong passenger ang ma-at risk, ma-ataw-ataw or mabutang sa delikado while you are driving. Risk pug ka sa other motorists or other passerbys or kanang properties. Kay may nagmubangga ka dito sa dili ang accident, dili na siya ingon nga taman sa sakiran nga mubanggan or tawo nga mamaligsan, but it could, you could also damage properties. Dili gyud siya maayo. So kung ako'y magsibuot-sibuot lang, as usual man kay atong government ron kay kung kinsa man magsibuot-sibuot, if I have the power or the will to decide, dili lang those drivers that involves vehicular accident that I would require for them to have alcohol or drug test, no? Akong gusto gyud tanan gyud ga mga motorista i-undergo o drug test. So what mo guys, mag-ampo mo nga dili ko mahimong presidente kay magbot-bot pukog ako, no? All right, ato oras and stress 40. Okay. Dahan kay tadring mga mayuhon kayo nga mga balita. Mayuhon kayo nga mga scenarios. Yan siya diri. Kani, arita sa properties. Kaya yung mga property, uman ni siya, daghang kayo issues. Iyako nung igagaw nga si Manuel, namatay at 90 years old, unmarried and without any offspring. So, dili siya kasado, wala po siya anak. Na-discover niya nga si Manuel, gihimo ang iyahang secretary nga iyahang Heredera. No? Ingin siya nga, ang iya ko nung secretary, Mauray Sol, Bugtong Heredera, naghimo si Manuel o Will, naghimo siya o last will ba, Will, execute niya nga ito sa hospital. Yang question niya, pwede ba ko nito, valid ba daw ko no ang will gihimo ni Manuel nga at that time na siya sa hospital, na siya ay dementia. Pwede ba siya makahimo og will? So, atong tubag, yes. Si Manuel, pwede siya makahimo og will. Kaya ang requirements execution of will, he must be of sound mind. Dili siya necessary nga ang katong panahon na antestator si Manuel has in full possession of all his reasoning faculties or that his mind be wholly unbroken, unimpaired, or unshattered by disease, injury, or other cause. Ang dementia man good guys, kanang nana siya mag-falter yung memory. Dili ito siya nga the whole time. Wala nagyud siya yung memory nga. Kuan ka ng zero na gyud yung mental state ba. Ang dementia, nana siya yung mga issues or episodes ka dili siya kadumdum. Galimot-limot siya. But not necessarily nga zero na gyud yung mental faculty. So, in order to prove nga at the time of the execution of the will, lucid, maya panguna-una ni Manuel, ang iyahang three witnesses at the time of nga sa pag-execute sa will, makakuan sila ba nga during the time na execute siya og will at atubangan sa iyang lawyer, maayo ba yung pagpanubag ato sa abogado? Katong gawa sa three ka-witnesses nga, mandatory three witnesses, ang also ang notary public, mutestify po na siya in court that at the time, the execution of will, makasabot pa si Manuel. Nakasuway na ko guys, nitistigo ko sa korte kay ako man ang notary, ako ang nag-notarize sa execution sa will. So, usa ko ang nagipalingkod sa witness stand. Yeah. I have to testify at the time of the execution of will, makasabot pa ba akong kliyente although bedridden na siya? Yung ko, yes, kasabot pa siya. Ako siyang ipangutana. Give video to siya. Ako mga pangutana, makatubag pa siya. I prepared ang kakon mga itong kakomplexity, ang complexity ato is daghan kayo sa properties. So, I prepare the documents. So, I ask the kuan this kanang testator kani nga property so kata kung sito biya kasi siyang farm kani nga property dito sa Butantag Mailag asa man ni mo gusto ihatag so makasulti pa siya nga kinsa niya nga mga anak maka enumerate pa siya so mo to importante nga kung asa may question ako siya makatubag pa siya mabalaan ni mo ang tao nga kung allegation niya dementia. Dementia is dana siya forgetfulness. Maka mabalaan ni mo ang tao nga wala nagit siya sa iyang mental faculties. Kung pangutanon ni mo, dili na siya katubag sa gusto ni mo nga tubag. Dili na siya responsive to the question asked. So kung inana nga ang question sa ito ang gibasa diri karon is katong tao nga 90 years old gada dementia, valid pa ba ito iyang will? Yes, valid pa ang will. Inag-probate sa will, mo testify na ang notary public, katong nag-notary yung abogado, nag-prepare sa last will, and katong 3 mandatory witnesses. Alright! Atong aras, alas 3:44. Let's proceed to another topic. Mag-online class, weta diri. So, paspasan na to kay absinus kaya si ma'am. I've been out for 3 consecutive weeks. Nadaot gid ko sa haze, no? Ako ang asthma, ma-recore siya sa una kay once a day ko bakon. Maka puff ko sa akong inhaler, akong discus, every night lang. Kadto siya kay, like, bisan in a matter of 2 hours or 3 hours, ma-recore ang akong asthma. So, ang iya pag yung pag-recore sa asthma na ako, dilipit ang ganong hutoy-hutoy gid nga ana hutoy gid nga grabe nga kun di ko katambal na mamatay na gid ko ani ana gid ba so inato ka severe ang damage so, ang oxygen sa lawas ma alter gid nga magkasakit-sakit gid ang everyone char moto okay guys let's proceed to our next topic incha. Yakunong brother was killed before he was robbed. Before. So the word is before. The investigator recommended the filing of a complaint for robbery with homicide against the perpetrators. Nadismaya ko no siya kay gusto niya nga duha ka crime i-file. It should be robbery and homicide. So correct ba niya si brother? Brother Louis-Louis. No? Before answering that question, we have to define what is robbery with violence against or intimidation of persons under Article 294 of the Revised Penal Code. So, ingon siya, any person guilty of robbery with the use of violence against or intimidation of any person shall suffer, so recursion perpetua to death, when by reason or on occasion of the robbery, the crime of homicide shall have been committed. So, by reason of, so naa siya'y purpose. Kaunsa'y iyang motibo, na siya motibo, nga nung iyang napatay, by reason. So, iyang purpose is robbery. Robbery. There is an intention sa actor, no? Interpretation niya is other than the intent of the actor must supply the connection between the homicide and the robbery in order to constitute the complex offense. No? If the intent comprehends the robbery, it is immaterial to that the homicide may in point of time immediately precede instead of follow the robbery. So, where the origin design comprehends robbery and homicide is perpetrated by reason or on occasion of the consummation of the former, the crime committed is the special complex offense even if homicide precedes the robbery by an appreciable interval of time. On the other hand, if the original criminal design does not clearly comprehend robbery, but robbery follows the homicide as an afterthought or as a minor incident of the homicide, the criminal act should be viewed as constitutive of two offenses and not of a single complex offense. Robbery with homicide arises only when there is a direct relation, an intimate connection between the robbery and the killing. even if the killing is prior to, concurrent with, or subsequent to the robbery. So in filing the special complex crime of homicide, a robbery with homicide, the investigator must determine the intent of the perpetrator. So, gatangan, gipara ang lending collector. Ningon dayon nga, kuan, hapa, o hapa, tulis ni. So, wala pa natunol ang kwarta, kay ni balikwas man ang driver sa katong collector, napusilan sa tulisan. So, muna to ang, napatay siya before na hand in ang money. So muna siya nga kayo naman siya hapa tulis ni, so the intent to rob. Oh, sanay death occurs after nasa iyang pagmanifestation nga there was an intention to rob. Ay do tulong man kabuok ang kananaang incident sa death. Before robbery, during robbery, or right after robbery. Basta kay masubay lang gyud sa investigator kung unsa ang intent. Ang intention was to rob. Irrespective of kanusa siya gipusil or namatay due to the robbery, ang ihag yung ifala ng kaso ang special complex crime of robbery with homicide. So, ang penalty ana is reclusion perpetua to death, no? To the maximum. Kung ang intention sa pag kung ang initial intention is napatay niya ang tao. But initially there was no intention to rob, but out of nowhere kana bitaw nikalit lang siya guna-una ang gipunit niya ang bagidagan, pero wala to siya intention unta to nga iyahang i-rob. So, duha ka buo kaso i-file. Una, robbery. Una, homicide. Ikaduha, robbery. So, muna na siya nga ang duha ka crime ma-file. So, duha ka buo ka to ang scenario diri, no? Determining factors sa duha ka scenario. Ang isa ka scenario is special complex crime of robbery with homicide. Ang determining factor is the intent of the perpetrator. Ang ikaduha ka scenario, there is must be a homicide first. And after the homicide, out of nowhere or without intention to rob, nipunit something out of from the victim. Nipunit something from the victim. So duha ang kaso i-file, it's robbery and homicide. So ang kuan ni is intent. So kung ako ang mag-prepare ni sa case, guys, diretso na ko og file kanini ang anang iprograma gyud ba, i-align gyud nga ang scenario katong mas taas ang penalty katuto ang special complex crime of robbery with homicide. Kaya ang penalty is seclusion perpetua to death. Kaya kung kanikong robbery, mas lesser ang iyahang, although duha ka buo kaso i-file, but kaninuha ka kaso, kanini ang robbery and homicide. Ang kung end gining award, so two separate offenses, kanisyan two separate offenses, pwede siya makabail, bailable ni siya. So, the crime of robbery, pwede man siya makabail. Ang homicide po, pwede po makabail. So, in order to have a much higher penalty o dili po makabail ang akusado, mas maayo na pag-prepare sa case, it should be presented in as much as kanang maklaro ang intent. Nga ang intention was to rob and homicide was a consequence of the intention to rob. So, muna siya. Piliyon gitong special complex crime nga homicide or robbery with homicide. Duha ni ha, robbery with homicide, special complex crime. So, determining factor intent ay sa robbery and homicide. So, two separate crimes. Alright, Joshua! Naglibog na ba? Wala ligas ani. Duhara ka word ang ligas ani nga dako kayo o kahimuan. Sa kaso, ang isang award with. With. So, in asya'y, kung ako pa'y maestra ani, ako yung, kasaw na ako, ka-verbus bi ako sa na, memorize na ako word for word. Karoon naman ko analytical. Karon, kung ako ang teacher, I would remind my student to be more analytical. Kung with gani, na siya intent. Kanang kwan ba? I-convert into layman's understanding. Dili sa una kaalab, memorize to na ramang yung ko, rat-rat-rat to the box, gig ko. Karon, ang difference nila, isa with, ang isa and. Kung with, gani, special complex crime, masaya ang penalty. Kung and, gani, separate crimes, lower ang penalty, bailable. Muna siya. Muna siya, differences. Alright!

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ako si Marilyn Igarta, taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat. Bo, salamat sa Ginoo dahil sa kay Pastor Dan, nabatian ko ang iyang message. Dahil sa BG Max, ang kidney trouble ni tatay ko, kaluyan sa Ginoo, nag-ayo na. Karon nagasaot-saot na. Pulo kabilog na ubos niya kag nagasaot-saot na ang tatay ko. Kaya subong kapangita ako sang bulong na BG Max, hundin ako makabakal. Kag salamat kay Pastor Richard nga naghatulong siya sa akon subong adlaw. Nga gintagaan niya ako sang pribiliyo niya nga naka kuha bakal ako ulit sang BG Max para sa tatay ko. Kaluyan sang Ginoo, mag-ayo na gid ang tatay ko dahil sa BG Max.
2: Sino nga lang ni tatay mo?
1: Rinaldo Dosi Senior.
2: Taga din.
1: Taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat.
2: Ano gid ang iya ginabadyag sa una?
1: Parang hapoy lawas niya, nagasakit ang iya hawak, hindi siya makalihok, makagalaw-galaw. Tapos tanan na lang maga ang iya tiil kay tungod daw may arthritis. Tapos ang iya nga ulo pirmi nagasakit, ang iya nga hawak hindi siya makaliso. Mahigda lang siya adlaw-adlaw.
2: Pero painom niya sa BG Max.
1: Umpisa na ginom siya sang BG Max. Ito na, Lord, ginbless niya sa amon, sa tatay ko number one kid. Okay. Salamat sa Ginoo.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: Sukad ka ron, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
6: Surprise, Lola!
7: Hala, onsya na!
6: Happy anniversary, Lola! Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay mga t-shirt, oh!
7: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lula. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, sikang mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
9: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
10: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Kinabangan sa kamatuoran, pinasahing programa nga gimugna ni sibihan sa Radyo Kaibigan, diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan, ilabi na sanatan sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas na padayag alang sa haring katawhan. Kinabangan sa kamatuoran, kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugiyag kaninyo, Attorney Ruby Milicio. Kinabangan sa kamatuoran.
1: Kumusta? Dali na kayo sa oras. Uy, alas 4 na. Ano na tayo sa is, guys? Muna na siya, no? Magbalik na punta sa itong topic. Ang tagit ba dayo na we have only up to tomorrow. We are waiting for the final judgment, Char. Pero di na siguro ni usabon ni Presidente no nga i-suspend pa ang election sa barangay o Iskay. Too much yung kaya ang gimos kalibutan nga iya pang ipakialaman o maayo ni atong impeachment. Makialam na po sa barangay.
2: Agay!
1: Puryabuyag na po ba yan, no? Mayroon na ito ang mga barangay officials ka nakalingkod first term, second, first term, mag-second term. Murag, mga mayo pa na sagutok, prisko pa na kayo. Kaya galing mga barangay, ako ba, di ba yung ko sa inyo, galing na I am an analytical person. So, ako, analyze ko permit sa mga bagay-bagay. Ako na-observe ko ang officials serves on their first term, high pa kayo na. They serve with excellence pa na siya. So mag-serve, they tend to be re-elected kaya mahilang performance, so second term. Sa ilang service second term, they become complacent, meaning relax na kaayo, marag, kung ano ba, gadako ang ulo, gagamay ang serbisyo. Muna na dadayon, ga-struggle na sila sa ilang third term for re-election. No, unta kung unsa ang drive, unsa ang excitement, unsa ka maayo ang panerbisyo sa first term, will go through to the second term. Inana gyapon ang drive, do mainiton lang gyapon ang serbisyo. No, be passionate public servant. Otherwise, in the third term, sanggiuno na. I-observe gani ninyo guys, i-observe lang gyud ninyo. Ang katong mga tao nga magpa-elect na karon para sa third term, di ba, nagyayayo. Pasensya na gyud, but that's reality.
2: Agay!
1: Uban po, bag last term na, mo nang wala nagyayayo kung sa pamibalikan, di ba?
3: Tama!
1: Ang atong hangyoon ni si BBM nga, okay, nakialam na kamayo. Successful na imong pakialam sa Senate, di nakataman, ayaw nagnaog, diri sa kumilek. Pag sinirela lang sa niya, tulog. Ata lang ka, kumama ng September. Kaling paganta, wake me up when September ends. Mga siya, mga theme song sa mga Cinderella. Cinderella katong mga amats kayo nga tagdugay. Kung matulog, dugay bumata, tag 3 or 5 days. Ano sila ang ilahang theme song? Wake me up when September ends. So does the song, the theme song applies sa tuang ipanginanglan karon. Nga unta, katong tuwa dito, napita, mamata na siya when September ends. Diba? Nakadumdum mo guys, during the weekend nga, nag-heighten ang alert sa Malacanang. They have to protect ko na the president. Kaya di ay, nani sila yung mga giluto, gilugaw nga mga senaryo. Malahay, taman din ha. Tulog das Malacanang taman si mong gusto matulog, kano sa kamong mata. Dito na ka October. November 2 na mata ha. Dito na, November 2 na mata. Yun din ha, pag mata.
2: Ay, angay, angay, angay!

Nagalan akong ibasa, maglibog na ko kung siya akong sunod ibasa ako. Pintagahan mo good mga maayo kayo nga senaryo. Kani siya, kaning mga hulug-hulugan nga mga lote. Residential, residential land sa isa ka subdivision. Ang value niya 2 million. So, naghatag na siya 120 equal monthly installment. So, 10 years na inabayad. Ay lang, ang iyahang kuan, contract na sila'y plus 15% interest per year while the amortization is pending. Nag-lapse na siya sa iyahang kuan, amortization. Kaya nagsakit ang iyahang bana. Ipadaan na din siya notice o iyang wife ng sakit. Ipadaan siya o letter. Demand letter from a lawyer. Nga ipasettle ang unpaid monthly amortization, monthly niyang obligation. Unpaid niyang monthly nga datadatahan within 30 days. Otherwise, cancelled na ang iyahang kontrata. So, iyang pangutan na valid ba ni siya ngayon ani? Gwapo kayo ni siya question, guys. Pretty kagwapong question. Kadaghan kayo makarelate sa tuwa ni. So, muna itawag o Republic Act 6552 or the Realty Installment Buyer Protection Act, otherwise known as the Maceda Law. Kaling Maceda Law, nigawas niya sa among ang bar exam. Sa akong panahon, nigawas niya sa akong exam. Tiyan. Ang Maceda Law na yun, buyers of real estate on installment payments against onerous and oppressive conditions. It provides for the rights and remedies of buyers and protects them from one-sided and pernicious contract stipulations. No? Ano siya? So, ang Maceda Law, mag-protect sa buyer. Napoy right ang buyer sa real estate, no? Tagaan sila ang option to pay on installment basis but we're able to pay the installments for less than 2 years. Kung less than 2 years ang nabayad, the seller shall give the buyer a grace period of not less than 60 days from the date installment became due. So, kung 60 days, butang tanga, less than 2 years ang iyahang installment nga nabayad, unya, wala na siya kabayad. Upon demand for payment, tagaan niya ang buyer og 60 days to fully pay the katong remaining balance. Kung dili niya i-fully pay, muna na makancel ang contract. After 30 days from receipt by the buyer of the notice position or the demand for rescission of the contract by notarial act. So, kung ibutang ta, nakabayad na kag 2 years, on the 25th month sa imong installment, 3 months ka wala nakabayad. So, magpadala og demand letter ang lawyer. So, the demand letter shall be effective sa 60 days nga imo i-fully pay ang remaining balance, no? Kung dili gyapon siya makabayad after 60 days nga ipa-comply siya nga mobayad niya na sa full amount, magpadala na pud ang lawyer ha, kay not ko ano man siya notarized man nga demand letter. The lawyer will again send a letter to the buyer nga ang atuang kontrata gi-resend na or kaya na ang gi-cancel na kay tungod gitagaan kag 60 days to pay the full amount of the contract, wala ka nakabayad. Dili siya pwede diretsyo ni mo nga katuyang iyang example is they were given 30 days to make full payment. Dili siya pwede
it should have given katotuang sa letter ni Baka, 30 days to fully pay. No, dili siya mao, sayop siya. Kaya 60 days plus 30 days siya. You should have given 60 day, at least 60 days grace period to pay your monthly amortization. Monthly amortization na ganiha, katong full third, dili day siya full amount. Katurang full third, monthly amortization, iyang i-cope up. To reckon from the date the installment became due. Should you still fail to pay after the grace period, the company further needs to send you a notice of cancellation demand for rescission by notarial act and count 30 days from the time you receive the notice before it can unilaterally cancel your contract. Wala siya. Maseda lo. Real estate. Mag-research siya ta sa real estate mortgage whether or not Maseda lo would apply. Kay akong experience ani real estate mortgage.

0: siya sa 6 years, pwede na sila maka-avail sa atong probation law. Mag-report na siya sa atong probation office where they reside. So, sa kung taga Valencia, sa Valencia Probation Office, mag-report. Mag-report na sila monthly. I do not know unsa nga day diri sa Valencia, but definitely mag-report sila monthly after their probation. A petition for probation has been approved. Kung drug cases ang inyong involvement, there will be a random drug test among probationers. So, kung positive mo sa drug test, kanang mga taga-probation, gitrain na sila nga ilang kasing-kasing ligon. Walay pabor-pabor, paisyuhan mo o i-report mo dito sa court that you have been tested positive sa imong drug tests. So, the court will issue an order for the arrest of the probationer. So, madto na dayon sa probationer sa mag-welcome back na dayon na siya sa prisuhan. So, mo na dayon na siya ilaay. Sa may buhaton, manghangyo na po dito sa judge nga tagaag chance. Ang akong question karon, pila man ka days matunaw ang shabu sa lawas? Pila ka days, Joshua? So, it's a question of kuan, kanang imo ko na itunaw sa lawas, imuhang liquid consumption. Mag-diuretics ba katar? Mag-ihihihi? Or imo siyang i-sweat out, i-exercise to da? No? What if nag-positive ka karon? On the following week, the judge would order for your DDE, drug dependency examination. I-drug test kag-usab. Pag humanda yun, nag-positive na pong kag-usab. So, unsa may resulta na, Joshua? Hmm? May tabuan na the court will order for your in-house drug rehabilitation. So, sa ato sa Bukidon, dito sa Malaybalay. Di ba? Ano mangyayot? Kailami mangyayot kayo ng droga. Kailami kayo ang droga. Agoy! Agoy! Kung si V, kung kwan siya, kung marami tawag yun, ipagawas na to ni mulanlan ka po ni droga, ipa-in-house na ni B. Tanaw gani nga murag arang-arang naman ni, outpatient na ni. May lang tag ma-outpatient. No? Padayon ng Japon ang iyang probation. Hindi nga mag-compiancing. Kaya mag-compiancing mo, guys, may lang inyong penalty pag kanang plead guilty niyo 2 years to 4 years. Tabi o, 2 years to 4 years lagi ang imong conviction. O niya, dayon, 5 counts. So that is 20 years i-total nimo. Oh, kung maka-violate pag yung kay nagka kanang after sa DDA, di pag yung ka mo magpabadlong pag yung ka ba dito sa rehab, whatever, di mo i-comply, di ka kabalik dito sa probation. So dito na ka mag-serve sa Dapicol. Oh, dito na ka mga bisog, saging, mag-farm worker sa dani. Lorenzo, ba na naadi, Joshua? Lorentino. Sa man na nag-list sa property sa Dapicol. Dapicol, mga pila na sila hektarya, 700 hectares owned by the government. Kilis na naa sa mga, anang, I think Florendo, the one who owns a plantation in Dapicol. So, mga pinariso dito, una na siya nga mag himong farm worker. Once you violated your probation, kung ma-detain na ka dito sa, dito sa Dapicol, dili na kaka-avail sa GCTA. Kaya nakalapas na ka sa balaod ka ng GCTA. Good conduct time allowance. Katong, ang GCTA mang good, kibutang ta nga, the maximum period to be served sentence. 1/3 ra na imong i-actual serve. Kaya sa GCTA, 10 days is 10 days service imo sa jail is equivalent to 1 month. So 20 divide 3. Pila na Joshua? 6.3 na. 6 years and 3 months, whatever. I-minus pag itong length of time imong i-serve sa una upon the arrest up to detention. Dili ko kabalo og appeal ba itong time mag-serve ni mo sa probation? I-appeal ba ito siya count? Pero akong ikasiguro sa imuha, kung naka-violate na ka sa imuhang probation, dili nakaka-avail sa GCTA. So, imo gyud na siyang i-maximum observe nga 20 years. O, muna na siya. Dito ka maniguang, mahimo kang tapasiro o dili, manglampasay ni Florendo. Diba? Nasmayo pagid noon kay Sildado.
1: Tama!
0: Mag-sildado dito, guys. Kanina to ni siyang basahon. This is a progress. Progress din siya sa development ba ni sa ato ang kana in relation na kahisiskot pangguta sa mga detention, peniriso. So, ningan, just today nga balao, dingan ang Supreme Court, ila i-consider ang house arrest or other alternatives to jail, no? Mas mayo kayo ni siya. Sa USA, kita tagsalida nga, butang na na slag tracker. Anyway, ka-afford naman tong government o mga GPS. Nga kung nakay conviction, if the conviction, the penalty would allow, no? Other than probation, siguro kung ang penalty din mo is like 6 months, i-house arrest lang ka. Kung 1 year, 6 months onwards, ayaw ka mag-probation. Kaya para po nga, dili kayo, bunog kayo ang atong probation office. So, ang the possibility nga i-consider ang house arrest, gina-study na sa Supreme Court. So, ningan siya, Supreme Court is moving to amend its rules on detention and release to allow house arrest, medical confinement, and community-supervised release as alternatives to incarceration as part of a broader effort to decongest jails nationwide. Gismondo said the proposed revisions would also update the court's rules on compassionate or humanitarian release, covering elderly or seriously ill offenders and those who have served their minimum terms. Guwapo na ni kayo. Kung ang imuhang minimum term is butang ta, katigsapol na ko gana 20 years, i-divide 3 ni mo na. Minimum term ni mo is 6.4 months. 6 years and 4 months or 5 months. Nakaserve na ka na. All the rest sa imuhang monitoring, sa imuhang service, sa imuhang penalty, i-house arrest na lang ka. Pero na kay GPS, na kay tracker, na kay anklet. Mag Louis Vuitton or mag Hermes na kag-anklet Joshua. Muna siya. Muta mo rin nanay Rilo. Nanay mo hang tikod. Agay! This is a good sign. Kaya ano, puno na kayo atong jail. Pag puno na kayo, sa Valencia karon grabe good ang capacity. Pila ray manggawas kumpara sa managhan. Ako'y case nga, ang next hearing date ako, the case was called like August. A next hearing date na ko, January. So, September, October, November, December, January. That is 5 months after. Ngayon ang judge, ha? 2027 na ta? Yes, judge. Saka, ako ka, bugal-bugal naman po lagi ko. Nitubag ko nga, ay judge, ang yun sa ito, taga-Balintia ang polis ka. Di na sama na ako sa droga ka muna, nakapuno. Sige, mata sa judge nga. Kuan, nagyo na kayo ang labay sa case. Ubay, nagyo na labay sa case, 8 months, 1 year. Ana na. Basmayo nini ang kato naka-serve na sa minimum sentence, i-house arrest na, no? Sa we have to adopt technology to monitor. But definitely there will be some other consideration ani if the accused would seem to be kuan sa threat pagyapon siya sa community. Kanang i-assess ka po niyang psychological assessment ba kay what if kay possibilities. Pero this is a good sign ha, that our court considers inaning a remedy. Kaya para mag-decongest na ta. Decongest. Anyway, gamay-gamay naman lang i-serve nila kana na may minimum nila nga service. Ang humanitarian yang kuan ha yang justification na behind every statistic is a person whose liberty is at stake, a family awaiting the return of a loved one, and an individual on the road to a new beginning. Yes, reformative. Muto ko ani guys nga dili tanang tawo nga nakasala tagaan siyang harsh nga penalty or conviction. Kaya there are crimes or offenses committed nga dili bagi siya ira na nga dautan siyang panghuna-huna whatever. No? Na offenses or crimes committed nga unintentional. Wala siya dili siya ingon nga basta I hope you can ako ma-express sa inyo akong point. No? I hope so. Tagaan sila second chance. Sa kuan bitaw sa other countries, I think Netherlands, ang ilaha ditong jail, kuan siya, mura siya og condominium, mura siya og apartment. Nga, ilang jail dito, muli lang sila kung gabi dito matulog. During daytime, they are free to go around o asa sa mag-work. Muli lang sa magabi dito siya matulog. No, reformative. Dili bitaw sila yung nga gikuan siya enclosed, nga mura sila, like, inana nga sa itong jail karon nga scenario. So, ila dito, bisan inana ka maayo ang ilahang facility, tungod kay ilaha, dili sa gusto makasala, wala gusto gapon mo balik. So, siguro inana nga dynamic ba, tagaan siya reformative nga opportunity. Diba, Joshua? Atong oras, 4:32. Saan po itong tukar?

0: Paliog pa ila igan o taga-asa?
1: Taga Malibasa, Nagunturan, si Tusing Bituro.
0: Okay, Nanay Tusing, unsa may atong ipaabot nga testimony?
1: Si Nanay Tusing Bituro, akong pasalamat sa buhing Diyos nga ang akong anak, 11 years na to, 2010 pa siya nagsakit, gumikan sa iyang lang nga ningkupos na, gikan sa diwalwal, noong taon niya, kapilan niya sige admit sa doktor. Ang iyang lang, sikat, hangat-hangat ni siya, pastor niya. Karon dito palitan ako 15 ka buo nga dayon Dios man ako 15 kaluoy sa buhi nga Dios iya jung kita nalanginan og maayo ang gidimat na ulian ang bata
0: na ulian imong anak
1: karon dili na siya maghangak hangak kay gikan ni siya diwalwal good pastor ko ani si banadaot sa blasting
0: okay so okay na siya karon nay
1: kaluoy sa Dios man maayo na siya karon dili na maghangak niya kaya ni siya wala pay panit bungkag sa kapayat.
0: So,
1: karon maen na si mukaon gumikan sa unsa ni kanang bidimat Dios salamat ko dako sa buhi nga Dios
0: salamat kay nay
1: nagdrohan gid niya
0: amen
1: kay kaduhan naman ni nako pastor ako pod mao po ni akong giinom nga nakatindog pug ko nakalakaw ko
0: pila gani ka ka simana nga di magkalakaw?
1: O sa ka, one year, pastor.
0: Isa ka tuig, gadi ka kalakaw?
1: Oo, ako, isa ko ka tuig. Pasalamat ko, nga ipalitan ko ma-firmero o 15.
0: Oo.
1: Oo, kaya ito ba yung mama na ako ba, 87 pa edad ani karon.
0: So,
1: tapos, ang akong anak, akong gipa, kuan ani, gipa inom sa didimat. Pastor, nagpasalamat yun ko sa buhi nga Diyos, nga gibubuan yung nilagrosong hiling. Naulian yun akong anak nga gangak-hangak.
0: Okay, gan, salamat kayo. Salamat kayo.
2: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akong banyo na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sa aroma. Na wala ako sang gigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
3: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva.

ang nindot na serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo ka mo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Paliog pa na ilaigan o taga-asa?
5: Taga Malibasan na Bunturan, si Tusing Bituro.
4: Okay, Nanay Tusing, unsa may atong ipaabot nga testimony?
5: Si Nanay Tusing Bituro, akong pasalamat sa buhing Diyos nga ang akong anak, 11 years na to, 2010 pa siya nagsakit, gumikan sa iyang lang, nga ningkupos na, gikan sa diwalwal, noong taon niya, kapilan niya sige admit sa doktor. Ang iyang lang, sikat, hangat-hangat ni siya, pastor niya. Karon dito palitan ako 15 ka buo nga dayon Dios ba na pag 15 kaluoy sa buhi nga Dios iya jung kita nalanginan og maayo ang bidimat na ulian ang bata
4: na ulian imong anak
5: karon dili na siya maghangak-hangak kay gikan ni siya diwalwal good pastor ko ani siya banadaot sa blasting
4: okay so okay na siya karon nay
5: kaluoy sa Dios man na maayo na siya karon dili na maghangak niya kaya ni siya wala kay panit bungkag sa kapayat.
4: So,
5: karon maen na si mukaon gumikan sa unsa ni kanang bidimak Dios salamat ug dako sa buhi nga Dios
4: salamat kay nay
5: nagrohan gid niya
4: amen
5: kay kaduha naman ni ako pastor ako pod mao po ni akong giinom nga nakatindog pug ko nakalakaw ko
4: pila gani ka ka semana nga di magkalakaw
5: usa ka kwan one year sa pastor
4: isa ka tuig gadi ka kalakaw
5: oo ako isa ko ka tuig pasalamat ko nga gipalitan ko ma permero o kinsi.
4: Oo.
5: Kaya ito ba yung mama na ako ba itisibin pa edad ani karon.
4: So,
5: tapos, ang akong anak, akong gipa, kuan ani, gipainom sa didimat. Pastor, nagpasalamat yun ko sa buhay nga Diyos nga gibubuan yung milagrosong hiling. Naulian yun akong anak nga gangak-hangak.
4: Okay, gang. Salamat kigayo. Salamat kigayo.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: O si Ato Igan na Alex.
11: Akong pasalamatan lang pa siya katulit palit na kung maaroma ba kay ang akong TL kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Samad.
4: Naunsa tayo mo na samad yung TL?
11: Kano-kano ka na ako, Pastor. Kay
4: okay.
11: Nangauga.
4: So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
11: 4 years na ako na sa giyam din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga.
11: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka itong pag-anak na ko sa Tagum?
11: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, lima ka. Ah, okay. So, salamat kayo.
11: Lima ka buo.
4: Okay.
11: Lima ka buo ka kung ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
12: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali nga, adto na sa FA Phone Shop.
13: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
4: Kinsa ni Palayog o Tagaasa?
5: Sige na hurtado ni Tagaakandayo kong Lorito Agusan Dilsor. Katunan kong akong bayaw pastodan na nakuma. Amo kong gikuan, amo kong gipainom o gizimaso niya. Ibalibaran lang siya o doktor diha sa Lorito. Limak adlaw niya diha. Ibalibaran na siya sa doktor. Pagkalimak adlaw niya nga. Iparipal sa tagong kay ito na daw mahibalan ugun ka ng sakit niya kay nakumamagod sa pastor dili makapingol dili makamata siya di pagikan gani niya di karga na siya sa ambulans amo pagani di bukan iyang mata di bulikat na amo iyang mata mao niya amo di puslok puslok di namang di mulihit iyang mata niya amo na lang siyang dipadayan o paato sa kuan tagong niya amo di ulitog na lang siyang baba kong bigimaks amang ipusaw, gigasok na mo sa iyang bamak niya. Pagkakaadlawon, pastor, naginhuk-lihuk siya kay kalibangon ko, no? Yan, nakalibang. Yadhugasan sa akong manghod na banan niya, yadhugasan siya kay nakalibang na gigiha sa iyang higdaanan. Pag huwag niya naghugas, pastor, naglingkod naman niya sa katres. Nakalingkod na niya. Taod-taod, nangagtong niya dito, kay silingan naman na mo, nagagtong niya dito, nagsitam. Amo siyang iya. Ano pa na, ano, kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluin sa Diyos, impan niya. Maayo naman ko, impan niya. Nangayo dahil siya ang pagkaon.
4: Kamusta si Karun, ang maong pasyente? Itong bayaw?
5: Kaluin sa Diyos, pastor. Dubera siya na ayon.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong buntag ni mo diya, Kaibigan.
3: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa Kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
2: Okay, asa napit sa Agusan, Egan Judith?
3: Oh, nakaistorya kan ko ha. Dito sa Taguluan, kampastor, ano, may kabalo.
2: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
3: Ako nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuan dyan ko ng bidjimak. Kaya nga ano, laing dito kong ginhawa. Oh. Napatabang ito sa kumbana nga dito ko ginhawa. Nakatungog man ko sa kuan nga ka ng bidjimak. Kaya pinagsulti na ko siya, nabil sa kasundri. Kay dagpa, kay gapamina ni Mudri, Pastor Dan. Ito sa baybay, kundri puso, kay sanatalan.
2: Salamat.
3: Ko, Pastor Dan, uming ato ko sa bilyag. At tuwag dyan na sa kumbana dito. Na istorya na ko itong asawa ni Pastor Samyo, nga ginan ko niya nga, wala pa kay kaon, kung wala pa sa inom tuloy, inapagbaka ko ng imudyod, maulad, Pastor Dan, niya ako sa mutong, inom dyan kong tulo, Pastor Dan, mula dyan gimagic, salamat kay sa Ginoo, Pastor Dan, ko kay nag-bless ako, kinabuhi ning bidimak, salamat kay sa Ginoo, nga naagin ni Tia.
2: Salamat
3: kina
2: kayo.
3: Kinaanahan, ulian dyan ko, Pastor Dan, niya, bago pa lang po kung nagpa-check up sa doktor, Pastor Dan, nagpa-tanaw, dyan ko tanang drill check up, ginan ko sa doktor nga, unsay mong giinom? Yung lang ako sa baki, unsay niya, ang upang diba mo tuoy ko na anak, Pastor Dan.
2: Oo.
3: May ito ko nga, hala, kada kayo mo ang party mo lawat kay Isun Kidney, ba'y akong Isun ni Pastor Dan?
2: Oo.
3: Unyan, kaysa kada kayo, walay problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brad, panita po pa para sa sugar niya. Nag-deliver din rin mo pag umangko si mong bana, siya, tingkuan, nagpadala pa dyan ko sa bangga. Kaya ako mga kamag-anak dito, nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kay sa Ginoo na. Salamat siya kayo. Sa isa okay. Ginoo tayo sa akong lawas. Grabe, akong dibati, Pastor Dan, musaka na sa akong ulo. Din ako kasabot. Pero karon, Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. At pati akong anak, Pastor Dan. Gilantan siya ka na lang. Ingin akong anak ma. Grabe, ang busy mat ma. Nakaayo din sa akong lawas. Tingko kay sa Ginoo. Pati iyang kagid na ulian.
2: Salamat sa Ginoo. Salamat kay Ginoo sa Ginoo. No?
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw. Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Ayong balita, alang sa aptong mga silingan, kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni ana ang GRD Printing Services.
6: Oh, higala! Di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
7: Naasapta'y signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasapta'y document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services. Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig. tubig o mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot o ayaw tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit o mosquito repellent. Pagsulob o long sleeves o pantalon. O kung gikinahanglan, paggamit o mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya o uban pang simptomas, ayaw paghuhat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment o angay nga intervensyon na apan hinumdubi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdubi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyuhi ang atong panimalay. Huwag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabangay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinungdom matud kanato sa Public Information and Assistance Division ug sa lokal nga pagamhanan ning dakbayan sa Valencia.
0: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
8: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
9: Kini at 90.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s

0: 1000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
1: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
2: The best hit songs of Radio Kaibigan.
3: Mauni at Ugni.

0: Radio kay Biga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.

0: nga pwedeng kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din lamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

0: Mayang gabi, 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon.
1: Sa kagahapon.
0: Mayang gabi, usab 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Mayang gabi, diha kang Pastor Richard Angalio, siyang tibok pamilya.
1: Claro pa karon.
0: Wag usab diha sa DXDD Radyo Kaibigan, Lagindingan, Miss Samis Oriental. Tanang mga naka-hook up sa ilang tagsa-tagsa ka radio sets. Mayong gabi kaninyong tanan. Anyan ang sabang yung DJ Aya, makigbanumuan kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon.
1: Muragad lang.
0: Sa 464 ka barangay, 20 kalungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon.
1: Bisag gabi.
0: Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Ina.
0: Pagingon man sa 31 ka barangay dinhi sa siyudad sa Valencia. Maayong gabi kaninyong tanan. Maulan nga kagabhion.
1: Sa kagabhion.
0: Musta man ang inyong tagsa-tagsa ka lokasyon. Nagaulan ba diha?
1: Tingog nga haya.
0: Maayong gabi usab.
1: Murag hangin sa kaumahan.
0: Kang Mayor Ami Galario, kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez. Ingon man kang spokesperson Sir Jose Jun Galario.
1: Makapahuay og kaboy.
0: Maayong gabi kanyong tanan sa ngalan sa kinatibuk-ang kawani ni atong si Biyahana. Sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sa atong CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio. Station General Manager Sir RJ Dangalio. Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager Ma'am Bernadette Kilongkilong. Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Dangalio Yute. Technical Consultant Sir Gerald Ray Dangalio. Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidrijo. Transmitter Technician Sir Jun Tingkang. Sa ato mga avid listeners sa nagalain-laing lungsod o nagalain-laing barangay, maayong gabi kanayong tanan, maayong panahon-pahon. I hope nga nakapanihapon na ang tanan. O kaha, busy na kayo pag-prepare para sa panihapon. Kumusta si nanay, si tatay, si ate, si kuya, si Inday o si Dudong, si auntie o si uncle. Kumusta mong tanan diha, si Lula.

kanunay madala pagpauli para sa ilang mga pamilya. Amping mo kanunay sa pag-drive, hinay lang sa ato mga driver sa bus, pampublikong sakyanan, naman sa pribadong sakyanan. Sa tanan ng mga drivers, hinay-hinay lang sa pag-drive. Makaabot naman yun sa atong pag-adtuan. Huwag amping kanunay, ampo kanunay. Ayaw ka mong kalimot nga kini nga programa ang ipalayuhan kini sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Kasama ng Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herviva Coffee Blend, Chili Fuego Blend Chili Paste, GRD Printing Services nga na may mutang diha sa

0: Balik tayo sa ating pagpanag-uban, dali lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya.
1: Sa Kagahapon.
0: Ngayong gabi diha sa Uno Quick Hub. Labi na diha sa Tagiyag Tagdumala, Mr. and Mrs. Marlon and Mary Jane. Diya rin, Inkabo. Sila magpahigayon sa ilang soft opening karong September 28, 2026. Diha sa Servigon Building, Ground Floor, Central Village, Poblasyon Pangantukan, Bukidnon.
1: Muragad lang.
0: You know, Quick Hub, Chicken Inasan.
1: Isa gabi na.
0: Parato kayang presyo, kayang-kaya sa bulsa,
1: asing,
0: presyong pangmasa, presyong pangpamilya.
1: Sa kagabiyon.
0: Sure, good. Lami kayo na ilahan.
1: Tingog nga haya.
0: Chicken Inasan. So ato mga kaigsunan diha sa Pangantukan.
1: Murag hangin sa
0: tangatangin ninyo ang soft opening sa Uno Quick Hub Chicken Inasal karong September 28, 2020.

usap mga gabi usap diha sa Aces Flower Bouquet Pangatuan. Kastong kadtong mga gustong mo order usab og mga bouquet mga flowers. Labi na kung adunay mga okasyon. Ang itaa lamang ninyo ang ilahang Facebook page. Aces Flower Bouquet Pangantukan. Lagi pa nagiyahan ni Mr. and Mrs. Glenn Mark and Shekinah Sobrado Benito. Maayong gabi diya sa mga Sobrado family. Hello diya kang nanitog kang Ariel Robles Sobrado. Revelation. Ong usab ang buhatan sa ABS fee. Nagpahibalo sa tanang mga miyembro sa Plantadores sa ABS fee o ABS MPC na aduna sila Joint Annual General Membership Assembly Meeting ipahigayon karong umabot October 18, 2026 adlong Domingo sa Quezon Civic Arena, Libertad, Quezon, Bukidnon alas 8:30 sa buntag. Kinsa kadto mga kaigsoonan nato diha nga miyembro sa ABS fee or ABS MPC? Aduna kamoy Joint Annual General Membership Assembly Meeting. Higayon ka na karong umaabot October 18, 2026 adlong Domingo diha sa Quezon Civic Arena. Diha sa Libertad, Quezon, Bukidnon alas 8:30 sa buntag. So daghan naman siguro nasayod kung ahaning o ano kaning Quezon Civic Arena katong dako kayong arena dako kayong gym dito sa likod sa munisipyo sa Quezon Bukidnon. Anong gitawag o Quezon Civic Arena kay mura na siya kubaw ang kubaw nga sa kabukiran arena Cubao arena dito sa Cubao sa Maynila.

Gustong abunda ang ilang ani o ang ilang harvest anaana sa inyong tugkaran o sa inyong mga lugar ang Romex or Robix Plus Foliar Fertilizer. Ang Romex Plus Foliar Fertilizer usa ka na ka liquid fertilizer. Dunay root booster, adjuvant to crop protection chemicals, soil conditioner. So dili lang kana basta pang spray. Ang iyaha po, pito ana, naapoy pang kondisyon sa inyong mga yuta, ang itamnan o inyong tamnanan. Labi na kung mag-spray mo panahon sa ting ulan, o nag-ulan, after mo nag-spray, nag-ulan, dili gihapon to masayang ang inyong gispray na foliar fertilizer tungod kay mao ka to siya'y mutulo dito paingon sa yuta umuha'y mag-induce sa soil aggregation mao ka to'y makahatag og better soil environment magbugna ka to siya og natural soil microbes nga mao'y muhumok sa mga gahi og bantok nga yuta. Tungod ni Ana, muminos na inyong paggamit at itong sinako nga abuno. O muminos inyong gamit at itong o abunda o sabag inyong mga harvest ng inyong ani. Grabe kayo ipikto usab ang Romex o Robix Plus Foliar Fertilizer. Ug usab ang ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule. Og Aroma Plus Herbal Oil mapalit sa atong kaibigan Center Ground Floor Alquino Building o kahadiri sa DXRK Radio Kaibigan Second Floor AMQ Building at bang sa NVM Mall sa lungsod sa Kadingilan Kaibigan Center Purok 5 Public Market diha sa may food court o sa lungsod sa Marama Kaibigan Center Stall Number 18 Perimeter Building Agro-Commercial Complex. Diha usab sa lungsod sa pangantukan, mapalit ang ato ang mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil. Diha sa Easy Cure Pharmacy, ingon man diha sa 90.7 Yellow Line FM, Bago Building, Second Floor, Maharlika Village, Poblasyon, Pangantukan, Bukidnon. Pangitaan lang ninyo din ha si Raff Raff. O diha usab sa lungsod sa Kibawi, of course, mapalit ninyo diha sa BEMS Gulayan.

Bims Gulayan and Fruit Store diya sa East Kibawi. Ingon man diya sa Ralph's Merchandise. Sa Kabukiran. Usap diya sa 96.5 Big Light FM. Mapalit ang atong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, Herbiba Coffee Blend. Ingon man ang Bayusa. Atong mga kaigsunan nato nga nakasulay na usab o gamit ni Anang Bayusa, naanin yung mapalit diha sa 96.5 Big Light FM. Pangita lamang si Pastor Eli Tinaco diha sa lungsod sa Kibawi. Pag-usap, mapalit ang atong mga produkto sa VG Max o Aroma diha sa lungsod sa Kalilangan, sa Madayag Store, Butika Kalilang, ingon man diha sa Pailago Store sa West Poblacion. Sa Don Carlos, diha sa Basco's Pharmacy, You Save Pharmacy. Og sa lungsod sa Kadingilan, mapalit usab diha sa Cypress Hardware, Vera Essential Store, MGN Pharmacy, 38 Pharmacy. Sa Kiara Don Carlos, diha sa Carmelotis General Merchandise. Mapalit ang atong mga VG Max Plus o Aroma Plus Herbal Oil. Og diha usab sa Maramag, bukod sa Kaibigan Center, mapalit usab diha sa Navarro Dry Goods Store. Sa itong mga kaigsunan nga gustong mag-dealer, gusto mong mamaligya sa itong mga produkto, bisita lang mo sa itong Langkadiiyang Kaibigan Center. Sa i-mention na ni DJ Aya sa unahan, diha sa lungsod sa Kadingilan o sa lungsod sa Maramag, kung asa mo duol o convenient para sa inyo, pwede usab diri sa lungsod o syudad sa Valencia sa May Alquino Building. Kitaan nyo, dali lang man ninyo makita kay naamay nakabutang sa gawas na Kaibigan Center. So, dali ra kay ninyong pangitaon. O, usab, mapalit diha sa lungsod sa Wao, ang ato ang VG Max Plus o Aroma Plus diha sa ECC Pharmacy. Sa ingon man diha sa North Cotabato. Diha sa Family Med Pharmacy. Sa Amay Manabilang, diha sa Aaya Pharmacy, kita si Sir Noel Baldunaza. Okay, maayong gabi diha sa itong mga kaigsuunan. Diha sa South Cotabato, ang itong mga listeners, diha sa 104.9 Surala, South Cotabato. Gabi na diha sa mga Perez family. Kumusta diha kang Stephanie? Kato mga listeners, kang Jeff Vera. Mayang gabi usap diha kang Leti Lidisma watching from Kibotang Don Carlos Bukidnon. O ingon man diha kang Juanita S. Sagarian, Sagairan. Maayong gabi isan. Watching from Hinguog City.

0: Hinguog City sa ato mga suking tigpaminawan karong mga orasa.
1: Among higala sa kagahapon.
0: Mayang gabi usap diha sa Bureau of Fire Protection.
1: Klaro pa karong
0: inhi syudad sa Valencia.
1: Ang imong katawa muragad lang.
0: Og diha usab sa CDRRMO, mayang gabi diha kang Sir John Ree.
1: Bisag
0: John Ree
1: Bina
0: Valero
1: sa

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: May buntag kapsudan.
2: May buntag. Kinsani o taga asa palihog?
1: Isa rin nga kalamunti, taga kalilangan. Tingunin lang kung ba't isa akong anak.
2: Ah, sige, Igan. Patayin, Igan, ha? Padayon.
1: Nagkasalamat ko sa Ginoong, ano, di anak ng anak na balikan ako sa Duha lang ka, Big Max. Isa na kasi mana, yung hilanat, then magbalik-balik rin niya, huwag ikaayuhan. O, ato nila akong sa pinter, ipauli niya kay, huwag ko ni doktor, nahantig pag-abot na mo, dito sa balay na mo, nag-agas na ang libi. Ito, tumutay ang kainit ba? Nagkalik ko ba ako sa Big Max, hindi pa inam siya. Nawala din ang iyang ibati sa Sudan, mga isa ka oras, wala na yung kainit siya ang lawas. Pasalamat siya sa Big Mac sa inyo ang produkto nga ikanalaminan ni Big Mac.
2: Okay, salamat sa pagtawag.
3: Happy anniversary.
4: I love you. So beautiful.
3: Akong gift ni mo.
4: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di apa?
4: Couple short? Atong doha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Isipo sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imo ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Mato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, o mental health issues sama sa depression? Kung lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana o ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: The best songs on the radio.

0: Okay, balik na sa itong pagpanaguban. Dari lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Ingon man diha sa 104.9 Radyo Kaibigan, Sorala, South Cotabato. Pag-usap diha sa Radyo Kaibigan, Lagindingan, Misamis Oriental. Okay, we have our caller from 643. Maayong gabi eh.
1: Aya.
0: Yes, maayong gabi, Ma'am Carol.
1: Pwede ko muning baya.
0: Yes, pwede kayo. Palayo gamay sa imong monitor.
1: Dali lang, DJ Aya. Okay na.
0: Okay.
1: Una-una, salamat sa pagtubag. Mayong gabi, DJ Aya. Ako kay tingbayaon karong gabi, imong pamili. Si Lily Diana. Si Rinson Sabana, si Jamjam Samura, si Annalyn sa Ibasugong, si Mylene Martyr, Lani Rimira, Minita, o sa iyang anak na si Francis Kera, si Joshua Topas, si Lilith Songket, si Rebecca, si Giangay na, si Mama Glasang, Kakay, si Samuel Manggubat, o ba si asawa, nga si Bikbik Manggubat. Si Christine Labarico, kauban siyang bana, si Jan Valdez. Si Black Jan B. sa San Fernando, Rialene Gaspi. Si Angelica Conog, Jen Calopi. Si Ate Mikayla, Maylene Abista. Si Francisco Sawao. Si Marimac Manlangit, si Blackheart. Si Rinan Miranda, si Kagawad Pagibar, si Terencia Jun Reigal Maribek Lipiledesma, o Indayon Santa Ana, o Glaras na lang guro sila tana, DJ Aya.
0: Okay.
1: Pwede mo request song?
0: Yes, Ma'am Carol, go ahead.
1: Kanang Tibok ng Puso.
0: Okay.
1: Buka na lang, DJ Aya. Salamat sa pagtubag. Mayang gabi, idea kanina. Basta radyo, kaibigan. Mauni, ato ni. Ay, pahabol dahil kay Black Jandy sa San Fernando, DJ Aya.
0: Okay.
1: Buka na lang, DJ Aya. Bye-bye. Amping.
0: Dahil salamat, Ma'am Carol, dia sa Impalambong, Malaybalay City.

Maing gabi usab diha kang 253. Kumusta na diha Sir John? Diha sa lungsod sa San Fernando, malapitan San Fernando.

kamusta mo na ito mga kaigsoonan diha sa Lumbo. Diha sa Barangay Lumbo. Ulan pa paghapon sa gawas. Pasensya na kay hindi na ako makita kung unsay sitwasyon sa gawas. Okay, maayong gabi usap diha sa Double D House. Maayong gabi diha kang Brother Henry Ismaya. Ingon ba diha kang Brother Vernet? Hello diha kang Cheche sa iyong tibok pamilya. Sa inyong tanan diha, kutob sa naminaw ni atong programa. Sa Double D House sa Batangan, Valencia City, Bukidnon. Sa kabukiran. Maayong gabi usap diha sa lungsod sa Pangantukan, diha ilabi na diha sa merkado publiko sa atong mga diehard listeners. Kanunay nagatang sa programa ni DJ Aya. Diha sa My Dry Goods section. Maayong gabi diha sa mga Parado family. Hello diha kang Gina Parado. Kang Bingbing o kang Binis de los Reyes, Margaline Villasorda, Bibi Talan, ingon man diha kang Virgil Astrado, kang Inday, kang Iba Perotti o kang Epi Perotti, sa

apo kami. Nicole, saan ni? Gidona, Leti Ledesma, ikaw lang sapat na. Marisulatan, Bustamante, Sabilita.

0: 98.5. Yes, akin sa di palayog.
1: Igan best paler ni Pastor.
0: Igan beta paler, yes. Unsa ato Igan?
1: Kalang magtestimony lang ko sa bitima bitaw Pastor kay si Igan apindat nga taga kuan taga Payas. Gusto ta siya magtestimony pero kay dili ko siya kabalo mo gamit sa
0: cellphone. Okay.
1: Nako.
0: Yes,
1: Yang apo ko no, kana na ang gisakitan og piyan isa ka gabi daw. Kayon kadagan daw niya yang bana dito sa kang Igan nini ipapalit og bitima sa kabuo ka ilum ko no nag bitima kang yang apo kay fitness kita og piyan nga limag-limag sa kita piyan pagka man ato gidala da nila ospital si doktor ni ingon kuno doktor nga sa pagdagi pa inom ninyo aning inyong apo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit sa piyan kay ang kay hindi nga doktor Pastor ang kuan ko no ni
0: appendicitis ni buto. Yes.
1: Buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala ko nung makadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Simak nga kung ipa dinomdok. Siya nga, yung kunong doktor nga, ay tipaminawan di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, oh, tipaminawan. May ganing bro mami sa kaibigan. Mo, tuk, tuk, tuk, may gani. Kaya painom ninyo, bijimak. Kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo. Namatay na unta ni. O, tuk, tuk, tuk, tuk, salamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor. Nga, salamat sa Ginoo. Nga, doon ay bijimak. Nga, gigamit sa Ginoo. Nga, nakahatag kayo. Kaya kung wala pang bitin magsingali pa tayo yung apo kuno Pastor.
0: Okay. Salamat kay Igan ha. Salamat Igan Abid.
2: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramak, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Mga on na ta!
5: Uy! Kalami sa sinabaw!
6: Naabay kinilaw!
7: Ilabas ang bida sa lamisa!
8: Fuego Blend Jelly Paste!
6: Kalami ane!
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
7: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Surprise, Lola!
7: Hala, onsya ne!
9: Happy anniversary, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay mga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
7: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
8: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
7: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
10: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, ug
9: aparato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: The best songs on the radio.

Una sa tanan, mayang gabi kani mo DJ. Ngayon man sa Tibok Awani ning si Bihana, 98.5 Radyo Kaibigan. Mayang gabi usab sa mga suking tigpaminawan ni ining imong programang ang Revelasyon sa kagahapon.

Sampang anaa kami tanan sa among bukid. Bisik ay si mama, si papa. O kami nga managsuon. O lagi kay umaraman among gisaligan sa among pagpangabuhi. Ang among kamanghuran o ay nabilin sa among panimay. Huwag ni atong tungura, DJ Aya. Jess, anyos lamang siya. Nag-iisip kay kani Addo. Jess, anyos, pwede naman ikabili sa panimalay. Masaligan na, DJ Aya. Ito, lagi kay Tibok Adlaw kami nga naasa mo uma. Wala na namo, isaw pa yan. Kung saan naitabo sa among panimay. Sa among pagpahuli.

tingala kami nga walay tao sa among panimay. Sige og sangpit si mama sa akong manghod. Kuan wala gayoy mo tubag. Tana kami sa among mga silingan. Basin ila nakita ang ako igsuon. Paniisa kanila. May nakapansin sa akong manghod, DJ Aya. Naglibot-libot kami og pangita. Tibok barangay. Ato na kadesisyon. Si mama o si papa. Pablatter na lamang sa mga pulis. Human niya itong 24 oras. Sige na mong pangita kanya. Kami nakitang sign. May nakita mga timailhan. Ang asa paingon ang akong igsuon. Kung sa paghahimdaman, nawala kini. Sabi mo DJ, sumaong panghitabo. Ako kayo kinigipikto sa tibuok ng mong pamilya. Tuod kayo dito nagsugod. Nagsakit.

panahina yung sab siya nga naka-recover. Apan dili malikayan, DJ. Mag-uol, labi na ang akong inahan. Wala kami laing mahimo. Kung dili ang pag-encourage kaniya kanunay. Sa pagpanglabay sa mga panahon, ug ginamin yo ang akong igsuon. Og ako usab nagpabilin nga ginusara sa kinabuhi. O ba na ako mga ginikanan. Mura bag nagapos ako sa sitwasyon. Wala ko na natagaan bili ang akong kaugalingon. Kaysa akong huna-huna DJ Aya. Umagminyo man ako. Hindi ako makafocus sa akong mga ginikanan. Labi na sa sitwasyon ni Mama. Biklo nun kaayo. Nakaingon ko sa akong kagalingon. Nga basin, ingon ang gid niini ang akong kapalaran. Gani akong naobserbahan. Ako igsuon nga doon na na'y pamilya. Talagsa na lang bisita sa among panimay. Labi mo, DJ. Ano na'y gihapon nga naghando ang mga kong inahanong amahan? Mubalik ka na mo ang akong igsuon. Tungod kay wala man kami nakita nga patayang lawas. Buon sa paman. Makaprove. Wala na kini. Na'y kami nag-ampo. Umabot ang adlaw na magpakita siya ang rika na mo. Pero kung asa man siya karon, kami masayo, DJ Aya. Sa pagkakaroon, padayon lang gihapon kami nga naghulat. Bisan sa kidugayon sa panahon. Pagkakaroon, siguro. Naana siya sa 40 anyos, DJ Aya.

Balik na sa itong pagpanag-uban, dire lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Ingon man diha sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Kagahapon, klaro pa karon. Ang programa hatod ka na to sa Vigimax Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Herviva Coffee Blend, Oigo Blend Chili Paste, GRD Printing Services, Romix Robix Plus Foliar Fertilizer, Uno Quick Hub Chicken Inasal, Muragadla, o ingon man ang

Ayaw ka magkalimot nga itong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang Aroma Plus Herbal Oil, mapalit diha sa atong Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. Baka diha sa lungsod sa Kadingilan, Kaibigan Center, Purok 5 Public Market. Sa lungsod sa Marama, Kaibigan Center, Stall number 18, Perimeter Building, Agro Commercial Complex. Mahuwayo ka boy, huna-huna. Dahan kayong salamat kang Lorna diha sa Quezon, Bukidnon. Pahinundong nga napayuma. Ang atong letter sender karong gabi una. Sa kagahapon. So, ano, aduna usab kita mensahe gikan sa mga viewers. Hi DJ, good evening to Mindog, Maricel, Marvin, Dayan, Janeline D. Sang-an. Shout out gikan kang Ronel Traya. Maayong gabi usap diha kang Chicken Joy. Hi DJ, good evening Angelica Alisuso Kuno, Manita S. Sagairan. Kumusta mong tanan diha? Maayong gabi usap diha kang 2311. Kumusta usap diha? Kinsani Paliho ug Tagaasa 2311. Ikaw ang tingog sa tanan. Para kang Lorna, para kanimo Lorna sa kabukiran. Kabahin sa imuhang sulat tampo karong gabi una. Sa imong kaagi usad mo, sakit usad mo kayo na wala ang imuhang igsuon. Nga walay trace, wala kay makita. Wala mo'y nakita nga walay pili bata. Mga hinungdan, wala po mo'y makita nga sign kung asa ninyo siya makita. Actually, sa una, no, maraglisod kayo bitaw i-trace, dili na pariha karon nga ka nakaitag mga devices. Dagan kaayong mamonitor ng tanan kung unsa ang pagkawala o naunsa. Pero sa una, maglayo na po kaayo mo sa kung kay matod mo naa sa bukid. So, pag-report ninyo sa mga pulis, kasi ang mga pulis mismo, wala sila yung lead at ito nga mga panahon. Pila na katuig ang naitabo. 56 anyos na kakaroon. Matod mo nga, siguro nasa 40 anyos na katong mo igsuon nga nawala karong mga panahon na. Gihandom ka sa kabukiran. So, siguro nawala siya ito mga 1900. Isan layo. 85 ba? O mga something around there.

Mga panahon niya Sabado na feature sa una sa Jessica Suho na pila ka tuig na nagbulag sila nga mo nagsuon gihapon after pila ka dekada nagkakita ay sila tungod sa Facebook. So wala nganong wala ang Facebook actually dako kay ikatambang usab. Pwede ka mag-post sa Facebook. Ibutang diha ang pangalan o baka syempre dili pud siguro to mag-usab og pangalan kay Jess Anyos kay wala namang gid siya sa iyang pangalan sa iyang apelyido gaha siya nagpuyo. So sa Pamasin nga basig na ay nagdala niya so, kumusta na siya kaha inyong ibutang sa Facebook para makita ninyo kung hae na siya karon. Para lang nasa ako, maura na akong ika-istorya o ika-hatag nga

usahay pod kini pong kakulangon nato sa financial, wala tay magamit para mong wala tay source para magamit sa atong mga kulingana nga mangita tag usa ka tawo na wala syempre mo gastos man gyud ka sulisod ka ayo. So para nako anak lang sa buhata siguro karon nga mga panahon na kay maduulan na amoy maduulan nga mga na mga hindi makatabang duulan ninyo nga sa Quezon post una-una i-post sa Facebook kasi naay nakaila. Dahan kayong salamat to Lorna diyan sa usa sa mga barangay sa Quezon Bukidnon. Ahan ay dapit inyong barangay kasi layo po sa Kabihasnan. Hindi lang purunta dito sa Santa Fe kaya grabe gito kalayo. So one time nakaanha si DJ Aya diyan nga grabe gid kalayo nga halos mag-collapse na si DJ Aya sa kalayo gid ana nga lugar. Bukid kaayo diha sa Quezon Bukidnon. Pero nice kaayo. Nice kayo nga view. Ang mga view ngayon mo makita. Dahil kayo salamat once again, Lorna, sa mga pagpadanga sa mga pagsalig in his 98.5 radio kaibigan o gilabi na sa programa ni DJ Aya ang revelasyon sa kagahapon.

Ay, padayon pa nata itong programa karong gabi una. Claro pa. And salamat sa tanan nga mga nag-hook up sa ilang tagsa-tagsa ka radio sets. Salamat usab sa 104.9 Radio Kaibigan Sorala, South Cotabato. Kaya salamat Pastor Richard Dangalyo sa pag-hook up sa itong programa diha sa South Cotabato. Sa itong mga listeners diha nga dapit sa Radio Kaibigan Lagindingan, Misamis Oriental. Bisag gabi na sa kasing kas. Dagang salamat usab sa itong mga listeners o sa itong mga callers, sa itong mga viewers karong gabi una. Huwag ka pong kalimot na kini nga programa hatod ka nato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, Garama Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana, Herviva Coffee Blend, Fuego Blend Chili Paste, GRD Printing Services, Romix or Robix Plus Foliar Fertilizer. May gabi, once again, di akang Sir June Bulunos. O ingon man ang Yuno Quick Hub Chicken Inasal. Makapahuway o kaboy, huna-huna. O usap ang Aces Flower Bouquet Pangantukan. Makapahinong. O ang Abs P. Nga napayuma. Ayaw ka magkalimot nga ang mga miyembro o plantadores sa Abs P o Abs MPC nga ang inyong Joint Annual General Membership Assembly Meeting ipahigayon karong umabot October 18, 2026 adlong Domingo sa Quezon Civic Arena Libertad, Quezon, Bukidnon alas 8:30 sa buntag. Sa ngala na lamang sa kinitibukang kawani ni atong Sibiyahanan sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City Bukidnon sa atong CEO ang atong pastor ng bayan Pastor Dan Dangalyo, atong Station General Manager Sir RJ Dangalyo, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager Ma'am Bernadette Kilongkilo, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute, Technical Consultant Sir Gerald Ray Dangalyo, pag-ingon man sa atong Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho, Transmitter Technician Sir June Tingkang. Sa akong mga kaubanan, kang Attorney Ruby Milicio, kang Sir Noel Cagon, Lady Diana o kang DJ B. Ngayong gabi kanatong tanan. God bless everyone. Together.

0: 98.5. May buntag igan, may buntag.
1: Ba complicated akong sakit gumikan atong pagkamahala nako sa akong kinabuhi. Nalilain na kayo na ko kasi sa akong complicated sakit akong hubag atay kanarag yung medyo maksimati sa gahong sa Diyos.
0: Nihubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
1: Dugay na.
0: Nakagi kag hospital ka na tutungod sa imong sakit?
1: Juan, katong nag-abot na ako din ni Kuminda na okay, nagpamahala na malang ko ato. Naayo nga akong hubag atay, hindi kang sa medyo maksimati sa gahong sa ko. Usap pa na ako, di pa balir sa kong mga anak nga. Inanak di ay, wala na naayon na ay palaka. Wala na kinarapay tambal.
0: Salamat kay Igan, o kinsa ganin ni Palihog.
1: Norma, alisir mo rin kin.
0: Salamat kay Igan, Norma. Salamat kay kayo, ha?
2: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
2: Naapari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: XRK Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mang diayan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako magastuan ng anniversary, uy.
2: Nagpunot pa po ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
2: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualan na ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mong good cook phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang ang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: The best songs on the radio.
12: Ang

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Amen, dalago ng Diyos sa minsay sa awit, ikaw ang kusog ko. Pagkatahom sa minsay sa awit, igsoon kanang kanta. Tantaon nato kanang ginaplay din sa radyo. Pero grabe ka din doon ang minsay, mga kaigsoon na magkaibigan. Ang Diyos may atong kusog. Huwag siya sabang Diyos nga ang kansanggog madili kayo masukod. Kaibigan ko. Atong oras karon 16 minutos makalipas alas 4 may buntag barangay Mambuaya.
1: Akong dughan.
0: Kanyong tanan diha mga kaibigan. Mga functionaries na to sa kaibigan. Kita-kita taon niya. Alang sa inyong pagpasalamat sa Diyos. Isip pagsaulog sa ika-upat katuig nga anniversary sa kaibigan diha sa barangay Mambuaya. Nga dunay mga 1,000 ka mga membro. Salamat kayo sa punong barangay ato pong membro sa kaibigan. Kaibigan na Pilip Apuras uban sa mga barangay officials. Nga mitugot ka nato nga ang grupo sa kaibigan mamugna og mapadayon sa mao nga dapit. Apilusab sa mga silingang kabarangayan sa masa barangay ng Solion og Bayanga. Kanyong tanan may buntag, hapil diya sa Lumbia. Diya ako niya itugot sa Diyos, mga alas 9 sa buntag, makipi makisunan, alang sa atong pagsaulog, itugot sa Diyos. Badawigson, sa karong panagpaminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Di kay ko magkabuylo sa tingog kay miyasig makadisturbo ko sa akong lokasyon. Na ako din ikaroon sa Cagayan de Oro City nag-broadcast mga kaibigan. Niabot din ni kahapon mga late afternoon parang at least madol-dol na kita mga kaibigan sa atong atuan unya din sa Mambuaya, Cagayan de Oro City. Ikaw ang Alpha, ikaw ang Omega. Ang sinugdanan o katapusan. O ba itong gidaig, mga kisoon, mga kaibigan, tumuhin nga Diyos. Ang numero nga itong ginagamit, ini nga asa mo, pwede magkapaabot o minsahe mo ang numero nga 09-27-71-12-12. Osbon ko 09-27-71-12-12. Malipay kay ko nga makadungugikan kaninyo pinagi sa iyong pag-text kani kanato ayan ang tawag mga igana sa pagkakaroon ay rasag tawag text lang yod ipabot ang inyong mga minsay nga naminaw mo kanato malipay kay ko may buntag di ay kang nanay Inday makabinta di asagusa salamat kayo sa imong tabang para sa ministry. Salamat nanay Inday usa ni siya ka retired nga alagad sa Dios usa kabalo unya ang subo kay di na kini makakita pero ang gugma sa bloton sa Dios igsoon grabe kanang taliwala siyang kaimtang balo unya di ba makakita mutabang para sa atong ministry ga padala pa oga daw ni mga makapatando gayod sa kasing-kasing. So, no, sabi na ako nga, Nay, ayan na lang, Nay. Kay, ako nakita mang good nga, usa ka, di na makakita, nga na to, nga butana. O, ga, balo pag yod. Pero, di kita to apungga ng mga tao nga, napanalanginan sa Diyos sa programang Pinagpala Musika. Nga, naghandom gayod na magapadayon kini, busa. Bisag mga ginagmay, magkapabot sila, o ga. Contribution o tabang para sa Braton sa Diyos. Salamat kay kayo na naiinday. O sa tanan pa, may bunta kayong tanan. Katong naapoy usahig soon, yung tao na gasakit. Ganiga patambal, pero nagpadalagyapon ka na to, iga na mirian, kahapon, may buntag ka ni mo. Naapoy ato, may ilan igsoon, iga na sis Bibi, diya sa Lagunglong. Naapoy, napadala ka na to, igsoon, nga murag tagamalay-balay ba to? O Don Carlos, nagpadalagya po ko na ito. Huwag yapon ko kailan niya. Salamat, salamat din kayo. O bisang makabigang Jocelyn o kang nanay Miding. Diya sa laak, salamat din kayo. At oras igsoon karon 21 minutos malipas alas 4. Ubay-ubay na gyud ang view kanato sa atong Facebook Live gawas sa mga gapaminaw sa radyo. Igsoon, good news ha, sa atong mga listeners diya sa Kidapawan. Kamusta ang partner station diya? Good news mga taga Kidapawan City. The Lord opened the door nga mag-hook up kita sa usa ka estasyonan with 2,000 watts. Igsoon diha sa Kidapawan City. Musugod ta ugma di hook up. Itugot sa Dios na nang kontrata gipadala na kanako at ipadala unya ang bayad no sa atong bag-ong partner station sa Kidapawan, dugang pwersa sa atong partner station diha. Padayon kita ang madungog gihapon sa atong laing partner station. Nagdugang lanta para pakusgan ang programang Pinagpala Musika kay Next in Line sila nga itong imugna ang grupo sa kaibigan. O salamat kang Pastor Marlon diya agatabang usab ka nato para at least makatabang usab dispo sa itong produkto o makatabang usab sa makatawan o makatabang sa itong radio program. So sugod og maigsoon, madungog na kita sa Energy FM diya sa Kidapawan, sugod og ma with 2,000 watts igsoon. Hopefully, moabot na sa mga dapit nga asa moabot ang signal sa Radyo Bandira Kidapawan. Kaya nga itong problema good sa atong partner station karon diha.

Maayo nga buntag, pasudan. Salamat nga nakamata pa. O gasalamat sa Ginoo sa pagluway sa kinabuhi. Ingon man sa imo, pasudan, sa mga sakripisyo, sa mga pagpamuhat alang sa burato na sa Ginoo o sa kaibigan. God bless you always. Pastor Mrs. Ely o Barangay Tawas Kitaw-Tao. Salamat, Pastor. O mausap niya kang kaibigan ate Mrs. Ely. Diya sa mabugnang dapit usab sa Tawas Kitaw-Tao. Kaibigan Del, maayong buntag ha, pasudan. Pagrit ko og belated happy birthday. 72nd na birthday sa among papa, Boy Cam. Uy, birthday ni kaibigan kagawad, Boy Cam. Purihin ko ang Diyos. Dalay ko ng Diyos sa taas nga kinabuhi. Ngayang ihatag. Ngadto ka nga kaibigang Boy Cam diha sa San Fernando. Gikan ni siyang anak nga si kaibigan Del, may buntag igandelo ba ni Mama Yuli diha. Kagawad, may buntag diha kanimo, belated happy birthday. O gakamusta to magkaibigan diha? Nalimot ako sa ilang lugar diha, San Fernando. Kanyang tanong diha, usbon ko, may buntag San Fernando, labi nagkis sa mga listeners diha sa GSFM, diha sa Bugka. Abusab sa uban na minaw sa 98.5 Radio Kaibigan.

0: nakatambong na ba mo o kanang lubong nga nakita nimo nga wala gyud hilak bisag usa? Posible na ah, pero naiuban nga wa magilak tungod kay nakasabot sila nga ang kamatayon o sa mga kadaugan. Kung kanang namatay o nipanaw, makaingon kita nga kanang samtang buhi pa siya nang alagad siya sa Dios. O makasiguro tang siya na himong anak sa Dios o naangkon niya ang kaluwasan. Mao na nga sa mga adunay mapanaw, adunay mga pagdaig. Nao kaniadto pag naay mo panaw, tradisyon kini kaniadto labi na gyud sa mga Ilunggo. Pag naay mo panaw, adunay mga dula. Kana nga kano, kana nga tradisyon murag wa na ko makita karon kanang naay dula karon kanang mga sugal o baraha. Mao naay dula karon. Pero kaniadto gamay pag ko kay nundong ko pag naay mamatay, adunay dula. Nalibot ko sa kalan anak katong burdon gani nga mag-alirong, maglingkod unya tapos na isingsing nga ipatuyok unya na ay pulis nga nasa tunga nga pulis ang tawag ana nga iyang dakpon ang bisag kinsa nga ang dakpon niya katong murag iyang palit ang asa na dapit ang singsing kay di pa ni makita ang singsing kay kamot naman mao'y ga lihok unya ang singsing naa sa sulod sa ginakumkom o niya ihulog sa pikas kamot na po, di kini mo matitaan sa dapit. Kana nga kuhan, kana nga dula, pagkamatay sa akong amahan, dula na siya, di ko malimot ato. Iya, kung madakpan ka, mag-reset din ka o luha, murag luha, tawagan na sa mga Ilunggo. Kamurag balak nun yung pagkasulti. Daw ako makita na grabe kabibo makigsunan. Kana nga dula makigsunan, murag tungod kay murag reunion na po sa pamilya, kaya ang pamilya magtapok manggot. Karon medyo lahi ang tradisyon karon kay basta na mamatay, kanunay yun na ay sugal. Daw ka namang kalipay, kagibuhat ka ni Adto, dili tungod ka nalipay sila nga na ay nipanaw. Dili. Pero nahimot ang tradisyon, makiksuunan, kaya mo ng time nga murag magbanding-banding ang pamilya o niya maghupay sa magulaan ng pagbati. Kaya kasagkara mo na buhaton, sa diya nga nalubong na, kanang lubong karon pagkagabi, hindi pa na manghuli ang mga pamilya, magdula sana sila. Daw kana siya nga kung isura iksuon, maunay tradisyon o binuhatang kanadto nga isip paglingaw o paghupay sa magulaan ng pagbati, magdula sila. Usbon ko karon wala na siya. Pag naay mo panaw, pagkahuman, ana, manguli na kasagara mga pariente, uban, mag-inom na. Wala po na usay ang atong mura ginabuhat ko. Igsoon na laing mga hinungdan sa pagpanaw o daghang mga nipanaw nga akong naadtuan. O kasagaran sa akong atuan, igsuon ako makita ang mga hilak, kagulaanan, kasumanan, tungod kasarawanong pagbati, mo hilak kita pagdaay mo panaw. O niya sa mo panaw, kasagaran na ito duman, ang mga maing butang ang gibuhat, kay kining tao manggod, usay, bisag unsa sa kamal dito, murag na agitay makita ang maayog yapon kaniya nga atog yung hilakan gihapon og atong kamingawan. Pero lahi na mupanaw kay igsuon nga matod pa din he. Wala gayoy nagsubo sa iyang pagkamatay. Ting, sakit kay pamalandungon ba ka nang namatay ka nga way nagsubo? Ang implication ani, murag way na hinayang siyang kinabuhi. Way naguol, way naghilak. O niya ang opposite ani, murag susamang ingon nga nangalipay ang mga tao nga namatay, kini siya, kinsa siya, kining usa ka hari nga mipuli sa paghari ni Haring Josaphat o kinsa kini ang iya mismong anak nga si Joram. Ganaman tungod kay siguro na compare sa mga tao tagahudag Israel kung unsa ang kinalahi sa pagdumala. Kay duwa ka hari nagsunod si Asa onya pagkamatay ni Asa mipuli ang anak nga si Josaphat. Og matod pa diha kining duwa nay madlokon sa Dios og misalig sila sa Dios. Kani sa panahon ni Asa igsuon tungod siya pagkamadlokon sa Dios being a righteous leader. Ang kalinaw maoy naghari sa usa ka dapit. Pagkanindot igsuon kung ang kalinaw maghari, mahimong malipayon ang mga tao. Kaysa puros na lang kagubot. Malingon nato ang pagkanindot sa usa ka taong ingon pa no, usa ka taong matarong nga may magdumala, kay ang kalinaw maghari o ang mga katawan maglip ay makaigsuonan. Karon ni Poli ang usag ka gikan kang Asa. Unya ni Poli ang anak ni Josaphat hangtod ang apo na podayon nga si Jehoram. Og si Jehoram atong na katunan gahapon. Sa diyang nahimo siyang hari og napalig-on na yang ginarian iyang gipamatay kay ang mga igsuon. Og matud pa. Mas maayo ang iyang igsuon na tusog ti kamagisod kita og kinabuhi. Mas maayo kini ang igsuon pero gipamatay niya. Grabe kadautan nga hari. Gawas ti ana. Nagbuhat siya og simbahan. No, simbahan. Ingon diyo, nagpatukot usab siya ang mga simbahan sa mga kabunturan sa Huda nga maoy hinungdan sa pagsimba sa mga taga Jerusalem og taga Hudiya sa mga Diyos-Diyos. Siya na imong hinungdan ang mga tao wa na musimba sa tuod ka Diyos kaya mangibuhatan og mga Diyos-Diyos og mao na ilang gisimba. Na itong itawag idolatry. Pagsimba og laing mga Diyos. Iyang gidani, iyang giaghat ang mga tao sa pagsimba og laing Diyos. Kaya verse 13, giaghat mo, giinan siya. Giinan siya ni Prophet Elias. In verse 12, bato ba niya? Gipadadaan si Elias na propeta ni Joram og sulat na nag-ingon. Mao kini ang gisulti sa Ginoo ang Diyos sa imong katigulangan nga si David. Wala mo sunda ang pagkinabuhi sa imong amahan nga si Josaphat o sa imong lolo nga si Asa nga hari sa Uda. Gisunod mo hinoon ang pagkinabuhi sa mga hari sa Israel. Giaghat mo ang mga taga-Huda o mga taga-Jerusalem sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos sama sa gihimo ni Ahab. Si Ahab at Isultig hapon o sa kangilad na utan ng hari evil king. Og mao ang iyang gisunod dili ang kinabuhi siyang lolo o siyang amahan, mga Diyos nun ng mga hari. Although dili perfecto, naagyapon sila yung mga lapsis o sayop kadabuhat si Josaphat. Pero sa gihapon napabilin na siya o sa katao na dlokon nga to sa Diyos. Og tungod ni Ana, miingon ng Ginoo, pinaagi kang Prophet Elias, mag-antos ka. Ikaw mismo mag-antos sa grabe nga sakit sa tiyan, hangtod manggawas ang imong tinae. Igsuon ko sa lamang kini siya. Kapag tulungan ka na itong tanan, kung magpadayon di ay kita sa pagsupat sa Diyos, maangko nato ang silot sa Ginoo. Og tuod man, pagkuman ni adto gipaanto sa Ginoo si Joram sa grabe nga sakit sa tiyan. O paglabay sa duwa katuig na pag-antos o pagsakit ng gawas ang iya mga tinae. Pagkasakit na klase. Sa kamatayon, numaingon ako, ang end sa iyang life, dire mayo. Emo kang hari. Tapos mo end talaga ingon ana. Namatay sa sakit. O niya ang sakit ng gawas at tinae. O klaseng sakit eh. Pero ang pinakasakit na malandaw ni Igsuon, kanang isulti din he, sa katapusang bersikulo, wala gayoy nagsubo sa iyang pagkamatay. Wala nagsubo. Yung pag naay mamatay Igsuon, magkahilak magita. Kahapon ay nagbisita sa kaibigan center kay namatay lagi iyang bana. Nihilak siya siya sa kong atubangan ng asawa. Huwag kapugong nihilak pugi ko. ni apil kong hilak. Kalibatin na ako ang kasakit. Gabisag tood, wa ko makaila sa maong ni Panaw personally. Kasi dahil mihilak ang asawa, iksuno ako po ko, mihilak po ko. O nabatigin na ako ang pagkahinayang sa asawa siyang banang ni Panaw. Pero kining usag kahari nga ni Panaw, iksuno walay usa nga nagsubo. Pati siguro yung asawa, wapod magsubo. Tungod kay way maing ligasiya nga gibilin. Iksuon yung takna sa kabuntagong buot na ipabot ka ninyo kitang tanan mo. Panaw, makiksuon sa gusto mo sa imo. Panaw, tang tanan. Walay usa ka natong mapabiling buhi din sa kalibutan mo. Panaw ta. Ang pangutana kung mapanaw ba kita. Unsa may mong reaksyon sa mga silingan. Unsa may reaksyon sa iyong pariente. Unsa may reaksyon sa mga tao na kailag ka nimo. Pangutana, muhilak ba sila? Hilakan ba ta nila? Hilakan ka ba nila? Basig na mo ingon, maira po nga ni Panaw. Sakit kay pamalandungon kong na mo ingon nga, maira po nga ni Panaw. Ikso na akong punto mao din he. Nga samtang kita buhi paning kalibutan, manginabuhi kita sa kinabuhi, nga magdalag panalangin ngadto sa mga tao. Aron kung ikaw mo Panaw, makiksoonan, aron kita mo Panaw, na mga tao mo hilak. O yung mga tao mo, ikon, pagkasayang siyang kinabuhi. Pagkasayang siyang kinabuhi, nga ni Panaw siya. O niya sa diang hiyato siyang tipalipuloyanan, makita niyo mga tao, mga silingan, mga katawan, mga kaibigan, magdili, muuban sa baong lubong. Tungkol kay samtang buhi pa, kita nang inabuhi kita sa kinabuhi nga asa nakapahimuot sa Dios o nagdalag panalangin sa mga katawhan. Og kini ang atuno naon kanunay mupanaw ta man akong imong relasyon sa imong silingan igsuon dili maayo igsuon paning kamuti kada ka magsilingan dili maayo ang relasyon o yan mong timantaw imong pagutana kung mapanaw ka ako. Ay akong silingan, ibang akong ubanan sa paghatod, ubanan ba niya ang akong mga anak, akong pamilya sa paghatod ka na ako. Muduaw baka kini siya. Kaling akong silingan, malipay baka siya sa akong kinabuhi iksuon, samtang buhi pagka paningkamuti iksuon. Nga mabawi na to, ang kununsa may dili maayong pagtanaw sa tao ka na to. O abini mo, bisag unsa kang hilad na itong kinabuhi, samtang buhi pa kita, adunay paglaom. Tungod kay adunay kay kayunan kita, mabago ang dagan sa itong kinabuhi. Usabon nato ang dagat sa kinabuhi. Aron gamot ang adlaw kita kuwaon sa Dios. Dili kita may sama sa usa ka hari igsuon nga wa gintawi nagsubo sa iyang pagpatanaw. Way nagsubo. Daw akong gisulti ni dili aron nga maingon kita nga pamatay kita nay mga tawo hinayang ka nato. Pero akong punto dinhi igsuon. Mga lagad ta sa Dios. Samtang buhi pa kita. Kung atong kinabi magkapahimaya sa Diyos, kaya ang Diyos may maya din igsuon, murisulta ka na. O panalangin nga ito sa mga tao. Sulti mga lipay ang mga tao. O malipay sila sa imong kinabuhi. O maghilak sila sa ato o sa imong kamatayon. Salamat sa Diyos. Umansa ka sa Diyos, maling kamot kita, nga dili kita magkapatuyang sa pagpakasala. Kaya kitang tao makasala man kita. Pero salamat sa Espiritu sa Diyos, sumayga pa yung mga nautan na ito. Matag-adlaw. Na maukini, magtulod ka na ito sa mga ginoo pa sa ilo ako sa akong mga sala. Huwag samtang buhi pa ako, tabangi ako sa pagkinabuhi. Sa usak kinabuhi, isip imong anak. Kinabuhing maoy, magkapahimuot ka nimo. Buhata ka na ngayon mga pag-ampo iksoon. O kung imo ka ng buhato na kung nagtoo. Panalanginan ka sa Diyos o papanalanginan usap ang imong mga silingan although di magin nato apimuot ang tanan. Pero akong punto din iksoon, padayon lang sa pagkinabuhi, sa kinabuhing matarong at tubangan sa Diyos. Salamat sa Ginoo, dalay ko ng Ginoo siyang balaang pulong na itong nadungogan. Ako ng Ginoo, ito kining tanan, magkakaplag ulo na sa itong kasing-kasing o gatong tugutan ng Diyos magkapamuhat. tangi ang ako.
1: Igalikso na ito na batiang malampulong sa Diyos. Ako ninaot nga aduna kita'y napupo nga pagtulunaan, manghagit ka na itong tanan nga samtang buhi pagkita'y igsoon. Uban sa grasya sa Diyos at yung tinguan nga mahimong maayo ang dagan sa itong kinabuhi, mga kaibigan ko, mga kaigsoonan ko. Kanang dili may sama aning usaka hari igsoon nga. Grabe kadautan. Og subo kay pamalandungon nga. Walay nagsubo sa adlaw sa iyang kamatayon. Mao nay pinakasakit nga batioon igsoon. Kanang way magsubo sa tong kamatayon. Ito ko di grabe kang hilad. Apil ay may igsoon niyang ipamatay. O gang ubang mga official igsoon iyang ipamatay usab. O niya, wa siya gilubong dito sa lubunan sa banghari nga akong gisulti ganiya kung sa ato pa sa libingan ng mga bayani. Wa siya gilubong dito. Now, ang pinakapunto igsoon, alang to kanatong tanan. Di lang to para sa mga official, kundi para kanatong tanan, mga kinsong magkaibigan. Nasamtang buhay para ng kalibutan, manginabuhay kita sa kinabuhay nga may kahimutan sa Diyos. Baka ang kuntag may relasyon, nga to sa Ginoo, o nga to usab sa itong isig katawa. Di ba kita ng igsoon, may muot ka na to. Pero importante ang Diyos may muot sa mong kinabuhi. O kung ang Diyos may muot sa mong kinabuhi, igsoon, ako nagtuupod nga may muot sa mga maayo yung relasyon nga to sa ato'y sikataw. Although di man kita perfecto, pero ako mapag-ampo, igsoon nga. Ang Diyos magatabang ka na to nga samtang napatay kayo gayo na magkaibigan, magkaigsoonan. Kanang ato'y yung masurindil at anang nga to kaniya. Tugutan siyang manggabag-o sa tong kinabuhi. Napatay panahon igsoon, samtang buhi pang tao na'y panahon. Importante lamang atong ilho na kita nakasala at tubangan sa Diyos. O ginoon siya Ginoo, tabangi ko, pasaylo ako sa kumasala. O tabangi ko nga ikaw mo'y malipay, may muot sa kong kinabuhi. O maandam ko sa adlaw sa kong kamatayon. Atong oras igsoon, 57 minutos makalipas alas 4 at tangi ang atong pag-ampo, mga kaibigan.

Pastor Dan, good morning. Si Danny Martinez ni sa ILBC sa Balyangaw, Misamis Occidental. Naminaw kami uban sa akong asawa. Pampo kami nga maayo o mamaayo ang iyang sakit. Yes, iga na Danny Martinez diya sa Misamis Occidental, may buntag kanimo. Asa kang istasyon na naminaw. Salamat sa paminaw sa programa Pinagpala Musika. Blessed morning, mingaw na gid ang aga kung di naka-on-air ang Pinagpala Musika. Morning, usa sa nag-uol kung di madungog ang atong partner station sa Kidapawan, ang Radyo Bandera. Dito ni sa Sultan Kudarat Iksoon, salamat Igan Evelyn, may buntag kanimo. Usa sa nag-uol. Tikpos nato si Igan Boyger sa Umatalam, di madungog atong partner station dito karon. Kanyang tanan sumun ko ha, sugod ugma. Sugod ugma, by God's grace. Makabayad ta, mapadala na kong bayad unya. Na nagkontrata, ipadala ka na ako kahapon. Madungog na kita, banda diya sa North Cotabato, Sultan Kudarat o Maguindanao, sa 99.1 Energy FM. Dua ka oras matag-adlaw. With 2,000 watts igsoon. Pasubon ko, 99.1. Ato giningi panikamutan igsoon, taliwala sa mga hagit nga itong getubang karon pagabot sa mga finances. Pero ka na magod nga lugar igsoon, mo nilugar na perting daghana kay sa mga listeners nato. O niya, pag naay gamayang problema sa istasyonan, mo report sila sa ako, ka na mo react yod. Puti pasabot, nagpagkabana kini sila. Mo nalisod kayo nga undangon na itong radio program diha sa North Cotabato, labi diha sa Kidapawan City. Tataod na kita diha igsoon nga ga-broadcast. Atong oras igsoon karon na 10 minutos makalipas ang alas 5. Pastor Dan, good morning. Okay, ato nabasa ni ganiya. Kaibigan Ruby Sinto, may buntag ka nimo. Salamat kikayo, Ikan Ruby. Good morning, Pastor Dan. Kangilngig ba paminawon sa mensahe nga imong gi-share karon? Magkapanglabota sa akong balaybo, busa man gani. Magbuhat yun ta sa maayo. Magbuhat o mabutang makapalipay sa nigada. Salamat na lang kay naakang gapainumdom ka na mo, Pastor Dan. O gayaw kalimti kanunay ang pag-amping sa imo mga lakaw. Labi na unya kay muadto ka sa mambuaya. Niya lang min nagsuporta nimo. Sa radyo lang ko naminaw. Salamat Igan Rubicento, salamat kayo for being part usab sa atong ministry sa radio program Pinagpala Musika. Salamat sa pag-ampo, salamat kayo. Asbon ko na ako karon din sa Cagindero City, gipili na ko ang pag-ani din. Kahapon ka, di na kayo kumabiyay o layo. Bit-bit na kong mga gamit para sa programa ko. So di ako niya sa barangay Mambuaya. Katong ato magkaibigan nga taga Lumbia nga nakaundang nga gusto mo padayon. Adto mo dito niya alauna sa hapon kay magpagayon taga orientation. Adto mo niya dito kay natay membership orientation sa tanan nga gusto mo appeal sa grupo sa kaibigan. Adto mo niya diya sa barangay Covert Court sa barangay Mambuaya, Cagindero City. Adto natay mga 1,000 members sa usa ka barangay. Ang kanindot niya igsoon, gikan sa kapitan, padulong sa mga barangay kagawad o mga barangay functionaries, mga membro sab sa kaibigan. Maayong buntag, Pastor Dan. Salamat sa imong programa. Glory to God, Pastor Irna Fetis, uban ni Pastor Vero diha. Irna Piti sa Vero. Pasudan pa ampo ko sa akong anak na admit gabi i-pastor kay sakit iyang kilid. Finding sa doktor bukol daw ang iyang kidney. Oy, pastor nag-uol ko, wala ko, layo ka, ayo ko, tabangi ko og ampo nga unta, mawala na ang iyang sakit. Iganid na magduwan ni nakaroon sa Valencia, Bohol. Yes, iganid na, may buntag diya kanimo. Makana ko dahil tugot sa Diyos. Ako pag naplastar, pero sa pagkaroon akong tentative schedule, karong pizza 30 o pizza 1 baka.
aning bulana. Maayong buntag pasudan, sakita kaayo sa last part sa imong gibasa. Laliman ka, walay nag-uol. Posible na apay nag-ingon nga mayra kay namatay na ang hari nga tampalasan. Maugyod ni ang dili nako katugutan ugma kung bawion nako sa Ginoo. Gusto ko tanang tao mo hilak. Nagtimaan nga sila na balaka kay nasayangan sa akong pagpanaw. Mao nga igsuon mintras sayo pa og baskog pa ang atong tuhod. Dool na ta sa Ginoo og magbag-o na ta. God bless pastor og lami kaayo nga pulong sa Dios ang imong gipaambit kanamo. Igsuon gi kani sa usa ka kanhing panahubog. Kanhing bisyoso apanahimo na karong alagad sa Dios. Alagad ni diha sa simbahan Katoliko igsuon sa lirungan alagad Lord's layawon. Nga gibag-o sa Dios, glory to God, gigamit ang programang pinagpala musika alang sa kabaguhan. O karong gigamit sa Dios diha sa iyang ilang kapilya, ilang simbahan diha sa lirungan. Salamat alagad, salamat kayo. O sa atong hinundong igsuon nga. Kung papadayon ta sa atong buhat dautan, maabot ang adlaw ang kita silutan sa Diyos. Ato na kita ginoo kini usa ka haring way kaluoy. Ang nasod pirmi sa igsuon, nagantos karon. Na di man tagaw ko migsuon, pero nagkinala ta mga pag-ampo para sa mga leaders. Ngaon pa, di may sama o sabaan eh. So ato'y ampo ang ginoo magpamuhat. Sa kinabuhi sa itong mga lideris igsoon sa nasod Pilipinas. Sa mga kasalanan namin nagawa. Igsoon, atong oras karon 15 minutos makalipas alas 4. Alas 5 ay mena.

Good morning, Pastor Dan. Salamat sa sakripisyo, sa pagmataog sa iyo, sa buntag. Araw na kami magkapaminaw sa pulong sa Ginoo. Ako di ay si Nelson Dulo o Bayugan City. Dulo ni or Dulyo? Unsa pagkapronansa ni Iga Nelson? Dulo or Dulyo? Salamat ha Iga Nelson sa pagpaminaw ba ni Sis Bibing Dia. O salamat usab sa inyong suporta para sa atong ministry. Labi ka programang Pinagpala Musika. Salamat din kaayo diha sa management sa TAP Radio o Rock Radio. O karon gi-hook up ta. Wapag nato ang finalizing zone. Ako nga pag-ampo nga itagbo kay hook up ta karon diha sa 106 sa to frequency ana diha. Bagong istasyonan diha sa sakop sa Agusan del Norte. Sa pagkaroon igsoon, gi-hook up na diha ang voluntaryong pag-hook up pa sa pagkaroon. But hopefully, the Lord will provide sa Panginanglan. Aron diretso na itong pag-hook up diha para sa Butuan City o dagang dapit sa Agusan del Norte. Agusan del Norte. Good morning, Pasudan. Salamat gid sa mga pag-ampo mo sa aton tanan. Amping pastor sa mga lakat. Palangga ka namon tanan. Salamat niya, Nanay. Nanay Pearly. Nanay Pearly Istorella. Morning, Pasudan. Salamat sa pulong. Kanindot kaayo, amping pastor. Gikan po ni sa ilan ni Kaibigang Marites o alaga Dodong Siga sa Hingoog City. Alaga ni si Bang Katoliko Igsoon nga matagbuntag maminaw sa itong programa. Salamat alaga Dodong. Og sa iyang asawa Igan Marites. Amen og amen sa manindot og matahom nga mensahe sa Dios nga giwali nimo pasudan. Makadasig kanunay sa pagtuo ni Kristo Jesus nga atong Dios. Og manuluwas. Salamat mahal namong pasudan. Salamat kay Igan Luila Gris. Bristol, no, salamat usab kay kanyong tanan diha. Nga gapaminaw ka nato murag nani sa Lingion Manuel Fortes. Kamusta mong tanan taga Lingion? Nato itong kaibigan Igsoon nga murag nagkaundang ni Dol kang kaibigan Chavez, no. Pwede rin mo balik Igsoon, mapadayon mo. Dola mo sa itong mga functionary sa kaibigan. Kato nagkaundang. Tinood yun nga nagakitabo kani adto wala kalainan karon si Nanay Sally. Nanay Sally, may aga sa imo. Akong igret, akong igsoon, Jerry Linoay, Rostom Linoay, Rosby Linoay, Jimon Linoay, Jimark Linoay, Claudine Linoay, o ako dayo nga mama Jocelyn Linoay, gikan ni Glyde Linoay sa Lilingayon. Lilingayon, may bunta kanyong tanan diya. Amen, Pastor Dan, salig lang kanunay sa atong buhay nga Dios. Si Eugenio Babor, di ay ni Tagapuroktres Consolacion, Panabo City. Davao del Norte, naminaw ko sa Big FM 94.5. Amping pasasalamat din kayo. In kaso, dili tamadungog sa Big FM diha sa Kapalong, pwede po maminaw sa 90.9, labis taga Panabo. O sa 96.1 Infinite Radio. Itugot sa Diyos ha, anak ko diha, sa Kapalong, Asuncion, Tagum. Next week. Anak ko diha. Nainitawag ka na ko taga ingon ako Lunes kumaadto, pero Tuesday di ay kumakaadto kay naapay last vigil karong Monday nga suod kayo kanato nga pamilya nga akong atuan diha sa Talakag. So Tuesday na ko magkaana diha, andin laos ko dito sa haya sa akong pag-umangkon. Namatayin taon, karit kamatayin, cardiac arrest igsoon, batanon pa, asawa sa ni Pastor Albert Binas igsoon katong among
pastor sa una diya sa MCC. Iyang asawa yung tao, nakapuyo to sa amo diya og kapino sa katuig. Sa MCC sa batangan, isip ako nga kaabag sa bulaton diya. Sila magtiayon, tao namatay ang asawa, cardiac arrest, kalit ang kamatayin, huwag agigidahom. Usa sila sa mga workers sa Kamakop Church o Alliance Church, murag di ihaya sa murag nagkakarinan to siya, gikan sa Cotabato. Murag idala kahapon o karumba dadon diya sa kalinan. So diya ta, muadto ta siyang last vigil, pero diya kumuagi igsoon sa Kapalong, Asuncion, Tagum, and then Panabo City.

Amen, pasudan. Amen o gimin. Salamat sa pulong sa ginoamping pasudan. O pwede ko paampo ko ni mo karon. From G-Lord of Hingoog City. Igan G-Lord Yesa. Kaginhawaan ay iyong matatamo. Good morning, pasulan. Wala pa man mag-on ang Infinite Tandag. On sa di ay sila mag-sign. Ano? May buntag diya kanimo. Igan alis. No? Ayop maka nasa sa atong Facebook karon. Pastor Dan, good morning. Salamat sa mga balaang pulong karong buntagang among nabati. Gikan kanimo og maoy nakapalig-on sa akong pag-alagad sa Ginoo. Og inubanan sa iyang mga malamong balaang pulong from Davy Cabasag. Salamat kan Davy. Og matupan niya, salamat sa Ginoo kay hook up na diri ang Talibon 90.3 Radyo Bandera. Salamat, salamat, kikaayo, clear kayo imong tingog. Salamat, og dalay ko ng Diyos.

naming naminaw sa Power Radio. Salamat Ginoo sa pagpukaw matagbuntag Arlene Briones sa Lingion, Manalo Forte. Salamat igan Irene. Igan Arlene Briones. Ang atong produktong Vegemax og Aroma mapalit diha kang kaibigan Tuntun diha sa Lingion. Palit mo niya, mo deliver po ni siya. Kaya balabal driver ni siya, pwede rin mo deliveran. Text mo. Kaya ako ihatag yung number ko mapadeliver mo. Tuntun unahon. May buntag, kaibigan Tuntun. Igsoon, atong oras karon. Uy, 24 minutos na makalipas alas 5. Salamat din kayo, Sistina Bautista of Davao City. Salamat sa inyong suporta sa program Pinagbala Musika. Og mausab diya kang kaibigan Diding Sibog ang tagiasalami ang Litso Manok diya sa Wao. Salamat kaibigan Diding. Salamat, salamat din kayo. Ato magkaibigan na ang Sibog Litso Manok inyong ipatronize diya sa Wao. Napod Banisilan, napod sa Lawagan Quezon, di kimugmahay. Gawas nga makatabang kini sa atong radio program, di kimugmahay sa kalami. Kanunay frisko ang ilang manok, dagko pagyod, Diyosi pagyod. Og di apod sa kanilangan, duway lang pwesto diya. Sa matagpalit ninyo sa Sibog Litso Manok, susama lang naamoy tabang para sa atong radio program. Kay kining maong litsonan, nagtabang usab kini kanato sa atong radio program. Pagkatame sa pulong sa Dios dulot sa akong kasing-kasing from nil-nil kagat-kagat. Amen og amen sa mga pulong karong buntaga pasudan pagkapait gayo di ay mamatay kung walay muhilak sa mahilak mailan gyud nga ngilad ang may butang igan Lorna. Salamat din kayo sa inyong pag-abi-abi ka na mo di ha. O salamat at itong durian nga gihatag Lorna General Oba Barangay Pualas Dolores Padato Agisanda maibuntag ka nimo Anto Visitasyon Aplikador diha sa Hingoog City, Barangay San Luis, may buntag kanyong tanan diha. Thank you for listening. Regine Pintikasi sa Rafael Talakag, kamusta ang tagasan ng Rafael na tumakaibigan? At tumakaibigan sa Talakag, kita-kita to niya itong mga sa mambuay itong mga kaibigan na ito nga nag-arimit. Naon niya si Kauban ako, si Kuhan, si kauban ako si atong staff sa opisina si JB pero tuwa lang siya sa pikas po da. Pikas nga nga mayroon ka pang pagkakataon mayroon na to kundo kapapod sila uban sa iyang igsoon kay para pod nga mo atiman sa atong mga functionaries unya nga taga-Talakag nga mag-report no? So na ay taga-opisina unya sa kaibigan. Good morning, Pastor Dan. Asa dapita ang lokasyon sa Big FM, Pastor, kay magpalit mi og Aroma og Vegemax. Tagasawata mi dili mi membro pero dugay naming naminaw. Salamat igan, Medalya John na Mika. Nara di asintro sa Kapalong. Di lang ko siyura kung iabot na kahapon ang gipadala kay Nautdan to sila Vegemax og Aroma. Pero karong Tuesday, diha ako ha. Diha ako Tuesday sa Kapalong. Then Asuncion. May buntag di Asuncion kang kaibigang Monteverde diha sa office sa atong mayor. Spokesperson sa mayor sa Asuncion, kaibigang Mr. Monteverde. Imot ko siyang first name. Amping si mong biyahe karon pasodan. Salamat, Visitasyon Aplikador. Nelsi Pasili, may buntag. Jing didatukan pastor ng utana rako pastor asa man mi pwede makapalit og Vegemax diri Surigao. Asa mo dapit sa Surigao? PM sa ako messenger, PM sa ako messenger palihog Dan El Evangel. Helen Gutierrez may buntag. PM mo di ba ka text mo sa ako numero 0927 71
1 to

1-1-2. Husband ko, 0927-71-1-2-1-1-2. May buntag nan si Lauda. At TV Kasiris, may buntag. Salamat gid sa imong suporta sa itong program Pinagpala Musika. Ngayo ko number ni Nati akong manghod. Morning paso na watching here in Sumpong Malaybalay. Nag-gcast ko gamay last Monday support for your Pinagpala Musika Ministry. Salamat gid kayo na ngayo kog number. Yes, salamat kayo. No. Iga na at telebide pa sa'yo ako maka-acknowledge. No. Salamat, salamat din kayo. Rosinda Pangilan, ato ning user sa VG Max o Karoma diha sa Malungon. Salamat din kayo. Ikson, wala takaroon. Mindanao, Visay, Sidline sa wala. Diretso takaroon ikson sa atong program Pinagpala Musika. Magkisko taon niya Ikson, may tungod sa grupo sa kaibigan. Sulod sa pipila ka minutos. Ronalina, Patok Mejias, may buntag na kanimo. Salamat igayo sa pagsunod sa program Pinagpala Musika.

Good morning, Kuya Pasordan. Please greet atong listeners sa Daskol o Datagan Gipos. Marmis Family, Sarmiento Family, Rodrigo Ogroblido Family sa poblasyon. Tiada Family nga mga tigpaminawan sa pinagpalang musika o tigamit sa atong mga produkto. Gikanika nga Kuya Sir Francis Rapdino Polimit sa Barangay Radio. Salamat yung tanan na mga pamilya Marmis, Sarmiento, Rodrigo, Robledo, Tihada. Mga listeners nato sa program Pinagpala Musika o gapatronize usap sa itong produkto ng Vegemax o Garoma. Salamat din kayo. Good morning to Rerua Pilarca. Oga, diya ni sa kwan, igpit opol, may buntag kanyong tanan. Oga nga, Jenny. Tagasa si Jenny, may buntag igan, Jenny. Pastor, ngayo ko gajikas number ni mo para support. Imo gamay watching from Ipunan. Sito, salamat kay Gan Elmer Oliada.

0: Ang ato nga GCash number 0917-7235-107. Asbun ko akong GCash number igsoon. Niwa ako lang i-text iga na, akong i... Kung maka-PM ka sa ako, Igan Elmira, PM na lang paliog. Salamat kay taga-ipunan nga gasunod sa programang Pinagpala Musika. Ang atong produkto nga Vigimax o Aroma palit din sa Cagayan de Oro City kang Joy Love si Rondo. Ang kanindot ang igsoon ga deliver ni sila ni Joy Love. Yang ba nga si Rush may buntag. Rush, salamat kayo. Sila atong dealers ng produkto nga Vigimax Aroma. Wa man good, di magumapalit atong aroma igsoon sa butika. Wa koy butika diriya sa Cagayan, wa koy butika din eh. Pag na mo lagindingan, diya mo sa Radyo Kaibigan palit. Sa lagindingan, sa Radyo Kaibigan. Saka mo diya. Nadiya ang atong Vigimax Aroma sa istasyonan sa Radyo Kaibigan lagindingan. Pag naa mo sa Villanueva, sa Power Radio mo at to, mga kaibigan ko. Igan Lisa, may buntag. Igan Lisa, padala ko ga Herviva Coffee unya sa van. Naurot atong Herviva Coffee. Salamat sa Diyos. Natay dagan karon nga Herviva Coffee kay naurot man kahapon, so padala ko karon kay kahapon ang gidpod no atong na pick up ang dagan pod nga Herviva Coffee kay dali ra mahurot no ang atong Herviva Coffee
1: ang atong gihamyon wala man gihapon mo abot.
0: Pastor Dan, good morning. Dire sa barangay Tugbo ka Mental. Asa pwede kapalit og Vigimax og aroma?
1: Naay mga butang nga lisod daw.
0: Murag na ay Bufarco Pharmacy sa Mental diha mo palit pero way aroma diha Vigimax ra. Pero mulabay ko diha karong Monday man siguro sa hapon. Ano Tuesday sa hapon? Labay ko diha Tuesday sa hapon. Sa Mental. Naapoy ni palit ka nato diha. Duwa ka garapang Vigimax o duwa ka aroma ato gitong gihapitan po si ilang balay no sa usa sa mga subdivision diha. Salamat Dulcina Villegas Carino. So PM lang sa ako igan, PM sa ako no taga Mental. Davao City. Igan Esther Bakulot Asila na ibutang iganin dayo ba ni Igan LD. Salamat gyud sa pagtima sa grupo. Kapin usa ka libo ang miyembro sa kaibigan ani giatiman niya. O mga 2,000 naman siguro ni. Diha sa Barangay Lapok o Apil Barangay San Miguel. Talakang salamat Igan Inday Asilan. Former kagawad ni sa Lapok. Mga buotang magtiayon, mga aktibo ni sila nga miyembro sa Coopers for Christ. Kining magtiayon LD og Inday Asilan. Grabe, salamat sa pagtiman sa grupo sa kaibigan diya kaninyo sa Talakag.

Maayong buntag, pasundan. Si Pastor Sinon Cuevas ni taga Cuevas Trento Agusan del Sur, kanunay nagasunod sa imong programa sa radyo. Magbuntag o matagbuntag. Pasoy naot nga samtang may kinabuhi ang Diyos magapadayon sa pagpanalangin hinaot siya mo provide sa tanan nimong panginanglan bisan pa sa pagwali nimo sa radyo. Hapit na gyud akong birthday ika 71 ka tuig karong October 24. Special ka nga bisita. Pastor, ako akang gi-invite. October 24. Atoy ampo ni Pastor Sinon, gusto po ko nga ma-personal na ko mong mahimamat. Salamat sa invitation na Pastor Sinon. Ako ginaingon gyud bro, ako panahon ng birthday o kasal. Kaya akong kinabi na naging kanunay sa namatyan, pero akong panikamutan by God's grace nga magkaana si mong birthday. Itugot sa Ginoo, bilanggi ko makasaad, pero ato nang iampo. Ako ang igret ako mga kaigsuonan sa Santa Maria Trento Agusan del Sur. Dangkiasan family, Brad Ricto, Sister Rene, Brad David, o ang akong asawa, Evangeline Cuevas, nga tigpaminawan usab Pastor sa pinagpala musika. Salamat Pastor, ang Diyos magapanalangin kaninyo. Salamat kayo Pastor Sinon, o kaang kaibigang imong pinanggang kapikas Evangeline Cuevas. Ato ani mga nanay o tatay ni sila Analisa Cuevas, may buntag kanimo. Salamat sa inyong papaminaw sa programa diha sa Metro FM Trento. O sa inyong papatunay sa produkto, exclusive igsoon diha sa Gen Pharmacy. Gen Pharmacy diha sa Trento. Kay si Jesus, ana sa pultahan. Erlinda Militon, makapalit, asa makapalit og aroma diri sa ginsan. Watay aroma diha igsono, koy watay aroma diha. Di ko sure kung naapa kang ila diha sa ila ni Ma'am Wing kung naapa tay VG Max aroma diha. Naay ni palit ka nato igsoon taga Jinsan at tutugi padalan pulo kagarapang kuan pulo kagarapang VG Max. Akayut manggo diri sa amo pagpalit mog pulo na nay libreng asa. Tag-Asuncion, order po sa ako, pulo ka buok na sa libreng usa. Karong Tuesday na to, kay mapit ko diya, ako na lang mong hapitan diya. Kay naman ko ituyo sa Davao. At ito'y follow up atong dakong sakyanan para mo tayo akong madala padulong sa Bohol, Talibon. Kay bisag na ako sa dala, magka-broadcast ko atong dakong van ako. Muna akong ato anigsoon, mapunay akong gatuhatan gigi mahuman po da. So, agi ko diya na nag-order o pulo kagarapa, libre ng usadayon. Tag-Asuncion to. Gabaligya sa diha po, diha po, na kusog siya diha. No? Kay daggang yun nga magka-testify kung unsa kanindot ni atong VG Max o atong aroma. Abot sama sa usa ka kawata. Pastor, pakichat lang Gcash mo sa akon kay di ko maapas ko na. Okay ko ni hamba lang. Sige nai.

Naapakoy gamayng aroma, Pastor. Ang Vigimax, murag nahurot na. Gikan niya kang mamuwing sa Jensan, may bumtag mamuwing. Naani sa, nalimot ako sa address nila, ani. Uhaw ba to? Uhaw. Limot na ko pirmi sa di sila ni mag-confuse mag-uuhaw or lote. Anyway, salamat kayo mga grabe ka dahil nato di sila mga listeners. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Ako yung makita ilang malipayon, kanunay, mga dagguay, mga katawahan sa Diyos. Uban sa ilang mami, mami, ami. Unta mo anak, maka-anak ko di mamuwing ba? Makita po na ako si Risa. Ah, lote. Ya sa kalumpang ginsan. Agad ako sa paleta. Kaso lang, aroma lang available lang. Okay lang mamuwing na ako. Ihatag sila imong number kung mutik sila kung di sila katood. Kung saan ikaw, public school teacher. Kung

Nindo tanga Roma Placer Balowel kay Encyclopelant. Encyclopelant sabdi ay ni paralikay sa lamok kay grabe na sab ang dingge. Tinood yun na, kuya. Mauna nga karundagan dingge iso pang haplas mo ga Roma. Ang atong pinagpalang, kini atong haplas isoon karon. Personal ko nga gatimpla ni karon. Onya sa matag bubo na ako igsuon sa mga ingredients ako ginanggina galito ko mga pulong sa mga pagampo nga panalanginan sa Dios padayo ng atong aroma. Luyos ang gabi si igsuon karon ka paningkamot ako nga ako gi mo timpla na gina atong haplas. So kini atong itawag pinagpala musika kaysa pagtimpla to ni igsuon o pagandaman ni atong ginapaluyan sa pagampo ni atong haplas nga aroma. Una grabe kanindot atong haplas. Mamuing by God's grace maning kamot ko makabisita diya sa imo ha. Og personal nga maka-offer o pagampo diya ni mo. Good morning, kapanindot kayo minsay aslang ko nabatay kafe sa Maramag. Please give my congratulations sa mga taga Mambuaya anniversary. Natay coffee ugma, no? Na ugma. Yeah, kapatid. Kay kahapon ang giyod ni no na kuha ang atong bagong order sa atong atong gikan mismo sa factory. Kining Herviva coffee igsoon ato mismo ni siya. Nga produkto. Salamat kapatid na Pastor Eli Tinaco. Maylin ayaw man magpanulong may buntag. Salamat igan Beto la Black Lomiston. Aunya igan Alma Lutrago, salamat din kayo. Kagawad Mayang de Villieres, kagawad Idadanggalio. Mga kaibigan nato sa Sungko, pinungulan igan BB Apat. Mga kaibigan sa Kulasiya, pinungulan igan Maning, salamat din kayong tanan. O bisan pa sa itong Federation Officer sa kaibigan sa Lantapan. Salamat sa suporta. Igsoon, ako isgutan kaniya ang may tungod sa grupo sa kaibigan na akong isgutan makadiyot. Ang grupo sa kaibigan, by the way, sa di pa kumalimot, taguloan atong kaibigan, atensyon, karong October, mag-General Assembly ta. Ako li-announce igsoon ang specific nga pizza, pero mag-assembly ta mo pa pong i-finalize ang venue sa atong meeting. Tanang kaibigan, murag na atay almost 500 kaibigan sa taguloan, mag-meeting ta karong o maabot October. Paningkamutan gyud ninyo nga makatambong kung gusto mo nga makapadayon sa grupo sa kaibigan. At ang inyo ah!

Wala man nagtingog ang 94.3. Mao ba saya nga kayo, no? Paliog kog tanaw daw sa 105 ba to? Diha sa banda southern part of Bukidnon, ako laning natay kay wa ko na magtingog ang atong partner station diha sa Kibawe.

At ang laing frequency di ato lang yung pakicheck daw igan ang 100.5 kay di man yung makuha di so paliog 100.5.

Salamat kayo, Engineer Wolfie. Aminaw si Engineer dito karon sa murag na Asia sa panabo siguro, pero nagmonitor. Matod pa niya, morning pastor, walay kuryente ang transmitter sa 94.3. So, brand out na dito siguro karon, no? Diya sa Damulog. Salamat, Engineer Wolfie. Salamat kayo. May buntay na kanin mo, Engineer. Salamat sa pag-hook up sa itong programang pinagpala mo si kanya sa imong istasyonan sa Light FM, Panabo o Infinite Radio. Panabo City. Basi makapit ko diya karong Tuesday, Engineer. Kanya isko na po ta sa mga laing mga plano na po na to. Wa ako makapit dito sa Panamulok, Engineer. Kay nagando po ta ma-hook up na dito. O niya itabangan tanya ani nga maka-stasyonan ta dito sa Bohol. Salamat, Engineer Wolfie. Palit mo diyag Vegemax aroma sa istasyonan sa Infinite o Light FM sa Panabo, Santo Niño, Panabo City at bang sa Panabo City Inn or Hotel. Ano mo diyag nahimutang ang Light FM Panabo City. Mapalit ang produkto ng Vegemax aroma diya. Nag one mat na taigsoon diya atong pizza 20. Palit mo diya para padayon tabadungog sa duwa ka partner station nato diya sa Panabo City. Atong oras 51 minuto sigsoon. Ang grupo sa kaibigan ato ning gibugna resulta ni sa tong programa pinagpala musika. Og salamat sa Dios. Sa ding ato kinorganize sigsoon 3 na katuig milabay atong giingon nga ang tanang mo appeal, atong tabangan pag natay kaubang mo panaw. So, gi-appeal sa programa, o saan ni siya ka-brotherhood igsoon? Di ni simbahan, di ni reliyon, o saan ni kanan sektarian, o sa kanan profit organizations, nga atong gi-parestro sa Security and Exchange Commission. O kini nga grupo igsoon, atong gi-appeal sa commitment nga atong tabangan pag natay kaubang mo panaw. Pinagis pag-atag og 5 pesos. Akong gi-appeal ni ang pagtabang kay baluko pag namatyanta mag-uulta masakitanta unya sa mga pobre magka-problema gid ang mga pobre. Kayda naa Valencia pastor akoy kan mag-on air me kang okay. Alo ang aking iginanti. Nadesh Valencia si Engineer Wolfie. Salamat sa pagmonitor, Engineer.

0: ang pagtabang kung naa tay kaubang matay pinagpaghatag og 5 pesos. Tungod kay nan profit ang atong grupo, ang atong presimuhatag og 5 pero ang tinuod dili ta gapangayo og 5 kada naay mamatay. Kay ang atong patay mangod og sumabot og 85 ka buok, 86 sa milabayng bulan. Di mo bus og 80 atong patay kasagaran. Pero ang atong gipangayo bisag 80 ang atong mamatay nga miyembro, atong ipangayo 12 lang ngadto sa 15 ka 5. Latod sulti, 60 pesos lang to 75 pesos ang atong bulan. Onya sa imong mahatag ana sulod sa napulo ka bulan. Kung napulo ka namin, pulo ka tuig. Katong 13 ka tuig na namimbro o 13 na uban na namimbro o pulo ka tuig. Kung namimbro ka na o pulo ka tuig karon, ang natabang ni mo na igan sulod sa napulo ka tuig, mga 6 mil pa lang kapin. Pero ang benepisyo nga maangkon sa pamilya para sa kabiyang namatay. Maingong ginatuig soon nga libre na no, atong ginhatag ang usa ka kanang serbisyo sa funeraria ang atong partner, ang Villanueva. Worth 35,000 na sigsoon, nindot na siya ang serbisyo nila. Sa Villanueva, sa Bukidnon, o Villa Bermejo di sa Banisilan, o Guao. Muna itong mga partners. Onya, makadawat ang membro o cast nga 28,000 to 33,000. Depende sa kadugayon sa iyang pagka-membro, ha? So, sa mga unang membro, gadawat na sila o 28,000 to 33,000 niya. Wala na sila problema sa funeraria. Meron ako. Mga dako kay katabang ang grupo kanang yung 5. Walang hanggan. Mauni ang barangay Mamboya Igsoon, gikan sa kapitan, barangay funksyonaris, nagpamimbro sa kaibigan. Pero ang atong motibo sa pag-apil, mo-apil ta kay gusto ta mo tabang mag-igsoonan. Pero di po dautan pamingon kang atabang ko karon para kung ako'y kuwaon sa Diyos, di ato taga ang panahon, at least di magkalisod ang akong pamilya nga akong biyaan. O na yung mga arang-arangan nga nangapil sa ato, arangan o ginabuhi, pero ako ginakita igsoon. Dili tanang arang-arangan sa kinabuhi na kwarta sa adlaw sa kamatayon. Mao ginatinood igsoon. Labi ta mag-hospital, ma-ICU, magkautang-utang pagani. Kaya dagang ikaayo, nagpasalamat sa Diyos, ka namimbro sa kaibigan, kung imong tanahon, arang-arangan yun silag dagway. Pero lagi, dili tanang arang-arangan na kwarta sa adlaw sa kamatayon. Now, kung sila ay kwarta ng arang-arangan, samot na ni mga pobre. Mao nga atong gimugna ang grupo sa kaibigan, pasok ni bangay. Kanang 5 igsoon, bisag pobre ka, kaya na gid nimo. Kaya mga isigarilyo igsoon. Kada adlaw, pilakastik ang iyang isigarilyo. Kung ang sigarilyo, tag 5 ang usa, o niya sa kaha ang imong isigarilyo, ubot atong tunga na lang, 50 pesos imong adlaw. O niya, kung 50 pesos ang adlaw, pilang simana ana, 350. Ang kaibigan itong simana, 15 pesos ra. Kaya man ganyan 350 kada simana. Sa kaibigan, 15 pesos ra atong simana. Natay ni Pano, kaibigan diya, sa poblasyon, murag purok 17 man siguro. Oh no, not 17. Murag 21. Sa poblasyon Valencia, maningkamot ko makabisita diya sa haya sa tongkibiyang ni Panaw. Kailangan. May buntag yung tandiya. O, Igan Bibing. Adraya, may buntag Igan Bibing. Ato ni Kuan, ato ni siyang incorporator sa kaibigan. Nani siya lifetime membership sa kaibigan. Matagal na. May buntag, Sis Bibing. Igan Bibing, may buntag. O ba ni Igan Elmer, kamusta man? Gimingaw, Igan Elmer ba? Tatano yung magkita ni. Makabisita ko ninyo diya, makalugar ko, Igan na Bibing. Mingaw na ko ninyo, labi kang Brad Elmer, kay tatano yung magkita si Brad Elmer. Igan Elmer. So, nanipano, igsoon diya sa Puro Kabayntiono sa poblasyon na Valencia, maningwa kong makabisita diya. Itugot sa Diyos sa di pa ilubong ang atong kaibigan. 3 minutos na nabilin. Ang atong produkto nga Vegemax o Aroma, maugin yung pinaka-main sponsor na ito makiksuunan o ang atong aroma. Tungod kay anniversary sa kaibigan karon, diha sa Mamboaya, makadirect mong palit sa amo sa mas ubos nga presyo. And then Lumbia pod, may buntag diya. Atong dilira igsoon kang Ma'am Hisel Bunaoy. Napakay VGMax aroma diya, Ma'am. Kung wala, text lang kay amog kang hapitan unya diya. Mani atong dealer, exclusive dealer na to sa Lumbia, si Ma'am Bunaoy. May buntag ang Pastor Bunaoy diya sa Lumbia. Kapasin na ay tarp sa kape, mangayo ko. Sige, mapahimo ko ka, pangpahimo ko. Ako silang tawagan unya sa printing magimo para madala. Ugma sa maramag. Jinjin, ingay, pangulima, may buntag na kanimo. Salamat sa pagpaminaw sa programang Pinagpalang Musika. Tagadalag arakan ko na bato ni sila. Ayok mabot niya ang 99.1 Energy FM. Kay mag-hook up ta. Sugod ugma. God willing, sa kong kabisi karon makapadala taga-baya dito. Pasudan unsay number ni Ma'am Wing sa Jinsan. Kay palit mig aroma. Ah, sige, salamat sa pag-PM sa ako. Ako lang i-chat sa imo niya. Boy no, sa ngalan, tibuk ang persa. Sa among pagsimba. Sa grupo, sa kaibigan, o sa mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamili tug magaingon.
1: Karunang adlaw sa Diyos, karunang adlaw sa pag-aigong pagsimba.
0: Good morning to Vilma Cesar. Good morning di ay kang Konsyal Lando Sintelias. Nadi karon si Engineer Wolfie sa ila. Tataw may magkita ni ni Konsyal, among Konsyal sa Valencia, Lando Sintelias. Good morning. O di apod kang ato mga amigo igsoon. Rene Sintelias. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. Maayong buntag kanyong tanan. To God be the glory, dalay ko ng Diyos.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building. Sa Highway Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
12: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, uy?
13: Nagkunot mo muna ng aktang ni Muyots.
12: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
13: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
12: GRD Printing Services?
13: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Kanindot, no?
13: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
14: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
16: Kinsa ni palihog taga-asa?
17: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbuhanan.
16: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
17: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin ka aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na ko, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
16: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
17: Nakoy arthritis.
16: Naka-arthritis.
17: O, nagpakitap ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
16: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
17: Tulog ka-adlaw.
16: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapla sa atong aroma.
17: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among pinabuhi.
16: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road, fronting Valencia Central Market.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
4: Naa pa di ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkain mo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
4: Doon na ta diri no,
8: accessible ug affordable nga printing services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Moatubang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, o mental health issues sama sa depression. Kung lagi kayo napuros man, dako ang posibilidad na muundag na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday. Likayisa ang pag-ana-ana o ugma-ugma aron malikayat sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
10: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
7: Fuego Blend Chili Paste.
12: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
12: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
11: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Surprise! Lola!
1: Hala! On siya na!
2: Happy anniversary, Lolo! Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
1: Naapagi mga mags nga na atong nawo
4: og mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sika mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
2: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photog copy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: 一寸不摸干 engineer roll gang 傻宝卡纳盖 morning
1: tok mang dagna sa radio ka ibigan maone at tone alas 6:25 sa bundag mga kaigan, mga kahigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga driver, ng mga purya gaba.
2: Pasaway ka!
1: Sakto, sakto. Mga Marites, og baga biyembro ng PDA.
3: Tana!
4: Tana!
1: Abdi kaya ko ku-partner karon. Alleluya!
5: Maya pa. Alam ka!
1: Aya pa na ako na. Aya pa na ako ni na notice ang iyahang alot. Buhi pa nagtupi ni Modoy? Buhi pa? Aw, oh, buhi pa.
6: Wala.
1: Magandang umaga po. Welcome na usab sa Friday edition. Sa atong programang Baruganan Kaibigan.
2: Good morning.
1: Naka Esmeralda.
5: Hallelujah.
1: Once again, magandang umaga po at laong Biyernes. Bitsa 27 na ba? 25. Kauna-una mag-engineer. Bitsa 25 ning bulan sa September. Sunod semana, Oktobre na gayod, Nobyembre, Disyembre, Pasko na! Magandang umaga po and Merry Christmas ka na itong tanan!

Pagganin daw paminawon ang Pasko. Pero kumusta paminawon ang atong bulsa? Gimasaker permanente. Gimasaker sa mga kawatan. Puri agaba.

Honorable Ricky Japon. Honorable Congressman. Honorable Senador. Honorable Otanan. Honorable. Walay labot ang honorable mention na muna, politics is the only profession nga respetado gyapon bisag nagawat, respetado ra gyapon sa kanay diferen. Unsa kuno diferensya sa kini ang kawatan o politiko? Ang kawatan mangawat daan o sa mudagan. Agay! Politiko dagan daan o sa magawat. Yehey! Magandang umaga po sa mga kawatan sa pangatungdan.

pahirap ng taong bayan. Paldo! Akong amigo, 40 anyos na mag-uuma, wag yapon yun. 40 anyos na usad ka empleyado, wag yapon. Akong amigo, isa na kadagan. Pagdaog, after sa usad ka term, milyonaryo. Beautiful island, white beach. Welcome to the Republic of the Philippines. Damn.

0: alang sa tanang mga kawatan na nagdumala sa randas pangagamanan. Paminaw mo! Ipangkilatan mo colored kadugayan. Wala na black and white, or colored na. Sila ay naputol na. Lagi sa mukha ng ipanawag. Hallelujah.
1: Oy, muna ay sobrang mabaho.
2: Agay!

alang sa tanang mga kawatan. Inaot paunta mga pangkilata na mo og color kay wa nay black and white karon.

0: pangutana diha kanus-a. Ay, magyapon. Mamatayar magyapon ni sila.
1: Wala, wala, wala.
0: Mamatayar magyapon ni sila. Masamanda mo matagal. Masamanda mo matagal mamatay. Gawas, huwag mo nang isprihan, nasagbot. Kaya mga matay, di mo na may isprihan.

0: ang tao.
1: Correct.
0: Sakto. Kisa may nagtudlo na to nila ng mga awat ng mga panuhay. Kamura mga butante. So, labaw pa mo kakurap.
1: Correct.
0: Ay, di ba? Muna. Agoy, at least next week, dayag kayo, binako mo abot og 9 ang rollback sa diesel. The way I see it, sa first three days of kiniang trading, ni action to tugsaka ni Obusman. So akong estimate ani, tato lang nga pag-monitor, diesel may rollback at around 7 pesos and 80 centavos per liter. Og ang kiniang kerosene sa kiniang gasoline sa baga 1.50 ang pag-rollback sa gasoline. At least, doon ay rollback. 180 to 150 to 180 maximum of 2 pesos. Sa diesel, maximum aninas, mga 8 ay 740 man. So, mga 8. I just wish na maabot og 8, bisag 9 na lang. At least, mapantayan tong increase ng 8 kapin. O, di ba? Kay ang hayahay man ang katumuhan na itagiya gasoline station, sa'yo kayo nagpasaka naman. Isod ang radyo sa kon ba kay sa kwarto kay. Na ko yung hong na ko yung hong. Ano sa mga sekreto la ato ni sekreto na ato ni. Sayo kayo nagsila nag increase. Sa padu pa ba kipasaka na ang precious gasoline krodo.
2: Halaka!
0: Kanos ano ni. Ato ra ni sekreto ni Martis pa uy ang saka. Niya Sabado nag-increase na.
3: Good morning. Good morning.
0: Sige lang kay gabaan ra gyapon na. May managsili kay muhalang dayon. Ay nako once again. Doon na rabay manawagan karon taw-taw na atong pasudlon. Ato namang yung naandan, usa ato magampo. Dahil nindot kay ngiskutanan. O kuha ni USGG ni. Karon ni taw-taw na magampo sa ta. Eh, malagi na. Nagbugno ay. Nagbugno. Sa inong danis, miring hoy.
1: Ay, wag mong subukan. Masisira ang buhay mo.
0: Istorya lagi nga. Ingon nga. Dahi, kanang, dong. Ingnan sa asawa yung ba nang, dong, kanang, nag-check up ko sa doktor ba? Ingnan mo ko sa doktor nga. Ugma ko nung batay na ko. Tama. Aray! Tungod sa atong akong sakit. Tama na daw ko ugma. Yun, sa buhay. Kaya matay na ko. Tama na ko mas buntag. Unya, eh, mag-gawin, mag-gabi naman doon, mag-smiring ko sa tayo. Sa abana nga, Kabalo ka nga mumatag o sa'yo, kaya na ako ilakaw o ba? Ibang ipinabuhi ko? Smiring ko, dili ko. Ayaw na lang, smiring ko. Total ugma, di na magkakamata, patay na bitaw kay padayo na lang na. Mapulaw ta. Ayaw na. Total ikaw ugma ra magkatama di na magkakamata. Okay na. Ayaw na. Ay, smearing hoy. Hallelujah. Sasiya nanog
2: nagluib. Ay.
0: Si Marie ang inungdan, oy, bida. Kay karon ato ning isgutan ha nindot man. I mean, it's a lesson to everybody. Hay, ato namang yung naanan o sa tabagabo sa Bagadaminaw, sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimbiagin daw, Mindanao!
4: Assalamualaikum!
0: Waalaikum wasalam!
4: Mga igsoon! Gimbiagin daw,
0: Mindanao! Yehey! Magandang umaga po!

sa mga nagtanaw sa Facebook Live, naminaw sa tag-sa-tag sa Karedyo Set sa Facebook and YouTube. Kay live man ta sa Facebook and YouTube. Ipabanner ba daw ang Facebook? Ah, mag-isa na ko mag-rally. Ani? Hindi ko sugot eh. Kaninyong tanan, hala, duko kitang tanan. Uban kamugan ako, duyog kamugan ako. Alang sa atong bulaw, ano pagampo?

0: Sagalan samahan sa anak og sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diagad nimo, Ginoo. Daghan kayong salamat, Ginoo, diin sa among pagpahulay, sa among pagkatulog kagabi. Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na usab kami, Ginoo, ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang, Ginoo, ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus akin namo ibalik diha kanimo. Pinasubay, Ginoo, sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man, Ginoo, ang nag-ingon nga tao sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, ang bayad sa pagpakasala, mauman ang imong gitawag, Ginoo, o gilatid alang kanamong tanan ang kamatayon. For the wages of sin is death, and nobody escapes death. Walay sibisan kinsa kanamo, Ginoo, ang dili mamatay. Sino may daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa tanang grasya ug mga panalangin. Labi na gayud, Ginoo, sa grasya sa among talad kananan, sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan. Ining tanan, Ginoo, dili ug dili ikalibod mga panalangin nga gikan ug gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo namong giya, moy gihimo namong giya, Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit ug kaparutan. Aman ang dalan, Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan ang nindot ug way kamatayon nimo, Ginoo, nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo, Ginoo. Labing gamhanan ug labing dalaygon gayud ikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, aban ang imong pulong, Ginoo, magpabiling labas sa tagsa-tagsa namo ka mga panumduman. Magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin, Ginoo, hangtod kami takupan na sa among hinulamang kinabuhi, o magpabilin kami, Ginoo, nga magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan.
1: Tanging handog lamang di ko nina.
0: Amahan namo nga anaa ka sa mga langit, pagdaygon ay mong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ay mong pagbuot nini sa yuta mingon sa langit, ang kalanaw namo, Ginoo, sa patagadlaw, yatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuno aluwasa kami sa tanang daotan. Amen. Alang sa tungo kay igsunang mga lumad, amoy noy no deyo to langit, agparakala noy kangara no no baroyo. Huggoy ni ata noy kumagano katuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. timo na alaw, bugay ko'y tukunon. Noy nog ko ilango, noy po igo agoy ka mga otaw. No makasasalo, susungo, og po igo onoy ka otaw. Agad hunto no, nakasalo, ganami. Buligi ko'y oyog gunugoy, og gualab tuagad. No ko'y numaruot no batasan. Amen. Alang sa tumakigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulil, Rahirabil, Alakmin, Arahmanir Rahim. Malikyaw midin, iya ka na budua, iya ka nastakim, idinazera dalmos takim, siya talasin na namdahalahim, gairil magdobelahim, wala dalen. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar!
2: Isumbong mo kang Engineer Robby Chang sa Baroganan Kaibigan!
0: Once again, magandang umaga po sa tumakikso ng mga Muslim. Mopiak na pipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga matigsalog, mayan na masulog, mga manubong madayaw ng kasuman, mga Ilocanawan, naimbag na bigat kada kayo amin, naimbag na bigat apo. Mga Bicolano, Maray, Naga, Pangasinenses, Masantos, Yakabuasan, Itike amin. Nakapampangan maya babag kayungan. Nakauturan ko dura ng mga kailungguhan. Ewa, may gwin nga agad sa inyo, tanan blahaw. Mga balanan, mazembeng tagday. Yayitang batiin. Pagawaray, maupay nga agay ko tanan. Dabawin niyo, madiyaw na buntag. Surigaw nun, marajaw na buntag, marajaw, karajaw. Butuan nun, madiyaw ngayon na at. Aga taga Benguet Mountain Province gawis ay agsapa. Mga tagay pugaw map hud an algo tao namin. Mga tausog barayaw na may naat. Sa Bacano, buenas dias mi amigos el mi amigas. Morning! Mga blaan na piyoplapus, mga tiroray apiwepe, weno mga tagbanwa manigar silam kaniko. Kaninyong tanan akong usbon, maganda umaga po. Kayo gusto magpa-relax, mapawala sa stress, ang inyong buhaton, gusto mo mamupuog kaniang grapes nga honestly ha, pertigyong tamisa ng grapes diha sa Chassis Vineyard Cafe. Nana sa Purok Tres Bintar. Makitaan lang ninyo, asa diri dapit ang kuani agpalsa. Kana, mauna diha. Purok Tres Bintar, kamoy mamupo, barato pagyod, ang kilo, unya, perting yun. O, di yun mo magbahay, perting tamisa. Siya si Vineyard Cafe, diha sa Purok Tres Bintar, pagita lang, asa dapit diri ang kuang agpalsa. Kana, ilado magkaina diha sa Bintar. Purok Tres Bintar, ang Siya si Vineyard Cafe. Pasod sa tuwang, palihog itong manawagan kay kanina ato na ipauna. Kay mintas ga paabot sa iya ha, nalimta nagprepara. Plano ko no nga, hindi, saan na ito nisgutan? Inaninitabo ha. Kagahapon sa buntag, doon ay dili may panghitabo dito sa Naiya Terminal, Ninoy Aquino International Airport. Diin duha ka mga immigration officer, mga babae ni, nag-away. Ay, nagsinagpaay. Pag humagsinagpaay, nagsinabunutay o buhok. O siya tawag ka na sa kiniang binisaya ng nagsabunutan. Nagbinirahay buhok. O siya hinungdan. Kay ang giniang ikaduha, ang primerong nakalipin at itong, ganiya na immigration officer, kaya po natunto. Gandang lalaki ni Kuya, pinag-awayan. Pagkagwapo. Ingnan sa ikatong primero nga, oy, ingnan ang imong banaha, ingnan ang imong kalibin, nga musustinto po siya sa iyang anak diri sa ako. Nasuko ang ikaduha. Ay, giduol daw, gisagpa, ni balos og sagpa, hantod nagsinabunutay. Mo na, dayon. Suspindido sa trabaho, siyor na matanggal sa serbisyo. Kay in front of a lot of mga pasahero sa sulod mismo sa Naiya Terminal. dito nagbinog, nagbugno ang duha, gumikan lang sa gandang lalaki ni kuya, Ismiringhoy nung dan. Ismiringhoy? Kama mahilig kong Ismiringhoy. Ano? Kamu pong mga lalaki, kusog kayo mo Ismiringhoy, ayaw po ninyo pasagdi ng inyong, kamo, mahiram mo mula tulatong panuwaya mo, di mo mantigo mo sustinto. Ang ikaduha po, nga naitabo, ang lalaki, wa ka move on, kay na USGG. Kay na USGG engineer. Uli po, sigugmang giyatay, USGG may tawag na kuana. Gibuwagan siya sa bahay. Wa ka move on, na-depress. Na-depress o maayo. Kay murag, dili na nagugma kung tanawa na. Obsession na na. Eh, ang tao, butan mo ni mo, guwa, naganahin ni mo, kay basig, dagway ni mo, wa pa'y krimen, suspect na. Gibuwagan sa bahay, na-depress. Ni ambak sa Pasig River. Eh? Pag ambak, ay kinaano, dito siya nagpaingon sa imbornal, sa sewage system, imbornal. Drainage, not sewage, sa drainage. Naluwas. Pero ang problema mo, lagi na. Kung sa hinungdan, gugma. Dili na magpalabis, gugma. Dili na to ihurot ang gugma. Pagbilin o gamay pala sa imong kugalingon. Unsa nang imong gibilin para sa imong kugalingon, respeto. Ayaw ibu-ubo, gumikan lang sa Ismiringhoy. May magkana rin nagpalda ng kalibutan na may daghan, bida. Ang problema lang, siguro, wa siya ka-move on kay grabe siya ka-in love. Niyo saan, manan ni mo, guwa na ganahin, simundag, guwa yung bay. Di ba? Pastila, no, ikanig yung gugma, naghanag kabuang. Magkabuang din, ambot lang. Ambot lang. Tana ko no si Ramil. Atay bisita dire nga unsay atong gamit kani kani. Asa man ani? Kaning tumoy. Ah kani, okay. Do na sa tay bisita atong unahon sa ni kay Loy pod. May buntag ni mo ma'am.
3: May buntag engineer Ipadolan, cha.
0: May buntag ma'am. Taga-asa ka ba?
3: Pinatilan, Valencia City.
0: Pinatilan. Unsay ato ikaalagan sa radyo kaibigan ni mo ma'am?
3: Ko ang manghangyon takon ng billing sa kong igsoon.
0: Ah, billing. Asang ospital, ma'am?
3: Sa Adventist Medical Center.
0: Sanitarium?
3: Oo.
0: Okay. Unsa man di, may sakit na ako, sige, bati, asa man?
3: Kuan ka ng operahanan siya sa ulo engineer kay Nay Blood Clot. Dayon, girefer ni siya o Cagayan.
0: PNMC?
3: Oo. Ay, kuan wala lagi may kahimo. Aduna din nabilin nga billing sa sanitaryo mo kuan 35,000.
0: Ginoko. Wala mo nakasuloy og duol sa city, ma'am. Sa atong syudad.
3: O, nakatesting mi kang mayor apan gi balibaran ni mayor kay kulang daw ang budget. Nahurot na daw ang budget sa city.
0: So wala gyud budget.
3: Wala na gyud.
0: Kan magpud ga duol lagi so nahutdan gyud og budget ng atong city.
3: Nahutdan na gyud engineer.
0: So wala pud ka natagaan na.
3: Wala gyud mi wala gyud engineer dito kang mayor. Ang amo lang nang process kay PS raw og SWD kay moro may pundi.
0: PSWD Provincial Social Welfare and Development.
3: Oo, engineer.
0: Og DSWD Department of Social Welfare and Development.
3: Oo,
0: sa province gihapon.
3: Oo.
0: Moto inyo nakuha. Other than that, sa congressional district wala pud mo ina kuha PCSO.
3: Wala mi nakasulod kay online man gihapon
0: pero na man ka paito ng PCSO online na
3: kanunay gyud mi galag in pero magsigira magkuan ang reply kay try again dai
0: okay puno na, lagi gidaghan kayo
3: ga na daw sa limit
0: pastilan Ginoo ko na la sige ma'am hangyo aga sa mga naminaw karon sa tag-satag kabalo sa tinuod lang no man akong ginaingon sa matag karon ug niya. Looy ang atong katawhang Pilipino. Nga naman, moingon sila nga, wala naman kay sagot na lahat ng PhilHealth. Kung nasa public hospital, kaya kung sa public hospital, unsa pa po imong sagoton nga public man, so wa na naibayad. But pag ingon ka na sa private, nadyo kay Byronon. Unta, bisan kung naa ka sa private, doon na untay portion, I mean, naamang gina'y portion sa PhilHealth. Naman ay PhilHealth ang ganiang pasyente, ma'am. Nadidak sa PhilHealth.
3: Wala siya na-cover, engineer. Kay
0: dili siya member.
3: Na-membro siya, pero one day ramang good iyang diha sa kuan Adventist. Kay
0: covered mangyapon na even one day, but dili ingon anak ka na ko.
3: wala gyud siya gikaltasan na i-quandary.
0: No, ma'am, inani ni siya ha. Naibag o memorandum circular. Even if wala kakaabot sa 24 hours, ang mga charges ni Ana pwede makuha sa PhilHealth. Bag-o na nga memorandum circular, basigwa nakadawat ang ospital, Ana. Saan nakabutang diri? Certificate of non-availment of PhilHealth. Nga naman eh.
3: Kay tungod one day ra daw iyahang admission.
0: Parang may problema sila, hindi nila alam. May bagong circular ang PhilHealth. Even wala kakaabot og one day, you are still being covered by PhilHealth. Agoy! Tingalig na kali, ma'am! Kinisikin sa ni? Pangalan ani? Ray Baez? Coordinator. Palihog ko no, Mr. Miss Baez ba ni? Basig, wala kakabalo ani ng bagong circular. Kagapon, the other day lang nigidis ka sa PhilHealth. Nga even if wala ka nakaabot og one day, you are still being covered by PhilHealth. Even if you will be transferred to another hospital, but still you are covered by PhilHealth. Actually, yun ang bagong memorandum circular. Wa na'y kalibutan. No earth. Wa'y kalibutan. Tingali, wa pa nila na dawat ang bagong memorandum circular. I think so. The way I see it, wa na kabalo. Kibaw, ganit nandit na taga-hospital. Taga-radio ta. Sabagay, mas una magin may radio. Advance, mami. Kay mga abtik, mami. Abay, trabaho, manamo na. To inform the public, that is why we are informing the public. Even if wala ka na, even if tulura ka kauras niya, nadaha ka sa emergency, you are already covered. Bisag wa ka na-admit. You don't know your job, ma'am, ha? Pag-sure niya. Ay, sabagay, basig wa pa ni kadawat. Sige, ma'am, panawagan na lang. Manawagan na lang ta. Hangyuan na lang mga naminaw, ma'am, sa tag sa Carillo Sense. Kay basig maluoy sila diha ka nimo.
3: Maayong buntag sa gisakupan ining radyo kaibigan. Mangayo ko kanang kinasing-kasing tabang masulbad among problema sa billing sa akong igsuon sa Adventist Medical Center. Dili yun sa yun among kaimtang karon, labi na yun nga akong igsuon to pa dito sa Cagayan, giopirahan siya. Mangayo ko ninyo, maluoy mo nga masulbad among billing. Dako kayo nga kantidad. Pasalamat lang ko sa Ginoo nga itagaan ko ni Ogiya nga diri ko magpaduol sa radyo kaibigan. Asa ba ni karon madungog ang akong tingog? Mangayo lang igog pasensya sa iyo sa kabuntagon nga nangayo na ko tabang kaninyo. Mga katawhan ang inaat ko nga masulbad among billing. Wala na gyud mi sa karon. Namulang ni ako hangyo.
0: Pastilan Ginoo ko. Mana pinayon lagi nga. Daghan gyud sa tuwa kaigsoonan karon ang galison. Labi na dunay mo ospital nga membros pamilya. Wala maguna sa ato nga ini. Sildo makatikwarta gamay. Budget kay kuang palagi ang income bias utang. Ay, Diyos ko po. Kanos apaka ni mo naunaan sa tuwa politiko. Kininani nga problema. Sa baga na minaw sa tagsa-tagsa ka radio sets, pinaagi ni nga itong programang Baruganan. Ako na usab nagatuktok sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Doon na may ginagmay diha, 5 pesos, piso, 2, matigong na mudako ragihapon. Pwede ninyo ihatod diri sa Radyo Kaibigan, ang atong Radyo Kaibigan, ananimutang sa second floor, AMQ Building. Bank of Makati, taas sa Bank of Makati at bang sa NVM Sayre Highway, diri na himutang ang Radyo Kaibigan. Pwede sa inyong ipada sa GCash. GCash number 0966 852 3722. Again, GCash number 0966 852 3722.

0: Sige, ma'am, usbag panawagan ang mga katawahan nato nga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets diin maabot kining atong pagsibya, mga nagtan-aw sa Facebook Live. Hangyong agi silag baayo, ma'am.
1: Sa usab, mga yukog, kinasing-kasing nga tabang kaninyo, mga igsoon. Katawan sa Balinsya, ug asa pa man madunggan akong tingog karon. Anay ako karon diri sa radyo kaibigan. Nagpatabang kang engineer siya nga muhangyo ka ninyo. Masulbad ang akong billing sa akong igsoon. Kay giupirahan ni siya sa ulo to asa kagayan ni siya karon. Na siya'y billing sa Adventist Medical Center. Muhangyo ko ka ninyo. Maluoy mo, matabangan ko ninyo. Niining among billing. Ang nagkantidad ng 35,000. Tayo ni apan kung ginagmay. Nawato na mo kini.
0: Ma'am, ako'y una.
1: Salamat kayo,
0: I engineer. I will be the first one nga muhatag.
1: Salamat kay engineer.
0: Kaya ako po ugma, mularga ko kay namatyan po may among kinamagulangan nga babae. I will be leaving tomorrow morning bound for Iligan City. Kay tuwa man dito iyang haya sa Iligan. Kita ka Iligan man to.
1: Yung
0: bana naman sa Iligan, so tuwa sila sa Iligan ang puyo. So tomorrow morning, I will be traveling to Iligan. Kadlawan pa yung kumuhawa, ugma, buhon, ugmang adlawa. I will be spending in Iligan for 2 days alang sa haya sa akong maguwang nga babae. Kaninyong tanan nga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets. Ako nagatuktok na usab sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing. It is better to give than to receive. Bulahan ang tao nga magihatagon kay ang grasya magauban kaniya. God loves a cheerful giver. Sa baga na minaw, pinagining atong programang baruganan, padaplin sa nato ni tanang mga isyo. Unahon taning tabang ang usa nato kay igsoon nga nanginahanglan sa tuang tabang, nanginahanglan sa tuang pagsabot, nanginahanglan sa tuang kinasing-kasing nga pag tabang ngadto kaniya.

0: Alat.
1: Once again sa mga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets, balikig hangyo ma mga tumakiksunan nga naminaw karon sa tagsa-tagsa ka radio sets sa ato programang Baruganan.
2: Mo ang yugo kaninyo mga katawhan nga masulbad ni ang among problema. Walang wala na gyud mi sa kanon. Unta matabangan mi nga masulbad among bill. Sa sanitaryum tungod kay walang wala na gyud mi kaayo. Tuwa pa kong igsuon sa kuan kagayan. Gyupilahan siya didto. Mga yugo ninyo, tabang maluoy mo. Masulbad among bili.
1: Huwag kang sulay kung ato kang Ted Pipito, ang former Vice Mayor Ted.
2: Naka-adto mi sa iya, ha?
1: Mau ba? Eh, di mo nang balibat. Di ginang balibat. Naara na, di nang balibat. Basta na, ana. Di po na nga, bisag basta na, anas balay, mo atubang gina. Mo gawas na, kaila ko sa batasan, ana. Never na nga mo talikod og dunay mana sila kay nakakita mo ko. Kasod ko diha ni mga tawo nga do. Yang gigawas bag-o pa siya niabot, kita na ko siya pagsulod. Ingko patay mo para bari pag-abot. Wala lang ko na mo gawas ga lingkod-lingkod gay na pugi tuyo niya. Tontod ni gawas siya. Ako giuna gani tagduo lingko unya na ko sir. Ulahi ra ko kay di man kay importante ni akong tuyo. Unahala na sila kay mo importante kay na. Sige ma'am, ang iyong agbalik ang mga kaigsunan na tugan na minaw sa tagsa-tagsa ka radio sets. Pinagin nga itong programang Baruganan.
2: Muhang yoko kaninyo, ginasing-kasing. Matabangan ko sa bill sa kong igsuon. Nga na pa sinabilin nga 35,000. Dako kayo ni nga kantidad. Maglisod din kayo mi sa pangitaan ni. Tungod kayo walang-wala po mi. Napupod may ginatiman nga ang pasyente to sa Cagayan karon operahanan siya. Inaot ko nga masulbad among billing diri sa Adventist Medical Center. Tungod kay naotdan gid pud mi og budget pud sa city, wala na gid mi lain maduolan. Moangyo ko kaninyo mga igsuon ug asa ni madungog nga estasyon karon. Maluoy mo nga matabangan unta ko masulbad nga mong billing.
3: Mula sa lupa.
1: Once again sa mga daminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets. Pinagin nga itong programang Baruganan. Ay tanimuntag pamitaw. Katubang sa mga isang tao nga gahilak ka bako. Actually sa tinuod lang, hindi yung kalikayan nga. Usahay. Not yung usahay, but kasagara yun. Usually, doon ay maghilak sa akong atubangan. Kaingon di ko Ginoo. Kung ako doon na lang yun. Kasi ako na lang. Saon to man nga, pila na po din tayo akong income kada bulan. Yeah, bago pa ganay, saan minamat yan, ako manghod just June 23, among gilubong. Sundan na saan, after 2 months, wapay doon kabulan, huntay na saan ako mag-uwang. Mag-2 months atong September 23, and it's still 24 karon. 2 months and 2 days. After 1 month and 29 days, nisunod na ako mag-uwang. Inanagin ang kinabuhay sa kalibutan. Sometimes you're here today and gone tomorrow, but what is important, sa oras sa pangangailangan, matuto tayong tumulong. Kay mura na nga, mura ang Ginoo ba nagatuktok sa itong kasing-kasing? What if ang atong Ginoo ng pakatao? O niya, nihang niya o nituktok ka na ito. Nangayog tubig kay giuhaw, nangayog pagkaon kay gigutom. Lili ba na ito abrihan? What a kaybaw? Basig ang atong Ginoo nagpakatao. Kay gisukod lang ang atong pagkatao. Sa mga naminaw sa tagsa-tagsa kauroy, Diyosets, once again, binagining atong programang Baruganan. Ako na usab nagatuktok sa inyong tagsa-tagsa kasing-kasing. Maluoy kabutabangan ato ni Luoy pod kinahanglan gid ni Jack Tabang. Pa ilang pasinti gid na may gani kinakagawas ni Adventist ni 35 pagawas kay transfer ng pasinti to NMMC. But may magpag-abot dito wa na ginahanglan tambal and everything, so kinahanglan gyapon. So mga nam sa mga naminaw sa napaygatangag nga utang sa sanitarium, to ana po yung mga bayronon dito sa mga tambal nga kinahanglan do MMC wa manay bayronon. But then again, ang tambal ko bay libre sa atong government hospital, halos kinahanglan tanan paliton. That's the problem for government hospital. Kaya nahurot naman ang kwartas malita. O di gaba. Again, atong GCash number 0966-852-3722. Again, GCash number 0966-852-3722. Once again, GCash number 0966-852-3722.

sana. Again, sa mga naminaw sa tag-sa-tag sa Carreño Sets, ang radio kaibigan ananemutang atbang sa NVM Sayre Highway, second floor ng AMQ Building, ibabaw sa Bank of Makati. Arami sa second floor. Ibabaw sa Bank of Makati at bang sa NVM Sayre Highway. Again, pwede niyo ipadala sa GCash, GCash number 0966-852-3722. Para ka itong mga konsihal na pulo. Saad biya ni atong pagpangampanya mo hatag asara asara asara mo ara mo.

0: Once again, sa mga naminaw sa tag sa Carillo Sets. Maluoy ka. Ito ni tabangan. Luoy po. Luoy. Hilak. Bako ni sa tabangan. Kita man ninyo sa Facebook. Alam nga, live man mi.
1: Waga sa mata ko.
0: Sa mga naminaw sa tag-satag sa Carillo Sets, nagtanaw sa Facebook Live, sa YouTube, sa 98.5 DXRK Radio, kaibigan, Balinsa City, Bukidnon. Pinagin nga itong programang baruganan, ako na usap nagkatuk-tuk sa inyong tag-satag sa mga kasing-kasing. Masig maluoy mo, maluoy yun mo, hindi kayo basin, kaluyan ginato ni ato isa kaigsoon, ganang inahanglan yun sa atong tabang. God loves a cheerful giver, ginooray mo balos diha kaninyo. It will be returned back 1,000 times, libuan ang pagbalik sa grasya o mga panalangin diha kaninyo.

0: mam, os big panawagan mam, paspasan gina ko ni massive na ko ni karong kay tama ra ba ko las utso. Happy night, it's almost 7:25.
1: Muhangyo ko kaninyo pag-usab mga katawan. Labi na diri sa Balinsya. Sa dili kailaw kailaman. Muhangyo ko kaninyo tabang bisan ginagmay. Masulbad among biling. Sa Adventist Medical Center. Ginanglanon yun na mo ni nga ma-impas kayo. Ang among kikwalitiral mong gudani ni hinulman na po nga motor. Ano yan, nakaproblema kay kuhaon na magod niya kay gamit po siyang panginabuhi. Ang yagig ko ninyo mga katawhan. Matabangan ko ani masulbad among biling.
0: Pastilan. So gilat collateral tong motor.
1: Oo,
0: problema aron lang makagawas para mabalhin.
1: Para mabalhin lang yun si Kay.
0: But the problem is kuhaon na tong motor nga gigaranti. Ikulateral.
1: Kuhaon na niya. Sige, may balik-balikan sa balay.

0: lang madali akong igsoon. Madalas ako ang kikritikal lamang ko yung sitwasyon, engineer.
1: Oh, basta ulo. Sa to na stroke?
0: Kuan nag-blood, nag-bleeding eh, ang ulo kay tungod sa na-disgrasya siya sa motor.
1: Ah, bigla accident sa motor.
0: Paingon siya sa trabaho.
1: Banggaan o na...
0: Kuan, likay siya sa iro.
1: Ganun lang yung mga stray dog. Iro, ganun sa garan. Good morning, kang mamaliti Lidesma di Asayaya. Kibatang Don Carlos. Good morning, ma'am. Again, sa baga na minaw sa tagsa-tagsa ka radio sets, pinagi di kato programa ang baruganan. Ni si Engineer Chang, nagatuktok na usap sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Maligbaluoy ka mo, tabangan na to ni nga nanginanglan, good, sa atong tabang, sa inyong tabang. Ginoo ra mag-igo kaninyong tanan. Atong GCash number 0966 852 3722. Mahimo usab ninyong ihato diri sa radio, kaibigan. At bang ragyod na sa NVM Sairi Highway, second floor AMQ building, na arami ibabaw sa Bank of Makati.

Bank of Makati, Kilid Dayon, Biswis, then ay hagdana sa Kilid, diha ka Musaka, sa second floor, you turn left, na diha ang nadirin ni Mutang ang Radyo Kaibigan.

sa Bagada Minaw sa Tagsa Tagsa Koroy Diosets. Pinagi ni nga itong programang Baruganan. Ininausap si Engineer Chang nagatuktok sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Tabaga na ito ning nanginanglan yun sa itong tabang. What if ang Ginoo ng pagkatao? Ingon sa Ginoo usab, ang gigutom pakanon, ang giuhaw paimnon. Ang nanuktok atong abrihan.

0: Again, sa itong pinagin ng itong programang Baruganan. Kami nausab, ako nausab, nagatuktok sa inyong tag sa kakasing-kasing. Basig doon naman yung sobra-sobra niya, masingko, mapiso, madus, bisag-bila. Pwede nyo yung i-GCAS, GCAS number 0966-8523722. Bisag ginagmay, matigom na mo, dako, ragi hapon. Dako-dako, gini ilang ikinanglan.
1: Dahil may buhay.
0: Again, binagin ng atong programang Baruganan. Kami na usab nagahangyo kaninyo. Kinasing-kasing nga nagahangyo kaninyo. Ngato kini siyang matabangan.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Happy anniversary.
2: I love you. So
1: beautiful. Akong gift nimo.
2: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat, Han.
1: Di apa?
2: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
1: Angun saan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Kinsa ni palihog?
7: Taga-tago ni Pastor.
6: Taga-tago? Yes, ano nagkaya testimony?
7: Testimony ko, Pastor, sa kuan. Kanang bijimak, Pastor. Maayo, good kayo, Pastor. Kanang kinimunggong ako ang best friend. Sa primero, Pastor, wala git siya kwarta.
6: Oo.
7: Naluwi ko sa iya, Pastor, bakay. O maliban siya, Pastor, kanang magatulog git yung luwa tungod sa kasakit sa iyang almurana. Dayon, wala mo siya kwarta, Pastor. Ako siyang di palitan ang bijimak diri sa Radyo Bandira. Nagpalit ko, Pastor, o kinsika. Kinsika, Pastor, Pastor, akong gihatag sa iya, ha? Karun, Pastor, kay ni anay man siya, Pastor. Pagkasunod, Pastor, ang iyang almoranas, Pastor, ni ok-ok na, wala na naglabaw.
6: So, kamusta karun? Okay na yung paglibang?
7: Oo, nakainom din siya nga. Salamat yun sa Ginoo.
6: Okay, salamat, salamat.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
8: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
10: FA Pawn Shop.
2: Bisan kabus kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa ibong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
15: Fuego blend jelly paste.
13: Kalami ane.
15: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
14: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamnisya. Ang fuego blend jelly paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
16: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
17: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
18: Quality nga printing services, apaan ang presyo, barato na gina ayo!
17: Naa pa di ay na!
19: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
20: Kanindot no?
19: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
20: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
21: sa GRD, Quezon Printing Services.
17: Doon natadiri no?
22: Accessible o affordable nga printing services.
19: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
23: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
13: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
23: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
19: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Si Roger kuha ni Pastor sa taga-hubang San Francisco, Agos San Del Sur.
2: Yes, Egan. On sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
1: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaya sa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang siplit is 18.
2: Oo.
1: Nga akong ipatumarog Bigimak, Pastor, tulo lang kakapsula. Nakarecover dahil sa Pastor, nang balik ang iyahang normal nga siplit.
2: Na-admit sa hospital at higayon na?
1: Oh, na-admit, Pastor, na-admit.
2: So, gipainon ni mo Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
1: Oh, Pastor.
2: Okay, salamat
1: Pastor,
2: sa Diyos.
1: Ako, ako na po ang higamit sa Vigimax, Pastor, kay sakit kayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa atong kusun na lang pagbakod na ako magkadaon, Pastor, kaya sa'yo magkos akong uma.
2: Oh.
1: Kasi sakit kayo bakod, Pastor, mag-aguroy na ako sa akong asawa na muntong kuhan ko, Pastor, nakadesisyon ko nga mapalit ko Vigimax, nga palit ko, Sir, o 20 kakapsula. So, akong natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong gibati, Pastor, o akong pagpangit, Pastor, murat na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa ihip, Pastor, o mga ito pagkahuman ako, Pastor, mga dwakadla, wala na ko gibati, Pastor, sa akong silid.
2: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.

0: Julie Dumagti, Kapayangan, Banisilan. Pastor, may testimony ako, Pastor. Ang akong bata nga nagaburos 8 months, nagwan ang iyang bulit, Pastor, ang iyang samput. Murag sa diretsong istorya, Pastor, ng almurana. Tapos buros na siya, Pastor, ginpapalit na ako o bigimax. Tapos 4 days lang ang tumar, Pastor, nadula itong iyang kwan, nabukol sa bulit. Dako na, Pastor, murag kwan na kadako, dako pa sa itlog. Sa karun, Pastor, nanganak siya katong Pedrero 15, sulod sa apat kaadlaw, Pastor, nadula itong iyang bukol sa buli. Nanganak ang bata ko, pinsog kaayo, Pastor, okay. Ang bata. Salamat okay. Sa Digimax nga gihatag sa Ginoo.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamnisya. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Oh, 98.

0: mo. 98.5 isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
1: Six minutos na lang nabilin o namunagat ang alas 8 sa buntag. Ato na lang ipa-priority gini siya. Katungod sa iyang medyo dako-dako yun ng panginahanglan. So I have to cancel the news temporarily. Pwede naman ibalik, mga importante. But then again, atong tagaanong prioridad kining isa na to kaigsoon. Thank you very much kang Ma'am Ophelia Chin Ramirez, ako ning kaimiga. Kailan ako ning pamilya nga Chin Ramirez. So naminaw sila ganina. Yagi din taong gihato. Daghan, daghan kay salamat Ma'am Ophelia Chin Ramirez sa imong tabang. Ako na kaini og pasalamat diha kaninyo pamilya Chin og Ramirez, Ma'am Ophelia. Salamat, salamat kayo kaninyong tanan nga na mga naminaw sa tag-satag sa ka-radio sets. Once again, manginahanglan mga nagatuktok na nagatuktok na sa bago sa inyong tag-satag sa kakasing-kasing. Aron na atong matabangan kining usa na to kaigsoon nga nanginahanglan yun kayo sa inyong tabang luoy pod, no? Well, kinahanglan man ginaingon nga dayag kayang atong paghigugma ngadto sa atong isig katao sama sa dakong gugma sa Ginoo dinhi ka natong tanan. So kaninyong tanan, once again, naghangyo na sab kami kaninyo pinagi ning atong programa ang Baruganan. Sige ma'am, balik og hangyo ngadto sa atong mga namino sa tag-satag sa ka-radio sets.
2: Muhangyo ko kaninyo mga katawan, matabangan ko sa mong bills akong igsuon sa medical adventist. Nga maimpas kini tungod wala na kay kami lain madulan. Maulangit kini ang among hangyo nga. Gidasig ko sa Ginoo nga dalon ko diri sa radyo kay Bigan. Mangayo ko og tabang kaninyo mga kaigsuonan. Nga maimpas sa mong bill. Tungod kaya nga mong gikwalitiral dito nga motor ko hauno na po sa tag-iya. Gamit po niya sa iyang panginabuhian. Nangangyo na po ming maayo nga. Iya sa aming tagaan o gigayon nga. Magkapangita-pangita o paagi. Niya ako karoon na rin sa radyo kaibigan. Nagaangyo ka ninyo kinasing-kasing. Nga matabangan ko sa mong bill nga maimpas unta. Masulban unta gini.
1: Bait. Ay, makahaots kasing-kasing. Tawar biyata. Doon na biyapot ay kasing-kasing. Amantigo po na mabati. Nga to sa kasakit. Nga to sa itong mga kaigsunan.

Once again sa mga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets, pinagi ni kato programang Baruganan. Ini si Engineer Chang, nagatuktok na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Bulahan ang tao nga manggihatagon, kay ang grasya magauban kaniya sa matag adlaw, sa matag karunugunya. It will be returned to the Lord a million times. Be returned by the Lord kaninyo a million times.

0: Once again, ato ibalik sa ato ginihimog, massive na gyud nako ni kami gyud dako gyud ang kinahanglan. Massive na gyud ang among paghangyo kaninyo sa inyong mga naminaw karon sa tag-satag sa Kari Josets. Nagtanaw sa Facebook Live ug sa YouTube. Atong GCash number 0966 8523722. Again, 0966 8523722. Sige ma'am, bangyo agirug bayo nga tumakaigsunan nga naminaw.
1: Muangyo ko kaninyo sa makadaghan. Kinasingkasing taon akong paghangyo. Nga maimpas na among bill sa Adventist Medical Center. Bungod kay wala na gid kami lain maduulan. Tuwa pa sa Kagayan akong igsoon karon. Kalamtangan to siya gaopirahan. Maghangyo ko kaninyo, kinasingkasing. Nilingin na sa'yo na mong sitwasyon karon. Ang kapayad sa mong kinabuhi karon, nilingin mga kuwan. Gasaling na lang yun may sa Ginoo. Nakinintanan masulban. Muhangyo ko kaninyo, mga kaigsoon. Matabangan ko ninyo. Masulban in taon niya mong bilang.

Rod Wong Tubio, good morning. Si Rod Wong Tubio, good morning. Salamat sa pagtanaw sa Facebook Live. Bako gini hasta kon damay na ha aksyon nagtulo di bahak na hay di tawar po biyata doon na biyata kasing-kasing sa ikon ani sa imong atubangan maghilak magbako pastilan ginoo ko.

Wind.K Music. You raise me up to walk on the stormy seas. Bisan sa dakong bagyo, dakong unos, kung kita magtinabagay, adunay paglurang.

Once again sa mga naminaw sa tag sa radio sets, pinagi ni ka itong programang baruganan sa Radyo Kaibigan. Kini si Indian na Jang nagatuktok sa inyong tag sa kabaga kasing-kasing. Atong kaloyan kining isa na ito kaigsoon na nanginahanglan sa inyong tabang. Pwede niyong ito din sa Radyo Kaibigan sa second floor AMQ building. Taas rana sa Bank of Makati, kilid sa Bizwiz. Doon ay hagdanan, pasaka, pagsagan nimo, you just turn right and turn left. Sa tumoy makita ang Radyo Kaibigan. At bang sa NVM Sayre Highway. Or pwede niyong i-GCash, GCash number 0966852372.